0: hits kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neta.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.

Salamat, welcome pagbalik sa atong Arangkada sa Buntag, mga ka-vibes. Nanata sa kinini ang katapusan nga oras sa atong panag-uban karong adlawa. Reaction lang, quick reaction nga to the ka-vibes Dim Yang. Ningon siya din niya, active na day, balik anyong mobile number, Sir Ton. Yes, balik na nga itong official text line, ka-vibes Dim Yang, ang 0995-472-0802. Uspo na ko, ganito sa wapa masuwito, kanana ang balik na nga itong official text line, ang 0995-472-0802. Din welcome gayod kaayo kamong tanan pagpadangat sa inyong opinion, ingon man sa inyong mga huna-huna pag-analisar sa mga isyo nga atong isgutan dinhi sa atong programa, mga ka-vibes, ug sa tanang mga programa sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Bueno, mga ka-vibes, arita sa sideline makadiot ba? Kay, you know, dako sa kaning balita nga ang ombudsman, kung atong mahinumduman, pinaagi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, mingon gid sila nga suspicious na ning pagpahigayon o medical leave ni Senator Loren Legarda. Kung atong i-recall, mga ka-vibes, last week, ningon si Senator Loren Legarda nga kanang nangayon siya leave of absence hangtod sa pizza sa nilabay ng semana. But you know, mga ka-vibes, kagahapon ang kanang buhatan sa Sergeant at Arms sa Senado, mga ka-vibes, pinagi mismo ni Sergeant at Arms Attorney Renato Bantog nga mao gihapon ang ni barog karon nga clerk of court sa nagpadayon nga Senate impeachment trial. Iyang gibutyag nga nangayo na pod og extension si Senator Loren Legarda sa iyang medical leave ngadto na sa September 2 ning tuiga, mga ka-vibes. Nga buot pasabot ini, mga ka-vibes, dili pa muuli dinis Pilipinas si Senator Loren Legarda until September 2. After she left the country last August 2, mga ka-vibes, so tangkod na ning usa ka buwan. Raba, matod ni Senator Panpiloping Lacson nga fake news kuno nang mangayog asylum dito sa Europa si Senator Loren Legarda. Base galing ko kang madiskohido ni ini ang pamahayag ni Senator Ping Lacson, mga ka-vibes. Granting arguendo nga doon nagit siya gihambin nga balatian sa iyang iyang baga, mga ka-vibes. Nga nung nitumaw magini atol nga giimbestigar na siya sa ombudsman. Unya nga no, mani nga hangtod mani September 2 ang iyang pagpangayo o extension. Unsa man ang sakita nga ang makatambal rakyod, mga doktor, rito sa nasud sa France o gubang nasud sa Europa, mga ka-vibes. good morning nga to ni ka-vibes Randy Santisa. Suma pa niya listening. Unya nga to ni ka-vibes Almira Hinares. Good morning, ka-vibes Tonton. Likewise, ka-vibes Almira Hinares. So, unsa magidi? Ang nahitabo gidi ay ni Senator Loren Legarda, mga ka-vibes. Nga ako lagi, modesty aside, kay baong gitingali mo sa nagsunod sa atong programa, nag-una-una pataniini o pangagpas nga tingali mangayo siya political asylum. And murag anang bahina, mga ka-vibes, even earlier than Ronald Llamas, ha? Ato ning na-foresee daan, mga ka-vibes. Well, taghap tingali, nakataghap ta, but you know, kanabitong simple logic will tell you nga ang pagbiya ganyan sa naso niya itong Agosto 2 was already a suspect.
Kay it happened, mga ka-vibes, atul nga gi-anunsyo sa ombudsman ang ilang pagpahigayon o preliminary investigation sa kasong plunder nga naglampigit ni Senator Ligarda o sa iyang anak nga si Batangas Congressman Leandro Leveste, mga ka-vibes. Unya silang duha plunder ang gatubang nga kaso. And you know what a plunder case is? Oh, bitaw ni nakadiskwido sa drone Senator Rodante Marcoleta. And kaibaw ba mo, mga ka-vibes? Just to update you, so wa pa maswito. Hasta ang anak ni Senator Dante Marcoleta nga si Congressman Paulo Marcoleta, mga kabayb, sa Ubos Bible Auranan sa Sagi Party List. Wa nasan mo to nga sa ilang sesyon dito sa Kongreso. Kaya matod pa daw na nag-uol sa di. Ikataho nga doon ay depresyon nga magsayaw-sayaw na lang ko diya sa social media, mga kabayb. Sa ato pa, ga-problema gini sila. Emotionally, mga kabayb, klaro nyo kayo. O niya, tanawa si Dante Marcoleta, unsay nahitabo. Tanawa si kananaang kani Congressman Mike Defensor. Diwa na'y saba-saba. Nakamatikod pa ba mo nga na'y rally? Bisa din ni Sugbo? Kapila man to nagbalik tinis Cebu, mga kabayab, si kanang Mike Defensor. So, it goes to show, mga ka-vibes, nga silang duha, labi na si kanang Mike Defensor, doon naging mga kalambigitan sa gihulagway sa Malacanang destabilization activities. Tanawa na nga preso sila. Doon na pabay ni Kihol. Hasta gani mga pro-Duterte group de Recibo. Nakakuno sila anniversary. Well, that's a welcome development. Pero, wa na yun. Ang ilang sub-sub ng mga kalihukan, mga ka-vibes. Unya, mga ka-vibes, balik ta ni Senator Lorin Legarda. Logic will tell you nga doon na ginigibuhat ito. Ay, kung ina, kadaadlaw siyang maadto siyang doktor. Sukad na itong Agosto 2. Unsa magina nga sakit niya sa iyang kananaang sa iyang baga nga di na mga tambalan sa mga doktor din sa Pilipinas taon oy. May tagduol na kay sagaran sa mga dato sa Pilipinas matum like Singapore kay mga moderno sang mga kahimanan din dito. Uban nila matug Japan pero matay at tugid sa Europe, mga ka-vibes. Muna nga ato sa nang gimonitor ang matagkaroon ng gunya nga panghitabo kalabot ni Senator Lorin Legarda nga ako lagi usakos natahap nga naghikay siya sa iyang political asylum uban sa iyang anak nga ang libre ba ato dito sa Kongreso hantod sa September 24. Pastilan, muna na nangaipitan ni sila ron. Unya, mga ka-vibes, awasan gahapon si Senator Alan Peter Cayetano, ang butangon sa pagka. Nga matod pa ni asosas mga senador, nga di ko lang alam nga mura na magnataong grasa kaya di naman mamarba sa iyong bungot, ka-vibes. Well, balik ta sa 17th day sa impeachment trial gahapon, paitabitaw ni Gina Acosta. Ako naluoy na lang kutahong ko ni Gina Acosta ba? Ya, klaro, gikaya nga she was really a rehearsed kanang witness ba? Kay nastablisar man na ni Attorney Ligutan, iya mang napaangkon. Si Gina Acosta nga nag-meeting si Gina Acosta o si Attorney Lyndon Bacuel sa kanang defense team. Matod pa, milabay ko nung sumana, ningon siya. Wait, abitaw. So, maklaro ni mo gahapon yun. Nga doon na yun, panagkonsabo ang depensa o si Gina Acosta. Of course, mabitaw nga, gitawag siya nga kanang hostile witness.
Pero nastablisar ni karon nga gisugo ra gid ay sa ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibe sa Francis Yanyan Huerte, ha? Aspirator ni Ligutan, modus operandi, kaugalian na standard operating procedure kan SOP, matod pa ni ka-vibe sa Francis Yanyan Huerte. Gika ni ka-vibe sa 5237. Good morning ka-vibe sa Tonton, kon ato tutukan og tan-aw si Acosta daw walay kulba sayang itsura. Tungod siguro kini kay secure na iyang pamilya sa gipasalig ni Sara. Kay kahibaw man ta nga kon kwarta ang isgutan, bilyon ang kwarta sa mga Duterte. Sayang tinubagan daw plaka nga guba, sige og balik og usahay magpakaron ingnon nga wala siya kasabot sa Tinagalog. Iya isulti nga naglibog daw siya. Okay. Tataw kayo nga nagkunwari lang kay dako biya siya og grado. Yeah, she is a graduate of customs, Bachelor of Science and Customs Administration, ka-vibe sa 5237. Gikan ni ka-vibe sa Fred Gilmore D. Good morning ka-vibes Tonton. Ang raids gani sa Duterte camp, gilans raniya wa na inahitabo. Kung sa banda pa, wa na gani naka-perform na disband na, merisi nila. Sumapa ni ka-vibe sa Fred Gilmore D. Well said, ka-vibe Fred. Wa yun. Kung sa banda pa, na disband na, merisi nila. Mayra! Diya pag yun ay. Ay, tabi to. You know, mga ka-vibes ba nga, ako, kining tanan, ha? Doon na sa gigoy pangaliya sa tinuod lang. Ngayon na pagpunta nga mabot ang adlaw ba? Nga mutugan ginis tinuod si Colonel Raymond Dantila Chica. And what really happened to the 500 million pesos? Nga gihand over nga to niya, nga gihatag nga to niya. Because if and when isulti gyud ni Colonel Raymond Dantila Chica kung unsay nahitabo na ng kwartaha, mga ka-vibes. Labi nagbuingon siya nga akong gihatag ito ni Vice President Sara Duterte. Eh nakugbakakon. Ha? Paminaw ko ang katawhang Pilipinhon. Majority of us will really agree nga kinahanglan mo kanaog na sa pwesto pagka Vice Presidente si Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Ha? If you are going to ask me, deep in my heart and in my mind, mauna ang akong pangaliya, mga ka-vibes. Because it's only Colonel Raymond Dantila Chica who will tell the nation the truth. Kaya nga, numatod pang Gina Acosta, ang tanang 500 million. Ngayang gi-withdraw matag quarter, tag 125 million, iya man dayong i-turn over nga to ni Colonel Raymond Dantila Chica. Ha? Wala po akong alam, Your Honor. Ha? Ibinigay ko po kay Colonel Raymond Dantila Chica. Unya, gipungutan na siya nga to ni Virgil Ligutan nga doon na kay kananaang kabatuuran, doon na kay dokumento nga nakapirma nga gidawat ni Colonel Raymond Dantila Chica. Ningon siya nga doon na kuno sila internal document. Ha? Katong gitawag niya, mga ka-vibes, nga ha? Kining internal acknowledgement receipt nila, mga ka-vibes, sa dihang niduso na sa iyang object of expenditure sa to pa ang katuyuan sa kung unsaon pagasto ang kwarta. Unyahay man ni Ron, kaning imong dito ni mo gipapirma si Raymond Lachica, si Colonel Raymond Dante Lachica. Uy, naunsa baka nga ni ha? Ni angkon man sad si kananaang Gina Acosta nga wa na ni nako kay gibawi man ni Colonel Lachica. Agoy pagkadakong tinunto. Gibawi kuno niya kay niduso naman po og fund utilization report. So, pwede kay makapanghunaw si Colonel Lachica nga wa'y wala kong kwarta, uy. Mao na di aron ipit kiti si Gina Acosta, mga ka-vibes.
Unya, atong isumpay sa pamahayag pangagpas ni Kabayag 5237, posible nga gipasaligas Gina Costay kagool, Gina. Ako'y bahala sa mong pamilya, bahalag magkinaunsa pa. Ha? Kay matod pa ni Gina Costa, matanda na po ako, Your Honor. Actually, dili magtanda nga naglisod na taon. She is still 61 years old. Ha? Unya, dakog posibilidad nga gishoulder ni tanan sa ni Vice President Sara Duterte o baka sa pamilya Duterte ang nadangatan sa iyang pamilyar. Labi na ron nga doon na kunoy gihambin nga balatian ang iyang bana. Ha? Nga ang nakapatugan sa diini kagapon, ang klaro kaayo nga nangabugar sa habing ni Vice President Sara Duterte nga si Senator Amy Mangga. Mangga naman, Amy Marcos, mga ka-vibes. Moto nga, of course, tao ramang kita, nihilak po taon dito at tubangan sa mga Senator Judges si kining Gina Acosta. May mga ganyan pang tanong niya, kay masakit man na imo bana, kisa may nagasto ni mo sa imong bana ron. Ha? Posible kayo. Masigbihan po siya, yes, Your Honor, si Vice President Sara Duterte, Your Honor. Well, we wish and pray nga maayo dayo niyang bana. Ha? Pero ka-vibes ba, og imo ra bigitaw nga, if you will just be objective sa nahitabo kagahapon, ha? Dako kayo posibilidad o nga, ang maong kwarta mga ka-vibes, giwalda sa gid nila. Kay lagi, ispoko na ni mo, sold sa 90 kaadlaw. Ang acknowledgement receipts, may kabat sa kapin sa usa kalibo. Subot pa sabot, kapin sa usa kalibo kataw. Do your math. Ang usa ka quarter sa usa ka tuig. Dusi ka buwan man. Sa to pa ang 1/4 sa usa ka tuig. Tulo ra ka buwan. In 90 days. Imong na-distribuer sa kapin sa usa ka libo ka mga tao, pinasikad sa mga acknowledgement receipts nga wa direwa dito. Apilan pag ngalan nga binastos mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa Ignacio Saavedra, ipatawag ang unsa na Selner? Kinsa na si Selner, i-clarify ko no ka-vibes Ignacio Saavedra unsay imong butpasabot sa Selner. Ang Colonel. Yeah, I think ang Colonel ni yang butpasabot. So, okay na. That is an option. But ako lagi ka-vibes, ang ako bang pangindahay? Ako yung handum ba? Nga on his own volition. Hinaot pagkonsensya ni si Colonel Raymond Dantila Chica. Nga siya ra magyoy missing link tining tanan. Nga kung siya mutugan nga wa mo na akong kwartaha in taon. Ako mo nang giturn over nga to ni Vice President Sara Duterte. Because you know mga ka-vibes, tomorrow will be another revolution. Dili karon ha. Because I'm sure murag limited drag yod ang masulti ni Lemuel Ordonio kani kana na ang Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President. Matod pa ni ka-vibes Dimyang, tanawon ni mo sa Costa murag innocent pero mailhan gyud na ay gitago. Obviously, ka-vibes Dimyang. Ang ipatawag ugma mga ka-vibes, kining mga tulo ka opisyal sa armadong kusog sa Pilipinas. Nga mao sila si Colonel Manaros Buransing II, si Colonel Magtanggol Panopio og si Major General Adonis Bahaw. I understand that General Bahaw already retired from service. Kini silang tulo mo testigo, ipatawag ni sila sa prosecution panel ambot o kinsay mo direct examination nila. Ugma ni pagasugdan, hopefully kon mahuman sa iyang testimonya karong adlaw si kining Lemuel Ordonio. Kini si Colonel Manaros Buransing II
Mao ni siya ang nitestigo kaniadto sa dihang gipahigayon ang kananaang husay sa House Committee on Good Government and Public Accountability nga niya pa bisag usa ka sintimo. Walay nadawat ang armadong kusog sa Pilipinas kalabot sa kanang gitawag nila og Youth Leadership Summit nga sumala pa gi-justify ni sa Office of the Secretary sa Department of Education nga lakip sa ilang gigastuhan. So in other words, mga ka-vibes, usa ni sa mukonfirmar nga ang naasoy nga mga confidential / intelligence funds wa gini maabot sa ngadto nga ilang gipatuong nga mga tao nga nakadawat niini, mga ka-vibes. So ato ning huwaton ang testimony niining tulo ka mga opisyal. I think usa tagsa-tagsa ni sila nya hopefully mahuman ni sunod semana. Kay by then sa sunod semana kun okay na ang panglawas ni Edward Fajardo, ha? Kay gischeduled man si Edward Fajardo September 7. Sigon sa oral manifestation ni kininiang kanang lead counsel sa prosecution panel, mga kababs, nga si Congresswoman Gerbil Luistro, kining tulo mao'y musulti kung unsay nadangatan sa ilang habig sa kininiang confidential ang intelligence fund sa DepEd, mga ka-vibes. O niya, kay, ang naitabo lagi kay usaman sa gi-justify ni Edward Fajardo nga ilang gigasto sa Youth Leadership Summit. O niya, matod pa ni ining usa ka kernel, si Kernel Buransing, wa man tao na eh. Matod pa ni kananaang prosecution panel member Congressman Joel Chuas Manila nga ni singkong duling wa gid kadawat ang maong mga opisyal sa militar, mga ka-vibes. Sa ato pa bisag usa ka dako, ha, bisag usa ka sentimo, ha, singkong duling 5 centavos mao po nay kanang figure of speech sa Tinagalog, mga ka-vibes. Mao lagi na nga makaingon ta ka-vibes ang butlang gyud ang mutuo pa nga way na buhat kakasalaanan si Vice President Sara Duterte. Paminaw ko, ha, ang pangisip niya na ang pinsada niya na doon na sa i-deprint siya, mga ka-vibes. Simba ko lang taon. Mga ka-vibes, alas 8:30 naman, kahit lapas na gamay mo, minaw sa tag mga mahinungdanon kayo niya, mabalik ko alang sa pagpadayon sa itong arangkada sa buntag karong adlaw. Palihog, standby.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, sa sound trip.
1: Oo na ni.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada. Buntag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa buntag.
3: Salamat kayo. Bueno, alas 8:35 na mga ka-vibes. Before I forget, happy listening og shoutout nga to ni ka-vibes Jerin and Jay Handayan sa Green Taxi. Salamat kayo ninyo, ma'am og sir. Ato na yung mga bagong ka-vibes nga atong nahibalag mga ka-vibes. Labi na si ma'am Jerin diha sa kanang dakbayan sa Mandawi, sa Barangay Kanduman particularmente. Salamat kayo kayo ninyo, ka-vibes Jerin and Jay Handayan sa kining Green Taxi, mga ka-vibes. Bueno, alas 8:35 na mga ka-vibes. Padayon sa atong mga isgutanan, basa tag mga reaksyon sa atong mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes sa Pablita Inok. Ka-vibes, Ton, good morning. Mayo untag, aminin nila ang ilang kasalanan para si Sara malagpot na sa pagka-vice president. Ang mga sinungaling nagdala lang og bagyo, iuli na nila ang kwarta. Medyo doon na pa'y sumpay. Iuli na nila ang kwarta sa kaban ng bayan. Makapal ang mga mukha, matod pa ni ka-vibes sa Pablita Inok. Kaya ba ka, ka-vibes Pablita Inok? Iuli pa'y tinugong anang Sara Duterte. Mane giingon ni Congressman Joel Chua na hinumdum ko nga lain pong Congressman nga si Congressman Paulo Ortiga nga mamulubig yun si Sara Duterte kung iyang iuli tanan. Ang kadto bitang kanang dunay notice of disallowance nga mobalor og kapin sa 400 milyon pesos. Kaya nga ano mga ka-vibes, kung atong tuhoan si Sara Duterte, ang iyang katigayunan ron, may abot ra og 98 milyon pesos. Unya ang imong notice of disallowance kapin og 400 milyon. Unsaon man imo? Negative ka pa? Hay mang siya. Mabaligya na lang niyang tanan niyang kaptangan kung tinuod mang galing. Ha? Di pa siya ka refund o ka restitute sa tanang pundo nga gidili alang sa iyang opisina sa Vice President o sa Department of Education, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Let us pick as linya, mga ka-vibes, ang puntosan ni ka-vibes 0792. Matod pa niya, kabaw ka sir, ang importante lang good kang Sara Duterte aside from her kids ay Sulayka Lopez. Kaning mga tao niya sama niya Costa iyahara ning gipasagdan kay wa siya ipakinila. Mao nga kamong mga Cebuano DDS, what makes you think nga tagan mog importansya aning Sara Duterte? Assuming rakayo mo nahala mo mga DDS, kamoy tubag ni ana sa panahom ni ka-vibe sa 0792. O niya, gika ni ka-vibes 4541, ka-vibes Sir Tonton, Attorney Ligutan nailed it in yesterday's trial. We're getting there, ka-vibes. Hapit na mayagyag ang tanan. Yeah, same here, ka-vibes 4541. Akong usbon lagi. Ang ako lagi yun nga makonsensya na unta ni si Colonel Raymond Dantila Chica because he will be doing a heroic act, mga ka-vibes, kung iyagining iyagyag ang tanan. He is the missing link para nako. Kay dito man gihatag niya ang kay matud pa ni Gina Acosta ang tanang gi-withdraw niya sa bangko iya man gidiretso nga tong Colonel Raymond Dantila Chica diha lay usa nga anapay nahabilin sa ilang boat but eventually iyang na turn over tanan because if and when moingon si Colonel Raymond Dantila Chica nga igo ra na niage sa kong kamot but eventually dito nang Vice President Sara Duterte tapos ang boxing, mga ka-vibes.
2: Arangkada sa buntag.
3: Na? Suma pa ni Kabibes Fred Gilmore D. At Kabibes Tonton, ang term nga gigamit ni Atty. Laguta to describe Gina Acosta's testimony or answers is di kahon. Mao nga bisan pa, she would look like an idiot. She would stick to her narrative. Expected na daw, ingon ni Atty. Ligutan. Affirmative on that, Kabibes Fred Gilmore D. Matod pagani ni Atty. Lord na kapunan, pabalik-balik ano, mura ko no guba nga plaka parang siram plaka. Sumapa ni Kabibes Alvis Kumaling, maing buntag Kabibes si Tonton. Kagahapon tanaw ko sa TV si Acosta, nagalaway taon maglisod siya unsaon pagtubag, tanaw na ko nagkatulala na taon. That's the point of view di Kabibes Alvis Kumaling. Gikan ni Kabibes Ted Medes, tawang tawa ako Sir Ton sa cross ng defense na si Bakwil. Nang tinanong niya si Acosta na ma'am, kaya paulit-ulit ang sagot mo kasi paulit-ulit ang tanong ni Atty. Ligutan. Sinagot ni Atty. Ligutan, big, nice try, sabi ni Bakwil. I withdraw, sagot ni Atty. Ligutan. You should. Sabay may pahabol na nice try, sabay tawa, ha ha ha. Parang tanga si Bakwil. Alam mo kung baga sa boxing, Kabibes Ted Medes. Undisputed champion si Atty. Armando Bergie Ligutan. In my book, ha, tapos si Ted Medes, masyadong assuming na challenger na wala talagang ibubuga. Onya ni sumpay pagit si Fred Gilmore D. Kabibes Tonton, 98 million ra ang network ni Sara Bombilla, pero sigig world tour. Mauna, suko pa manggalig na butyag tong iyang biyahe unta, Kabibes Fred, sa Japan. Mauna, giris baka noon siya nga, uy, paglaro niya. he's got kag accountability kay gusto ni Vice President Sara Duterte ang tanang mga officials gobyerno biyahe gani mo ideklara. Ingon dayon si Atty. Lord Kapunan, if you want accountability, unahan sa kuno ning impeachment trial be. Ikaw tubang nining tanan kay ikaw may accountable. Nganong musibat ka man noon? Anna. Ingon ta nga na wingi ginawas Vice President Sara Duterte ka vibes. Ino mga kabibes, huwag imo bang subayon kong tanan? Klaro mangyug kayo ang misuse sa confidential o intelligence funds. Ana lang dapita ba nga, sagulan pag inilag binuang, sagulan pag inilag tinunto. Pagkaingon bito, kagrabi aning mga tawhana, no? Saan man ni sila doon, apa ni sila'y konsensya? Because you know, ug tarong ka sa imong pagkamit og acknowledgement receipts, butang ta confidential in nature, maka-afford pagigkag mga apelyido nga wa diri wa dito. Mga apelyido nga binastos. Mga apelyido nga very absurd ba? Mga pangalan nga absurd kayo. Ang grabe nga di na kumatake mga kabibes, ultimo pripadong parte sa lawa sa babae, imong gi-appeal as acknowledgement receipt. Unsa man kang klasiha kang pagkatao? Ngayon kung di mo bastos kang klase ka pagkatao? How will you call that person mga kabibes? Ha? Sa kamong naminaw rin nga didiya, sa mag-inyong gi-idolo? Ha? Ibutang taway labot ini si Vice President Sara Duterte, pero doon ay gitawag o command responsibility. Ay, kung ina sa dihang nitubag sila sa audit observation memorandum, wani gisubay ni VP Sara Duterte ang tanan or through her lawyers. Ha? Namaginapirmi ang BFF nga si Atty. Zulayka Lopez nga kaibaw mamo mo na hinungdas tanan. Nganong na, ha? Natigayo ni karong iyang Senate impeachment trial kay nang hulga man. Kinahimos ang emotional mga kabibes. Sa diyang balino na untag priso si Atty. Zulayka Lopez ganto sa Mandaluyong jail facility. Tungod sa kanang pagka-cite and contempt niya sa dihang nipahigayon o investigasyon ang Kongreso, mga kabayabs, kung giunsa lagitaon ang confidential ang intelligence funds. Ang cooperative man si Atty. Zulayka Lopez. Di man musulti sa tinood mo, ito nga, natagam ang mga kanabang napuno ang mga sakop sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Kay di magin mo kooperar si Atty. Zulayka Lopez, they cited her on contempt. Motong napriso dito sa kining ilang gibuhat nga pasilidad sa House of Representatives dito sa Batasan Pambansa, kaniadto sa Batasan Hills, Quezon City, mga kabibes. So, morning na ito mo. Unya, kagahapon, si Atty. Zulayka Lopez mitambong sa linawas. She was there physically during the hearing samtang gipaubos sa direct examination o cross examination si kanhi special disbursing officer Gina Acosta, mga kabibes. So mo ni pait kayo ba? Zulayka Lopez is also one of the parties being the chief of staff. Kay of course ugwa manggaling mo adto sa buhatan mismo ni Vice President Sara Duterte being the chief of staff. Kanang makasulti siya, makakita ang itsas mga dokumento nga gisuporta nila ng mga dokumento. Yan sa pagkaunsa, wala sa tingali, ambot lang, ako tanaw mga kabibes, non-existent itong ingon nila nga internal document nila. Katong kanang gibutang dito kung unsay paggastos kwarta, mga kabibes. That is my suspicion nga wa gining maong dokumento ha. Kay matud pa ni kanana ang Gina Acosta, ang ilang internal acknowledgement receipt, mga kabibes, kanang gitawag og object of expenditures, iya ko nung giuli ngadto ni Colonel Acosta. Sus, nga no, sa taon, oy nga, inana mang nahitabo, kadako sa kwarta, o niya, wagid siya'y kamatuuran nga iyang na-turn over ang kwarta nga to ni Colonel Raymond Dante La Chica, mga kabayas, pagkadakong katawanan. O niya, nigawas ron kay iya mang gibutsag nga lakip sa gigastuan sa kwarta kaniko nung pagpahikayon og tree planting activity. Pero, gibutyag kagahapon ni Prosecution Counsel Attorney Amando Ligutan. Nga naman lagi ni Justice man ta August 13. Ni pahigayon lagi og kanana ang tree planting activity dito sa Lanao del Norte si Vice President Sara Duterte. Unya nothing untoward has happened. Luwas man ang Vice Presidente kay ang justification ni Gina Acosta, ang nganong na appeal sa ilang gigastuhan ang pagpahigayon og tree planting kay muhimo kuno og surveillance activities sa dili pa moadto sa usa ka lugar ang Vice Presidente. Sa ato pa ang mga security experts mutawag ni ana nga security sweep. Siguro uno sa ba? Ilas ang ripasuhon dito. Matod pa sa uban nga reconnaissance sa. Pero gibutyag kagahapon ni Atty. Ligutan citing a report from one of the major dailies nga nalitratuhan mismo si Vice President Sara Duterte nga dito sa usa ka lungsod sa Lanao del Norte. Sa usa ka eskwelahan dito sa Masibay Integrated School. Ningon si kanana ang Atty. Ligutan o ngano malagi ni nga safety man kayo ang Vice Presidente sa iyang kananaang tree planting activity, mga kabibes, dito sa lungsod sa Nunungan, Lanao del Norte ni atong Agosto 13 niining tuiga, mga kabibes. So ano sad? Katong ilang rason nga ilang gigasto ang confidential ng intelligence funds alang sa tree planting activity, nahulog nga nada. Kay pwede malagi kay, you know mga kabibes, kanang maingon yung ka nga para sa surveillance, para sa kananaang pagsiguro nga secure ang presidente, laluwa siya inig-adto niya dito. Ha? Imposible mong guda nga no. Kay ang iyang mga security escorts, ang mga detailed security escorts sa vice presidente, mga soldado, tao na nga mga sundao sa armadong kusog sa Pilipinas. Ha? Naataw na sila, sakop na sila sa Presidential Security Command. Nga, ang maong Presidential Security Command, mga kabibes, gipius na sa nabungkag nga Vice Presidential Security and Protection Group. And all of them are members of the Armed Forces of the Philippines. There are some nga mga sakop sa kanang elite force sa Philippine National Police. Mga kananaang mga trained nga security detail personnel, mga kabibes. But then again, mga empleyado sila sa gobyerno and therefore nagdawat nagsweldo. Anong kinahanglan pa man gastuan sila o pundo gikan sa confidential o intelligence funds? Sa ato pa, imong gidubli ang pagsweldo nga to nila. Kaklaro anang double compensation, mga kabibes.
2: Arangkada sa Butan.
3: Nga ang gikabutya kagahapon ni Atty. Ligutan, dako kay to nga kanabang counter-argument sa gibutyag ni Gina Acosta nga hasta pagpahigayon og tree planting activities, ila pang gigastuan mga kabayabs og pundo nga lakip sa 500 million pesos. O gani 612.5 million pesos kay DepEd man ang tree planting activity nga kanana ang gipahigayon dito sa Lanao del Norte. Karun lang yung buwana. So, dahani mo ba matubag ang tanang mga gipasiatab nila nga gigastuhan kitahay sa maong kwarta sa confidential and intelligence funds, mga kabibs. Ya ugma, thrilling sa di kayo. I don't give much weight on what will be kanabang what will transpired sa hearing rong adawa ni kanana ang Limuel Ordonyo o Ortonyo bakani kay ang mga news reports conflicting man dunay Ortonyo, but what I heard yesterday was Limuel Ordonyo from the mouth of kanana ang Gina Acosta, mga kabibes. So karong adlaw atong paabuton, but dili kay ko excited sa tinuod lang kay labi na kay hostile witness siya, minimal raman ang iyang kananaang participation. Choreograph siya ni Gina Acosta dito sa pag-withdraw sa bangko. Dili gani sa tanang higayon, mga kabibes. Kadtulang December 2022, sadyang dito sila sa Shaw Boulevard branch. Ni-withdraw sa 125 million. O niya, lakip na sa pagperma sa audit observation memorandum, mga kabibes. Not much can be expected from Limuel Ordonyo unless doon ay surprising yes ang itugan ron. Basig makonsensya na ba siya, niya maingon siya nga akong itugan ng tanan ang kutob sa akong mahibawaan, mga kabibes.
2: Arangkada sa Butan.
3: Then if that happens, Limuel Ordonyo will be some sort of a hero, meaning nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Gikan ni kabibes sa 0792 niya pa kadtong nigawas tong corruption issue ni Jojo Marvina. Sir, walay staff niya nga hassle kaayo kay siya nitubag sa mga issue, pero kaning kang Inday Lustay, daghang employees ang nahasol kay talawan ng ilang amo. Either talawan or hadlok lang yun. Kay hadlok siya to be confronted by what is the true incident or the true circumstance ang tinuod nga panghitabo kabayb sa 0792. Sumapan ni Kabayb Ted Barito, alam mo ba sir, Seton, pag nagwitness na itong La Chica at magdeny sa mga sinasabi ni Acosta, iwan ko na lang kung ano pa ang magagawa ng abogado ni Sara. Ayun na nga, sabi ko, yan kung mag-testify at kung magsabi ng totoo. Pero kung plakang-plaka din, kung dikahon din lang ang gagawin niya Kabayb Ted Barito, wala rin tayong magawa because you can never force him. And if and when he will say na hindi totoo na natanggap ko ang pera, masyado na atang labo-labo na ang mangyari Kabayb sa Ted. If and when ipatawag nila si Colonel Raymond Dante La Checa.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: I ask around mga kabibes, Colonel Raymond Dante La Checa, anad yung kayo dito sa Davao Region, kay halos tuwaran ni siya nagserbisyo dito sa, nagserbisyo pa siya sa militar. Ha? Kay ngunian naman ang assignment sa mga naasa AFP. Adili kay lagyo ang assignment niya. Labi na og bakapan ka sa mga local politicians, pwede rin kang ilabi. So nagtuyok-tuyok na siya dito sa Davao Region. That's why siya ang og sa Tagalog pa siya ang napisil na gawing hepe ng disbanded na Vice Presidential Security and Protection Group kini si Colonel Raymond Dante La Checa, mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: So lagi akong usbon, I hope and pray that Colonel Raymond Dante La Checa will tell the whole truth to the Filipino people, because if he will do it and will admit that the money went directly to the Vice President, Vice President Zara Zimmerman Duterte Carpio, to be exact about his full name, her full name, mga kabibes, ako moingon, that will be the downfall politically of Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
3: Matod pa ni Kabayes Pablita Ino, Kabayes to, nagsubaybay ako sa imong program bayan sa impeachment trial ni BP Sara. Parang nahybrid ako sa pagpaminaw sa mga hambog sa mga DDS. Maayo tugan na lang sila sa tinuod para di sige og bagyo ang Pilipinas. Naminaw ko ni mga Kabayes diri sa Bangbang, Cordoba. Salamat gid kayo ni Bodi, ha. Kabayb Pablita Inok, unya akong feedback diha, murag kusog kayo.

0: Nga ni dawat ko no si Suniso B o kanana ang pundo gikan sa confidential o intelligence funds natong mga Pilipino nga kwarta nato pundos katawhan. O niya ilalang gisayon-sayon, o niya gibinastos pag yun ang acknowledgement receipt. Kada kong insulto na tong mga mabuot ng mga Pilipino, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang!
0: So, salamat yun kayo kanimo, kabibes, Pablita Inok, diya sa Barangay Bangbang sa lungsod sa Cordoba, mga kabibes. Mga kabibes, atong atangan karong adlawa, karong buntag, karong alas 10 ang pagpatimaw ni kining Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Lemuel Orduño sa pagpadayon sa karong adlaw na ang kanang 18th day sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kabayos, manamilit ko ninyo niya ugma pohon mag-abot asanta. Sangan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabayob si Tonton Alcosantugup nga magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya o magabulik ka nato sa matag-adlaw natong genbuhaton. Dagang salamat mga kabayobs, hangtod ugma. Pahabulang, gikan ni kabayob Ted Barito, kung deny rin niya di niya natanggap ang pera, wala naglagot na si Acosta, ginawa lang talagang dami si ni Sara. May katangahan din kasi kung talagang binigay niya kay La Chica, bakit payagan niya yung bawiin ato ning kuan kay gihaguan in taon ni kabayb sa Ted Barito ang document kung may utak lang siya ako sana nagputokopya siya na para kung anong mangyari may ebidensya siya kaya lang di niya inisip ito kasi gawa nila ito sa Davao kaya akala niya di na mangyari ito. Mga kabibes, that ends our presentation sa atong arangkada sa buntag karong adlaw. Mga kabibes, hangtod ugma, dagang salamat kanyong tanan kabibes, mauna ni
1: Arang

0: Kung rider ka, ka-vibes ka.
1: Ka-vibes, kasama sa
2: ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: mga ka-vibes, kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Pangunahuna. Daghang pangutana. Daghang kabalaka. Wala ka paminawa. Dini mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

0: sa buong Pilipinas. Alas 7.26 na sa Kabuntago. Ano kung naminaw sa inyong favorite radio station diri sa Cebu!
1: 93.1 FMR, your favorite music radio!
0: Mga kapa! Biligas daw gas breast dai.
1: Tugo sa mga pickle ball dai. Tugo sa mga pickle ball.
0: Ano yan? Taas kita ng utong.
1: Hindi ko kamo utong ko.
0: Taas mahilig sa utong. Mahilig mo utong, mo utong. Mahilig mo utong, mahilig mo utong.
1: Kuwangan ka sa mo.
0: Utongo na lang nato at ang mga problema sa kinabuhi mo na.
1: Mo di ay ha. Mo na. Taas ko na.
0: Taas ko utong mga ka-vibes kasi
1: hilig siya mo utong.
0: Oh, ako. Mm. 9:27 itong oras. Good morning, Ate Bay.
1: Good morning, DJ Kimya.
0: Good morning, isa tanan. Alam na sa mga musweldo karong adlawa.
1: Oy, hala sana all.
0: Oh, musweldo G's 25 no, paldo na.
1: Bikini man, pautang kami kay layo pa kay ang 30.
0: Napay 5 days to. Ay, dili naman masyado layo.
1: Ma 28 ang sweldo.
0: Ay, dili 20. Ay, holiday ang 31?
1: Yes. Yeah, 30 is a Sunday. So, 28.
0: So, karong Friday. So, 3 more days.
1: 3 more days.
0: Kung di madelayed.
1: Ay, never lang.
0: Kung madelayed, adter ni siya sa...
1: Ay, walang pag-manifest, unhappy.
0: September 1.
1: Mula po, mutabok pag yun weekend. Mutabok yun ang long weekend. Di pwede.
0: Oh, atong sweldo maabtag bare months. Apat. Ito ang mga ka-vibes. So, pila na lang ka-adlaw, bir months na.
1: Yes!
0: And it's
1: grabe.
0: Christmas season na here in the Philippines, as always.
1: Oo.
0: We are one of the countries na grabe kayo.
1: We celebrate the longest
0: Christmas. Because we celebrate Christmas every September.
1: Oo.
0: And we end it the end of February.
1: Oh, February pa!
0: Oh.
1: February pa, gano'n man.
0: Tapunan man mo kuhag decoration, tawaragod na mo dari, oo. Hangtod
1: at least nagsiga pa.
0: Kagibaw ka, Ate Bay. Pinakauna pa ng Christmas dito sa station. Maabta na di ka tulong Christmas. So, pag yun, nagitang-tang na mong Christmas.
1: Oo, oh, asa mo naman. Talik yung murag nilag na siya gamitin. Kaya
0: Ligon.
1: Never mapaong.
0: Oo, oh, no? Di mapaong. Di parehas niya.
1: Oo. Itanong din ako, unit kayo siya.
0: Oh, dugay na kaini. Tiyo, di ba, first Christmas nato ni ng Christmas lights, no? That's 2023.
1: Three.
0: Oh. May 2023, oh. Magti-3 years na. May 2023, may nagsugurog air.
1: Oh, diba?
0: Oh, diba? Magti-3 years na nga Pasko na.
1: Grabe!
0: May pa ng Christmas light, nagpadayon, ang uban, undang.
1: Walang pala. Oh, ay! Shady! Shady beat.
0: Na daghan ng mga DJs nga nawala, na paghihapon na.
1: Oh, diba? May Christmas light. Mag-slides na lang, tanga, pwede na mawala.
0: Tinunok.
1: Tawasog lifespan.
0: Bitaw, no? So, are you excited for the bare months, Ate Bay?
1: I am. I'm always looking forward for Christmas season.
0: Ay, syempre naman, di ba? Magkadol ang Pasko, syempre magkadol ba ang bonus?
1: Mauna oh, kaya't ibigay nyo na.
0: Kaya't ibigay mo na.
1: Kaya't ibigay nyo na.
0: Bastos!
1: Ibigay nyo na, please. Opo. Ay.
0: So, mauna, ano. And aside from that, no, since Burman, sa dahil kayong mga kausaban din sa Pilipinas, you know.
1: Yes.
0: We don't even decorate for the Halloween season kaayo, no?
1: We don't.
0: Kasi karoon na lang mag-decorate anak na ng mga malls.
1: Oo.
0: Oh. Sa US, di ba?
1: Mag-Halloween
0: yun sila. Murag highlight ang Halloween kaya sa Pasko, dili kayo ang Pasko.
1: Thanksgiving. Duol magod ang Halloween sa Thanksgiving. Mas konsulag Thanksgiving kasi
0: yeah,
1: sa Christmas.
0: Oh. Marami na ilang tradisyon ng Thanksgiving. Mm. Pero kita diri sa Pinas, we love Christmas.
1: We love Christmas.
0: Is the best holiday. It's the most wonderful time of the year.
1: Through the fire. Mm. What's my favorite thing about Christmas?
0: About Christmas?
1: As it's a bonus.
0: Wala na ko yung favorite.
1: So na
0: pinaskuhan. Karoon kita na may manghatag.
1: Ikaw na manghatag, no?
0: Wait, you know, the favorite thing about Christmas is, you know, the vibes, the spirit of the people.
1: Ganun.
0: Everyone's happy if it's Christmas.
1: Bisan
0: pa ng mga ordinaryong individual ra, bisan pag, you know, kining mga working individuals or kining mga medyo nagkalisod sa kinabuhi, basta Pasko malipayon.
1: Oo.
0: Tungon magod siguro kay bugnaong panahon.
1: Kala, cute. Lahit yun ang hangin o ang panahon.
0: Oh, ingon si Ma'am Almira Hinaris, ilakon ng decoration 2014 ma, wana gitang tang, o, di ba?
1: Kala, di ba? Anong tagtangon ba? Kaya kasurutoy gamit kitan man gihapon.
0: Oh. Ano man diri sa actually, kita diri sa Cebu gani, 'di ba? After Christmas na pa lang celebration na pinakadol. Pretty tit pa.
1: Oo.
0: Oh, nya kung magtinapulan jud ka, pwede pa na after Valentine's Day para makuhaon na imong kuan. Kasi after Valentine's Day, wala na may occasion niya.
1: Wala na lang. Holy week na longest.
0: Holy week na dahil. Oh, holy week na pa yung decoration.
1: Magkadya, pagkadira. Oh, bawal.
0: Delikado niya. Kwan po, Fire Prevention Month, ang March.
1: Oh,
0: masunog, di ba? Simba ko.
1: February.
0: February, tangtangon na to ang itong mga decoration.
1: Through the fire.
0: Yan. Anyway, mga ka-vibes, 9:31 na yan. We were mentioning that because hapit na yun ang September, mga ka-vibes.
1: Yes, oh my God.
0: Ilang tulog na lang, no?
1: Muli ini na si Jose Marichalo, si
0: next Tuesday, September 1 na.
1: Yes! Oh my God.
0: Ano man?
1: Wala lang, excited lang kung may tanong kayo madawat.
0: Mau ba?
1: Padugdung!
0: Lo, gripen.
1: Oh, gripen. Kaya't ibigay mo na.
0: Unsa ibigay? Kaya't ibigay mo na.
1: Ay, never!
0: Kaya't ibigay mo na. Ang aming Christmas bonus. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, no, before we proceed na sa atong programa, atong naning ikuan at ibay, atong naning anad-anaron niya every morning, natay to kion.
1: Natay to kion.
0: Pero dilipod kanang pinaka-vibes ton to, no?
1: Oh, anong pina,
0: si, kuan lang, light topic, but very important and relevant. And relevant to our society. So,
1: fire.
0: Syempre, mga ka-vibes, because of what's happening right now, no, daghan na kayo. I think the second fatal shooting incident happened in Zamboanga. First was in Tacloban.
1: Yes.
0: And of course, sa mga subsequent ng mga shooting threats in different schools and universities, not just here in Cebu, but also in the whole Philippines. No,
1: through
0: actually, doon ay balita sa Samar po ko na marika na ikan, klaseng ikan sila
1: tungod
0: sa shooting threats. No?
1: Mm-hmm.
0: So, kaya ano, panalitan ng muingon si ma'am na mag-quiz taugma niya, wakay tuon, di ba? Kidding aside, no? Pero, di ba, ang pangutan na, masakpan ba? Kaya pwede makamahimog dami account.
1: Di ba? Muna akong giingon, DJ Kimi, at ang uban mang good, mo hop in na lang sa trend. Kaya para muli kay di ganahan mag-klase, muli kay na examination. Possible ba yan, no?
0: Yes.
1: And then, ang mga schools bang good and the government takes it seriously.
0: Okay, syempre.
1: As it should be.
0: Kasi life yan, eh.
1: Oo, di ba? So, nagang kayo mo take advantage of that bad trend.
0: Yesterday, matod pa ni Consel, ni Dave Tumulak of CDR MO, no? Doon na po ilain na pong shooting threats sa Don Vicente Rama National
1: same
0: High School. Same school. Yesterday morning. Pero, nagpadayong gihapon ng klase. Pero they went there. Nag-assess yun sila na yung mga pulis nga nangad to dito. No? So, I think, say, buhaton ka na yun sa DepEd. I think, dapat diri unta ang confidential funds.
1: Yes.
0: No, if ever na i-confidential funds unta ang DepEd, kung
1: security.
0: Real talk lang, diri unta na ito ibutang.
1: Mm-mm.
0: Dapat na i-intelligence for this. Diba? Kanang mga maybe naaba sila yung pagkabuhaton ron ng mga psychological examinations sa mga students kana yung mga tendencies nga mag-ingon ani. Diba dapat diri padulungan ang diri padulong ang confidential funds if na magani dapat confidential funds ang DepEd. Diri kayo mag-confidential funds para mag-triplanting.
1: Ita
0: ka ito nga
1: dyan. Ita ko sa pictures. Vonga! Ang pinag-budget. Diba?
0: May confidential funds para mag-triplanting para nagabot ko ni Kuan dito, Vice President, kay Kuan ko no. Actually, we're not saying this is fake, ha? Statement ni mismo ni Gina Acosta. Ikaw niyong labad-labara di, ha? Siya mismo ni Ingon. Yan isi ang baba. And I quote, di ba? O nga, diba? Ano siya nga, para kung no safe na ang president, vice president, hindi ka abot ito sa tree planting location. O niya, kay Gipunguta naman siya ni Attorney Ligotan. O niya, di ba, nabay budget ka ron ang, kuhan, o BP ng confidential funds. Wala, o no, tree planting malagi hapon mo.
1: So, di rin kinahanglan.
0: Anyway, wala, side bet ra to Ate Bea. Kaya medyo seryoso to. Pero, ang atong pag-iisgutan is because social media man god, diba? Now is the key for the threats. Uguban pa. Ganik atong sa Zamboanga na Facebook Live pa, diba?
1: Yes.
0: So, karon again, doon na po ilain na pong balaod doon. I think this, or I think muna ni ang gidusok nga balaod noon sa House of Representatives, no? Wherein they're planning to ban the use of social media at the age 13 years old
1: paubos. Yes.
0: So, 13 pababa, no? And alang sa mga edad 14 to 17, i-regulate ang paggamit, no?
1: Yes.
0: Ang
1: nidoso
0: aning maong balaod nun, si Pasig Representative Roman Romulo.
1: Yes.
0: Matod, pakinalanunta nga mo atubang ang Pilipinas o makikatubang ang Pilipinas sa mga foreign online platform sa di pakinitugutan nga mo operate sa nasod.
1: True.
0: So mao na siya, no? But then again, Ate Bay, let us look at the countries ba right now, no? Unsa may mga nasod nga nipatuman na sa mga social media ban sa mga minors.
1: Okay.
0: Daghan kaayog nasod, Ate Bay, nga nagpatuman, no? For example, number one, ana, Ate Bay, ang
1: Australia ba?
0: Australia? Nagpatuman, no? Si sa Australia.
1: Oo, Australia. Oh, di ba?
0: Na sila'y landmark law that forced social media platforms to block minors under 16 from December 10, 2025.
1: Ooh.
0: So one of the toughest regulations targeting major tech platforms. Sa kaibaw baka, Ate Bay, if na ay companies nga maka-fail, ana, nga wala sila yung mga restrictions, makabayad sila og 49.5 million Australian dollars.
1: Higana
0: ka na kong multa.
1: Oh.
0: Samantala diri atong multa, katong gambling platform nga piki-piking iPhone nga
1: 1 million
0: ra. Tapos ang mga nakwarta nila sa mga Pinoy,
1: porting dako.
0: Sus, ginuko, eh, diba, oh. Another one, Ate Bay, Great Britain.
1: Great Britain.
0: Britain, oh. Social media ban on 16s, under 16s by Christmas. And the ex-prime minister said that big tech firms operating in Britain must stop children circulating nude images on their phones or they will face legislation forcing them to do so. Oh, na apa?
1: Diba?
0: Oh, na apa ilain. Austria. Austria.
1: Lahipulis siya.
0: 14 years old, paubos po sa ilaha.
1: Okay.
0: Sa Brazil.
1: Brazil.
0: Brazil. Ano man na?
1: Brazil.
0: Oh. Silent so, L. Sila. Oh. The law requires kids under 16 to link their social media accounts with a legal guardian.
1: Kana.
0: Oh. And tech platforms must add age verification for users wanting to access adult content. Limit features designed to artificially increase, sustain, or extend time kids spend on platforms, or including automatically playing videos.
1: Kana.
0: Oh, sa.
1: So dili siya video games, even videos.
0: Oh, videos
1: no?
0: Lang. Oh. Kana. Kaya mga reels, mga bata, si itan ang reels karon. Oh, di ba?
1: Mga AI nga mga movies. Oh. Ngayon, ala, di ka tulog.
0: Kaya si tungtungtung sa hor. O kana si. Si.
1: Tinood ay! Tung-tung-tung-tung sa mo!
0: Na, AI man na!
1: Nagkara sila!
0: Si cappuccino, espresso, ano sa to? Si ballerina, sa to?
1: Cappuccino.
0: Ano to, diba? Si Bombardillo, Crocodilo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ang mga bata mo ay na-memorize.
0: Oo, diba?
1: Mo ay na-memorize.
0: Napa?
1: Kuhan na.
0: Canada. Oh, ban the users under 16 holding social media accounts with a proposed law. Ayan, ginawag nilang Safe Social Media Act will enforce age verification to access online services legally mandated safety requirements for social media platforms like TikTok, YouTube, Instagram. Yan. At muna pa sila laing buhaton nga balaod that will also apply to AI chatbots such as ChatGPT, Gemini, and Claude. Oh, napa, Denmark. 15 paubos.
1: Kala.
0: Kadaghanag mga nasod nga nag-implement. Kita na lang yuwa.
1: Oo.
0: Oo.
1: Magtaod-taod na ganyan siya mag-conversation, no?
0: Oo. European Union. Dagam na. European Union ka na mga kuandiha. Ka na mga nasod sa Europe ba? No. So 13 years old pababa. Ilahang ban. Oo.
1: Para sa tuwa. If ever, madusog ko ano.
0: Oo. Sa Fuans.
1: Fuans.
0: It approved social media ban for kids under 15.
1: Kana.
0: Oo. Germany. Wala pa daw sila i-ban ang Germany pero government is considering it, no. Ang Greece naman 15 pa ubos pod. Oh. Indonesia, oh, nagka-Asia na ta ha. Oh. Under 16 pod ang ilahang ban, oh. Malaysia naapod under 16. Tama siya. Ah, hindi pala, wala.
1: Hindi, Malaysia.
0: Hindi, oh, yan, New Zealand.
1: Malaysia.
0: So, mon ang mga ka-vibes ang mga nasod. So, I think naulahin na ta sa, kung ano, sa pagpatuman sa maong, mga, sa maong balaod.
1: Tinuon.
0: Gani din sa Pilipinas, mga ka-vibes. Di na gani, gamito naman gani sa mga ginikanan.
1: Oo.
0: Samo kayo ka, butang ang silpon.
1: Da. Oo. Wala pa, mulaag, mulakaw, mugawas, magsugal, kauban ng mga amiga.
0: Oo, butang ang silpon. Yan, asam day ka, ma, mag-reels ko.
1: Mag-reels ko. Mag-video ko tos gawas.
0: Mag-TikTok live ko. Yan ako yung mga followers.
1: Sana all.
0: Mauna, muraga, nahimo na siyang kining ang social media or gadget. No, gadget para sa mga bata. Murag requirement. Kaya basta na yung bata, na yung gadget. No, buta na to sa school, gamit man sad.
1: Oh,
0: no. So, di man sad na kaingon nga, walay gamit ang gadget. No, gadget is very useful. For example, for for school purposes. Like si Quick, na siya Facebook, but for school purposes rin, sometimes contacting with cousins rapod niya. No? Pero again, kung atong palabian, di yun maayo.
1: Oo, manan, dapat yun siya nga. Again, it's true, DJ Kimiat, no nga, dapat nagay mga balaod na mag-prevent para sa ato ang mga kabataan-unan. Kaya kanimang kung sila DJ Kimiat, di pa kanin sila kabalo mo discern, na sila kabalo mo discern, unsa may sakto, unsa may dili, sa akong matanawan.
0: Na ganing uban 40, di gihapon ka ba mo discern?
1: Sa kung ano siya, sa kanyang, sa brain din na ang problema. Hindi siya by age, no?
0: Insane.
1: insane moments. Diba, so ingon ala siya. But at the same time, sa atong mga ginikan nga na Mino account, it's also important nga atog yung hatagan og kanabitang bili ang ato ang pagaginikanan ba. Dili lang by the name, mama ko, mag-provide ko, maon na lang siya, no?
0: Yes.
1: It's also your responsibility to guide your children on how to use social media effectively.
0: Kano?
1: Diba?
0: Kuna! Diba? So, ano, mamanggod na ang kuan, mamanggod na ang essence sa pagka-parent. No? If you're a parent, you should spend time.
1: Oo.
0: Ako gani, earlier this morning, I spoke with my son kay si Quick, kahiling man yun na siya mo spend ng time. If muingon gani ko nga, let's play something, yun ang buhian niyang gadget ba na siya? Yun ang buhian. Let's play Uno, buhian yun na niya. Let's play anong toys niya. Tapos, wala na ako ka-spend time na because very busy lagi. No? Mabagong balay, tulog na siya, no? So, anak ko na, I'll just make it up to you if I have time, no? So, dapat yung anata mo, spend taong time, dili kay pag-abot na to sa balay, magsigi po tag-cellphone niya atong mga anak, ato pong pag-ajiton rapon.
1: Oo, good. Kaya parang di magsamok-samok sa inyo, ha?
0: Yes, no? So, actually, ako personally, no, admitted, di medyo perfect,
1: no?
0: Dako kay Migsala, anak ni Kwe, because during the pandemic, pag-pandemic mago, di ba, syempre, wala na walang ABS-CBN. I was working graveyard. Si Queenie was also working graveyard.
1: Okay.
0: So, nika morning, matulog ming duha. No, si Quick, mabiyaan siya nga nagmatapalo na daw na ang iyang mga auntie.
1: Oo, nagubantay
0: niya. Queen, nagubantay niya. Eh, pero di man gutukan, mag-cellphone mo to siya gila hapo, di siya mag-gadget po siya.
1: Uh-oh.
0: And then sometimes, ato siya ginahan siya mo stay, so asa may natulog, so medyo ngit-ngit niya mag-gadget. Ang resulta karoon na daw, tiyang mata. So, that's the reason why muna nag-eyeglasses na tayo at a very young age. No? So, muna ako karoon, I always try my best, gilimit na yun na ako.
1: Uh-oh.
0: O, nag-abot sa balay, di din siya magka-gadget. Dapat na siya ay resting period.
1: Kana.
0: Tapos makagadget na siya for this specific time, 6 to 8 lang or 6 to 7 lang.
1: Kana.
0: Pero dapat humanapod ang iyong assignment. Ana, no? Dapat tingnan na ta. Yes. Kaya kung di na to disiplinahon, mo abusar, yan ang mga Pinoy, hilig ta na.
1: Okay, maghulat pag yung tanga mo, grabe ang sa kabutang, sa ta maghimo og pamagi.
0: Samar na sa mga kutob sa way mo badlong, ipadayon.
1: Kana! Kana!
0: Sama na, bawal mo tabok dire. Awa, buti nang tanaw, ang tabok.
1: Diba? O yaw, mag-jaywalking, mag-post-post sa Facebook. Eh, nandiyo, sayop ni mo, Megs. Bayan ka, Squinta.
0: Ha? Squinta na di ay?
1: Squinta ba karon ba?
0: Hindi ko sure.
1: Wala ba ka nadak pa ng jaywalking?
0: Oh, actually, murag mahal na, pero pwede QR code.
1: Uy, sala
0: so,
1: all.
0: So, pwede na mo i-pay later.
1: Virtual.
0: Nasakpan ko, i-pay later lang na ako.
1: I-pay later lang, may QR, oh. Bongga! Pero kasi pa cellphone makadira sa kulon, pak, gidagan.
0: Pero feeling na ako, wala na yung kausyong nga magtambay sa kulon.
1: Mawas naman.
0: Sa una naman ay kausyong, diha.
1: Kasi kausyong, kailang murag ilang car?
0: Itong bus ba nga kausyong?
1: Kailang ara mo dira, i-meeting-meeting ko, no?
0: Diha ka i-seminar. For 1 hour. Prisuhon ka for the meantime.
1: Nahalo na sa hotbox sa Metro Colon, diba?
0: Sa Metro Colon, no, for violating the anti-J-Law ordinance.
1: Oo.
0: So, pero wala na nakaroon, no? Wala na kausyong.
1: Pati lang tago-tago na sila.
0: Kuha na lang ka, virtual prisoner.
1: Virtual? Gaan na kanina yung meeting ID.
0: O sige ha, mag-seminar ta sa Zoom.
1: Oo, Zoom. Gano'n mong meeting ID yung passcode.
0: Ay, nako. 9:45 na itong oras, mga web. Sa 9:45 na. We'll be right back. Mabalik pa ang
1: Kalandrakas!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Pagbabalik sa programa Galandrakas nga pala tay, gusto kong lubos na magpasalamat, no?
1: Oo.
0: Sa ating batch 6, no? Kasi si Christine daw, Christine is our intern nga naa sa technical side. Murag, kung ano na siya, batch 7 na siguro
1: batch
0: na siya.
1: Batch 7, siya ang pioneering
0: sa batch 7. Oo, no? Pero ang batch 6, no, hingpit na yung napupos.
1: Officially
0: have closed the chapter for batch 6. Ang atong interns, no, gikan sa nagkalain-laing mga tunghaan sa Cebu. So, we would really like to thank everyone, no? Sugda na to sa atong morning team. Nga, pirmi na itong makauban rin sa Galandrakas sa kaniag to, no? Siyempre, si Tio Barili. Kinsa ito sila, Ate Bay?
1: Si Chenny Tilar, si Jailene Libradilla, si Joanne Michelle Villeta,
0: si
1: Antag Sip, o si Lavinia Hika.
0: Lavinia Sup-Sup Hika.
1: Kana,
0: Nangalaga.
1: Nangalaga
0: to, eh. Thank you so much. Atong morning team, no? From CTU Barili and CITU Maine. Isa ka CITU Maine, no? So, salamat kayo sa atong morning team. Dili mahimong magbalang puso ng among news programs kung wala sa inyong kung di tungkol sa inyong tabang, no?
1: Yes.
0: As our reporters. And then, syempre, ang atong afternoon team naman, noon team lang sa noon team. Ang noon team sa Kang Rico Mambo. Syempre, ang mga interns na to from CTU Maine, no?
1: Yes.
0: Si Michelle Paino.
1: Paino.
0: Ayan, si Ninia Turing. Ug si Jessrey Ugsimar. Best in drama, no?
1: Ikaw man usa ang lalaki, pues, gamit ka sa drama.
0: Diba? Overused na ganito siya. And then, syempre, no, our afternoon team, mga tong Servisyo Nga Vibes team, ang duha ka interns na to from CITU, si El Ramos, ug si Pearl Angeli Quintanilla.
1: Yes!
0: So, Mona, salamat kayo. Dosi ka buok.
1: Yes.
0: Ang giapihap.
1: Grabe ka taas. No, kadaghan diya, sorry.
0: Nag-message mo ako gahap last night, di ba?
1: Oo! Haba ng iyong Tagalog. Grabe, pinabarugan mo talaga ang iyong pagiging Tagalog.
0: Pinanindigan ko na.
1: Binarugan mo talaga,
0: Tapos, ikaw, nabukoy na limtan. So, 12 radio di ay. Napa, UP! Ang pinakauna,
1: na-evict sa bahay.
0: No? Si Shekinah de la Peña and Hannah Alusin. Mga afternoon po to sila. So, salamat kayo sa tanang mga interns na mo. You know, again, to everyone listening right now, Favorite Music Radio Cebu 93.1 is really open for interns.
1: Yes.
0: Especially for technical aspect. If your degree is, let's say, electrical engineering, IT, pwede send mo dire. And then, pwede send mo sa... broadcast engineering? No, kana sa inyo ha ba? Electrical engineering, no? Na kana. And then, syempre, for communication degree programs, DevCom, MassCom, communication, broadcasting, journalism. So, we're here for you, no? We have a lot of opportunity for you to learn.
1: Yes.
0: Di man mo masaad, kebo ka tibi narabo ko namo ko mga hungi yung nadungugon nga kanang dili daw tada ko nga kumpanya. Yes, it may be true that we are not as big as the big names out there.
1: Oo.
0: No, but in terms of opportunity to learn and to expose you to the field of broadcasting,
1: we
0: na
1: amin
0: dire. Big diri.
1: Opportunities, mga
0: kalayos. So, ay kabalak sa malay sa ung giingon sa ilaha, di mo na mo patimplahon og kape dire.
1: Bili.
0: Oh, sugoon lang papalit og paniod to.
1: Oo, pahapit lang ni.
0: Pahapit lang paniod to. Pero di mo patimplahog kape.
1: Ay, magkabalita sa mo, usan mo magpahapit o palit o
0: sigahan. Yeah, no? So, we will give you a lot of opportunities to learn. So, once again, no, we're open to all of the universities out there.
1: Yes.
0: Just reach out to us, no? Email lang na mo.
1: We're inviting you guys.
0: 93.1 sa fmradiocebu@gmail.com. Yeah, no? So, send us an email if you guys want to inquire.
1: Yes.
0: So, karoon nang nabili na soul intern na to from Bohol. Si
1: Christine.
0: Yeah, no?
1: Good
0: so,
1: morning, Christine.
0: Alright, sige, 9:50 na itong oras, mga ka-vibes.
1: Oho!
0: And ready na ba ka?
1: Pwede na ako mabuild eh.
0: Huh? Pwede
1: na ka daw ko mag-Friday di ay. So, oh.
0: Proud na ka, Ana?
1: Oo! Oh! Di ba? Balag, small wins.
0: Huh?
1: Small wins.
0: Okay lang na ate, Bay, no?
1: Oh,
0: bahala gamay, ikaw na ibahalang mapadako.
1: Oo. Oh, oh. Ano na naman buta magpadako?
0: Oo. Oh, ha?
1: Oh. Ano na naman magpadako?
0: Anad ka mapadako?
1: Nurturing ba yata ng pagkatao?
0: Ano nga magkanidako?
1: Magpadako pero di ako ang mudako.
0: Ah, garuha.
1: Wala mo bawi ta sa lain.
0: Ha?
1: Kaya di mo ta mudako sa lain ta magpadako. Mauday,
0: no? Tananda yung mga nauyab ni mga taason dyan, mga...
1: Di mo ta kaingon. Okay? Dili rapod ta kaingon.
0: Kaingon.
1: Dili rapod.
0: Lain sa kaya kung pwersa ni mag height, no? O niya mag...
1: Okay, rapod.
0: Niya mag-bloom mong duha, mura dyan mong mga gasol. Yung mag-orange, mura gagas ko.
1: Ayaw lang foot. Pwede na mga 1 inch. Mga 1 feet, 1 foot ha, kuan, taller than me. Pero ikaw ba, would you prefer someone shorter than you?
0: Shorter, yeah, oo.
1: What if, ganahan kika sa babae? Pero yung mga na-uyab, yeah, since naman kayo mga beauty queens.
0: But they're still relatively shorter.
1: Than you are.
0: 5'7", 5'6". Oh, oh, no.
1: Oh, okay, taas mo ganyan kasi DJ Kim yan.
0: Kung ano mag-uko, 5'10". 5'10
1: wala hangyo.
0: Ha?
1: 5'10 wala hangyo.
0: 5'10 wala hangyo.
1: Nakasaway na ka na mga kasi imo ang height.
0: Ha?
1: Nakasaway na ka na mga kasi.
0: Nakatry ko na makakuso akong height.
1: Why?
0: Oh, akong ibot ang
1: shorter.
0: Five, oh, shorter. 5'8 akong ibot.
1: Ano man?
0: I think ito yung murag ko, dili pwede akong taas kayo.
1: Ah?
0: Sa slide yata to sa kanang somewhere.
1: Oh my
0: slide
1: God.
0: Sa Cagayan.
1: Manya.
0: Oh, dili wala, pwede 5'10 pa taas.
1: Wala ka na reveal nga liar ka. Dito,
0: wala, mag-aral. Nag-duko-duko. Rasad ko, ano? Akong gidaw na akong liog.
1: Huwag na lang disadvantage day gamay. Oh, na,
0: Number one disadvantage sa mga tag-as.
1: Sa
0: kanang,
1: jeep?
0: Kanang muangkas ka sa motor. Taas kay kagkasway ang siko sa driver si Kego si imong tuhod sa jeep mag-abot imong tuhod og tuhod sa atbang
1: tinuod na
0: oh nya inig na imo agi mo takilid pa ka lisod
1: sa mga kanang magagmay nga mga jeep kana sa mingla magagmay kayo
0: kanang mga multi-club lisod kayo
1: ano lagi oh sus na okay ra gid sprocket don't feel bad
0: nay ko anay mga pros and cons don't
1: feel bad na.
0: Kung short naman feel ako mas daghang cons ano number one maglisod ka pang hi-hi.
1: Pupatong ka! Pupatong ka! Gawin ka glikuranan!
0: Ikaduha, di mo maabot ang baso sa ibabaw dito sa club. Di mo maabot ang kabinet.
1: Pero sa motor laban, ra?
0: Ha?
1: O kung tag-as na motor, di ka abot na.
0: Itubuy pa ka.
1: Magtakilid na lang ka.
0: Itubuy.
1: Itubuy. Puro magkabaw.
0: Ano ba? Ay nako. Anyway, Auntie Bea, ito na nga. Magsugod na tayo.
1: Oh, let's go!
0: Oras na para sa ating laro.
1: Uh-huh.
0: Handa ka na bang maglaro?
1: Handa na ako mapildi.
0: Hindi ah, mananalo ka ngayon.
1: O sana nga po, please
0: ano nga
1: naman.
0: Ano na ako yung nahuna-unaan lagi on sa itong akuan? On sa itong kategory, no?
1: Sige, take your time.
0: Okay, sige. Sagot ako nahuna-unaan last night. Magngalan ta karon.
1: Sige.
0: Ngalan sa mga isda. Oh, okay ra ka?
1: Wala, okay lang sa mga isda.
0: Ah, sige. Ngalan
1: hayop
0: sa
1: na
0: mga...
1: Lang.
0: Ayun ang hayop. Pan. Oh.
1: Pan?
0: Oh, ngalan sa mga pan. Kaya na nimo? Oh.
1: Sige. Hala, oh, mapildi naman po ko ani, oy.
0: Oh, sige, ikaw.
1: Kana pa na lang. Maray mo, mapildi, maghihapon ko. Oh, mag-isad-isad, maghihapon pabili na lang maghihapon ko. Sige na, go!
0: Pili, lagi pag-una-una kung gusto mong
1: katanggaran. Kaya pan! Pan na lang, pan!
0: Pan, o.
1: Papa, I will make you proud. Kaya panadero mo yung akong papa.
0: Oo, ba? Wala, okay, sige.
1: Hindi ko sure.

0: Roll.
1: Oh, ako si Egg Bread.
0: Ako si Peanut Bread. Oh,
1: ako si Pandikoko.
0: Ako si Sweetheart.
1: Sweetheart.
0: Sweetheart.
1: Ako, kung sweetheart o darling.
0: Layabod na.
1: Oh, na din. Ako si Tasty Bread. Oh, slice bread, basta slice bread.
0: Ako si Bread
1: Breadwinner.
0: Ako si Bread with Raisins.
1: Ako si Breadwinner.
0: Ako si Bread with Raisins.
1: Tasty
0: Bread with Raisins.
1: Ako si Wheat Bread. Oh, from diet. Wheat Bread. Wheat Bread. Oh.
0: Ako si Black Forest Bread.
1: Wow, social. Ako si Pig Pie.
0: Uy! Ako si Bagong Bayan.
1: Ako si Panburikat. Ako si Panburikat. O, ikaw?
0: Ako si Mais-Mais.
1: Ah, okay. Huwag ka tong cornbread na Mais-Mais.
0: Wala lang ka ba sa uban?
1: Ako si Pudding. O, Pudding.
0: Bawag-bawag Pudding. Uy, parihara na.
1: Di, parihara.
0: Parihara na Bawag-bawag Pudding yot.
1: Di na parihara. Parihara na.
0: Parihara na Pudding. O, wala! Wala!
1: Ako si German Bread. O, Choco German.
0: Ako si Spanish Bread.
1: Ako si Lintoy.
0: Si Lintoy? O si Lintoy?
1: Ako si Panuhot. Huwag kailang Lintoy.
0: Si Lintoy?
1: Breadsticks ba?
0: Ay! Breadsticks din ha, di ay.
1: Oh, tawag mo sana.
0: Ako dahil si Kuang Toasted Bread. Kaysa una, kakaila ko kaba ko nga pudding kay bahog-bahog siya. Kaysa una ka to, panadero man yun ang family business ako ang sa akong papa nga side, kami ang magtunob-tunob sa pan.
1: Hala, kalain!
0: Kusi-kusi una na ang pan! Kusi-kusi on, and then mahimo na siyang pudding eventually.
1: Ah, wala na, tunob-tunob. Wala,
0: wala ay, ginamos!
1: Samut! Samut! Yeah.
0: Pero mukhang wag ginamos, dili.
1: Dili.
0: Okay.
1: Ang kuha na tawagan niyo, sa pamilaing pan, ha?
0: Kanang,
1: Pigpay, Bagong Bayan.
0: Di ko kabalo sa mga pangalan ko, DJ Kimi. Star.
1: Ha?
0: Star.
1: Man ako, yung Star, Star Bread. Oh.
0: Star Bread.
1: Monay. Kanang mga uga, Francis, King Roll. Mura man ano?
0: Oo. Oh,
1: Monay.
0: Kwasan! Panchukula!
1: Kwasong?
0: Dita mo.
1: Kwasong! O, croissant. Kwasan. Cheese bread!
0: Man ako, cheese bread?
1: Man ako, cheese bread?
0: Oh.
1: Chismis.
0: Wow, nadaghan, firmi.
1: Spanish bread. So
0: Spanish bread. Isa pa ba?
1: German choco, choco ring. Nay, choco ring sa kuan.
0: Kanang kuan. Kana bang nai-icing? Nai-icing na chocolate?
1: Grasyosa, bitaw na.
0: Dili, lahi po.
1: Choco ring.
0: Chocolate.
1: Ay, kuan! Egg
0: man,
1: bread,
0: man. Manamig egg bread.
1: Kuan na, katong... Katong
0: kabantay ka naman ayang purma kay Ana. Mura siya
1: cinnamon roll.
0: Lahi ba? Oh, isis.

0: O, egg lang na, isisilik. Wala may S. Ano ba ito naman akong S nga?
1: Ako siya kasturya.
0: Sisilik lang. Ito, Elorde, ama na.
1: Wala ko.
0: Wala. Imong mga panteo, dili-dili ka
1: wala, na. Wala, outdated ka tiyo.
0: Karaan kaya na mong mga panoy.
1: So, pabay, nagka ng gahi kay nga bread. Na pabay, gahi nga. Namay gahi
0: nga. Gahi nga bread, bahaw.
1: Sorry sa iyo, pampangutana. Lahit ka ng muragkuhan. Magtuyok-tuyok siya nga pink. O yung sulod kay yellow. Kanang kaunong dira, daduni, miss. Miss Junita. Kalimutan lagi ko sa mga pangalan, uy.
0: Bahaw.
1: Hindi lagi na bahaw.
0: Basta nakalimutan ko sa
1: uban. Search ka na siya. Mm. Oh, pero mga ingon ana, o, oh, di ba?
0: Ay, kuan, ubi pandesal.
1: Ubi pandesal. Cheese pandesal.
0: Cheese pandesal. Oh. Di ba? Sa pamay. Basta daghan ang takaayo, no?
1: Daghan kaayo. Ang uban magod kay kaila ta sa naong, pero wala kaila sa pangalan.
0: Tinuod, no? Mm-hmm. Oh, sa marunong na sa tao, sa kaila ta sa naong. Oh, sige ni siya.
1: Oh, mayroon ba? Hi, sir! Uy!
0: Ay, ay. Did you come yet? Ay. Huwag makakuyutang ni mo.
1: Limpyo na ba ka kung kusensya ni mo?
0: Ala, huwag makakuyutang.
1: Huwag kalimtanon po. Kaya I'm good kung names
0: ko. Putok ko no, putok. Katumuro
1: na. Kaya sa ko ilok?
0: Lahit po na.
1: Ah, sorry. Masa nang putok?
0: Katumitang pan nga murag na inibuto sa tunga. Muna'y putok.
1: Ay, okay. Ah, okay. Cheese. Kaya akong ganahan.
0: Uy, akong paborito, cheese trussel. Lahit po ng cheese bread, lahit po ng cheese trussel.
1: Kaya lang na ay murag.
0: Oh, murag.
1: Circle on top.
0: Oh,
1: kaya na. Nikaon mo na last time ni mama. Muna ko. Oh.
0: Pineapple pie ko, no?
1: Kaya na,
0: pineapple pie, cream pie, egg
1: lahi,
0: pie.
1: Lahit na yung cream pie!
0: Lahit na yung cream pie! Lahit man to, na yung cream ba?
1: Uy, sinasabi ko talaga sa iyo, iba yung
0: egg
1: gusto
0: pie,
1: mo.
0: Egg pie.
1: Oh. Egg pie. Mm. Okay na egg pie.
0: Mm.
1: Cheese
0: is kasi yung
1: sige, John! Pag-alaw na yun mo!
0: Pero mas si Kuan man na ay si Smee. Si, hindi mo, si Bigger. Si Kuan man na siya ay si.
1: Sige. Impeachment.
0: Oh, impeachment Kuan na siya. Facilitator?
1: Oo. Oh, oh. Putok bread.
0: Oh, putok lagi unta. Ibaw ka na ito yung story nga ka ng Kuan. Story nga ka itong Kuan.
1: Ganahan Kuan ng putok bread.
0: Katong Kuan po siya. Kanang grabe siya ka-hardworking ba? O mushroom. O. Kanang grabe siya ka-hardworking ba? Kay sabon tag, tindera siya sa pan, sa bakery. Sa gabi, ikay masaista siya. Oh, di ba? Yeah. Tapos kuan sa buntag, si katawa diya. Sa buntag kay maninda siya pan like putok. Sa gabi naman ay libreng putok.
1: Awa. Manungay niyo oh.
0: Bukupay.
1: Bongga, mga pabubupay.
0: Diba? Oh.
1: Sorry ka.
0: Sorry niyo. Naman ha, sila mang
1: banana bread.
0: Oh, banana cake.
1: Banana cake, banana cue.
0: Ang cake ba ma-fall siya sa bread? Dili siya,
1: dili.
0: No?
1: Dili. Siya ma-fall. Lahi man ang ingredients sa bread.
0: Dili lahi ang ingredients. Same ba man, flour.
1: Dili,
0: lahi
1: oy.
0: Ang price.
1: Kubongga
0: dili, same na lang ingredients. Ang way of cooking it lang. Flour raman sad na. Unsa man dili, nakalitin.
1: Dili, na kayo lahi ng ingredients ang cake. Na wala sa kuan.
0: Like chocolate.
1: Ganache.
0: Ganache.
1: Merong.
0: May wrong sa'yo.
1: Merong pera, wala. Wala tayo, merong pera.
0: Bitaw, oy.
1: Bukupayas.
0: Bitaw,
1: ka,
0: so kana, no? Ay, no. Ito na ta, oy. Kayo, ano, nahot na ta.
1: Sorry ka, ayaw, ha? Kasi ka, ayaw, nahurot pa gina mo.
0: Ako yung napildi, ako yung napildi.
1: Yehey!
0: Ako yung napildi.
1: Papa, I made you proud. Ako, Papa, kapaladero. Pagtarong yung diradyo.
0: Namo yung pangalan sa inyong kansa o na inyong bakery?
1: Nakalimut na Pugu, eh.
0: Oh ba?
1: Existing pa yun po siya until now sa Pugu.
0: Hindi na proud si Papa ni mo.
1: Sorry kay Pa. Sorry kayo pa. Nakalimut na mong Gug ko. Pero family owned good siya.
0: So family pan.
1: Oh, family.
0: Pan-pamilya. Ah, pan-pamilya.
1: Ganahan ko, alam, pan-pamilya.
0: O no?
1: O maghimotag ni gusto niyo, pan-pamilya.
0: No? Diba? Niya kung nga mga taga-ABS-BN, pan-kapamilya.
1: Pan-kapamilya. O niya kung tagalain.
0: Pan.
1: Bye!
0: O niya, pan-pamilya.
1: Pan-pamilya. O,
0: tapos muna siya ang yung bakery niya. Tapos din yun, nanindag ka ng mga pang-kuan, mga sporting, pan-sports pa. Pan-pamilya, pan-sports pa. O, nindag kayo, no? Ato nang negosyo ko na tabi.
1: Dinot na. Basta natay pangwan pahunan di ring apart.
0: Ay nako. Alas G stress na. Wala igong oras para sa programang Kalandraka. Salamat sa inyong pag-uban mga ka-vibes.
1: Thank you
0: always,
1: so much.
0: Among pampangayog, dispensa sa mga gisabaan na mo. No?
1: Well, alarm clock din. inyo pang mata na mo pa mango na mo.
0: Aba naman kung ang oras mo pa kanin mata alas 10:30 na aso man di kahoy.
1: What if rusty nila?
0: Ha?

0: lang duty kay alas 12 sa basood to.
1: Ama o ba?
0: Oo.
1: Abay sana all.
0: Sana all. Hindi kayo gumigising sila maaga.
1: I-press na ako ng samtang na drive ang motor. Gidok ka ba?
0: Ano si DJ Kimi? Yung kahaapa, uy. Oh, masayang ana, dagan ka mo ginabuhat in a day. Rani DJ Kimi at expected yun yung ma-exhaust, no?
1: No. So, sige lang. Muna mga ka-vibes, laban lang yun gihapon tayo.
0: Oo! Okay.
1: At least natin gigigikalingawan, natin gigabisihan. Noon ka nang magsigira taga ligid-ligid, di ba? Sigira taga tambay.
0: Kana. Ano ba sa DJ Kimi? Tindot ko sa pamati nga kapuyon ka tungod sa trabaho. Kasi kapuyon ka sigigigdaon na una, asa ka mangitag trabaho.
1: Oo, di ba? Diba? So tinuod na, kaysa nang magtambay ka, unya bisan pag wakigibuhat, may nung energy drink.
0: Kamagawa pa rin mong face.
1: Wala lang, no? Tripping
0: the acidity, yun, no? The acidity of you.
1: The acidity.
0: At least na siya yung budget pang energy bagay, drink. Bagay, oh, di tamang judge.
1: Oh, anyway,
0: salamat ka, vibes. Ito, salamat, ha? Almira Hineres. Pan ka, vibes, o pan di coco. Manalang pan di coco. Mukha nga pan di coco.
1: Oh. Hala, pan chula unta.
0: Kana! Kana, chula. We love chula. Oh, chocolate.
1: Chocolanay, susuyong.
0: Di ba? Lami kaya ang chocolanay.
1: Oh, lami na siya ang
0: so, chula. So, paasa ang pinakalami ng chula ngayon?
1: Katong sa... Ay, ipronasong tarong chola.
0: Chola?
1: Laing ka ika. Ate, may ichuja, ichula.
0: Sorry po. Chuka kay Bisaya man, gaya. Chocolanay.
1: Nain na maligyang chola sa kuan. Nakatila kong lami kay nga chola.
0: Sa lang pa ko na-try.
1: Na, sa kuan ko, sa UP.
0: UP!
1: UP Lahog, yeah. Sa ilang kantin, nain na yung nagchola diha.
0: Wow!
1: Then, ang ako pong angkol, nag-negosyo sa Rosalina, sa Dumanhog, ang ilang delicacy dito is chola.
0: Wow! Lami kay ang chola. Asa ka tawa kapapalit yung chola?
1: Pero naglibog ko na siya nga, nami chola, ube flavor.
0: Ay!
1: Giyon sa pagka-chola na, yung ube na, di ula.
0: Ula! Mapapa!
1: Uy, nami chola nga. Namoy chola nga ube flavor. Hindi na siya chola.
0: Ola na siya ola.
1: Ola.
0: Oh, yung pandan flavor, pala.
1: Oh, pala. Oh. Oh. Isun na, bara.
0: Bara.
1: Ato na tayo. Alas G5 na mga vibes. Ato na.
0: Wala na, tama na. Tama na. Ang brain stop giving na. Korot na.
1: Yung si DJ Kim yan.
0: Okay na si Ate Bae.
1: Hangtun, oh, manapun tumano natin guest.
0: Kesa man.
1: Hawa kahibaw.
0: Narito yung guest.
1: Oo. Oh.
0: Shucks. Wala akong kapalo.
1: Mga artista.
0: Ay, ikaw ra. 11
1: a.m. Ay, ako ra di ay.
0: Oo.
1: 10. Mawawala ka.
0: Wala ko kay 11 man.
1: Sakto ra sad.
0: Picture ko Elijah ha. Ina si Elijah ka fan ko niya ha.
1: Oo ba? So mga picture
0: ko pa. Tawata na siya kung uyan pa ba sila ni Miles.
1: So ang buhato ni mo dapat, magpalit lang ka. Pa-autograph ko. Pa-autograph.
0: Magpa-autograph ko niya.
1: Mga ganit, palit na lang ka.
0: Manahid na lang ko.
1: Oo, parang kita ng pilara may tao na. Parang kita doon mo interview
0: sige,
1: nila.
0: Sige, sige. Parang kita masulod, oy.
1: Ha?
0: Di ba sulod?
1: Lawa yan.
0: Hoy! Never, never, never! Tatuhin na lang.
1: Hindi ba? Kanang hilo ba? Di ba? Lawa yan.
0: Tinood yun. Para masulod. Itong ano, no? Bisag mas mabugat ba ang hilo kaya nailaway?
1: Oo, para maslide.
0: Maslide siya.
1: Sa bangag sa dagom.
0: Mumanay mas nindot. Kanang dili iduot. Kanang
1: kaya iduot ni mo siya mabawag. Sige na, ito na Tate Bae. Alas yung shit na ikaw ba nung mababay na unta ka? Dagang ka ikaw mga echichiburichi diha.
0: Sorry po!
1: Ito na tayo. Oh, padayon lang sa pamamilang din lang sa inyong favorite radio station, sa Cebu!
0: 93.1 FMR, your favorite music radio!
1: Mga ka-vibes, mauna ni!
0: Bye-bye!
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
2: mauna ni! Unsa man ang imuhang favorite radio station.
3: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni!
2: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna!

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangka.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay!
3: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma, maana ni
4: Vibes, kabibes, kasama sa
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong udto mga ka-vibes atong oras alas 11:04 na guni atong mga nagunang balita arong mga takna-aalang sa atong FM

0: MR Newsbreak. May kunhod mga ka-vibes ang ihab sa mga pamilyang Pilipino nga walay makaon. Ano yung impormasyon mga ka-vibes, ikan mismo sa labing uhing survey nga gipahigayon sa SWS Social Weather Stations. Usa sa matag lima ka pamilyang Pilipino ang nakasinati og involuntary hunger o kagutom nga walay makaon sa milabay nga tulo ka buwan. Kini ang resulta sa mong survey mga ka-vibes ang gipahigayon ni adtong Hunyo karong tuiga. 20.3% ang hunger rate o mas ubos na kana itandi sa 23.2% ay atong buwan sa Marso sa samang tuig. Sa maong ihap, 15.8% ang nakasinati og moderate hunger samtang 4.5% na pod ang nakasinati og severe hunger. Labing taas nga hunger rate mga kababis masinati sa Mindanao o gisundan sa Visayas, Metro Manila o ngadto sa Luzon, balansira ang hunger rate. Ang maong survey gipahigayon ngatong Hunyo 20 hangtod 29 gubanan sa 1,200 ka mga respondents sa tibuok nasod. Ug mo kini naglangkob mga ka-vibes sa itong mga nagunang balita ro mga taknaa alang sa atong FMR Newsbreak. At ang inyong alayan pang hugna sa mga balita sa alayan pang FMR Newsbreak sa unyang hapon, kauban si Rico Mambo. Arangkada balita, ingon man atong hookup sa TV Patrol. Musunod na ang programa ang ka-vibes, sad-sad sa udto, kauban si DJ Sprocket. Kini si DJ Kimiat ng Alagad, aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Mayong udto, mga ka-vibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11.07 na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on, DJ's Bracket.
4: Hello mga ka-vibes, kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bae.
5: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kimyat.
4: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
5: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
6: O kini ang inyong arangkada.

0: 103.1. Maana ni.
1: Ang DJ nga makapahimuot sa inyong adlaw. Maghatag og ultimate good vibes ug non-stop nga katawa. Ani ana ang inyong paboritong sabaan, igat, buutan ug labaw sa tanan, Lamiod. The one, the only, the unstoppable party starter, Ka Vibes DJ Sprocket.
2: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:11 na sa Kaodtuhan. Welcome, welcome, welcome sa itong programa mga ka-vibes, ang programa ka-vibes sad sa Odto, Kaoban, inyong abos nga lagad sa kahanginan, DJ's Bracket, live on the mix and live on the microphone. Volume na ninyo mga radio di mga ka-vibes, volume, volume, volume, volume, volume.

kabarkado mga ka-vibes, alas 11, this is Shit na sa Kautohon. Kamu na minaw sa programa ang ka-vibes, sad-sad sa Uto, sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka-vibes, wow na ni!

Live na ta karon ha sa tuang TikTok account, DJ's Bracket Gunato. Una sa tuang Facebook page, live na punta, DJ's Bracket Remix. Oo, live na, live. Paano na yung mga greetings yung mga pa-shoutout? I-comment niya kung asa mo nakatanaw karon sa live. Kung asa mo pabor, pwede po mamotext sa itong text line 09.

Ingon rin si Vincent Impas, ang tubaan ni pre o ang pulutan sa mga tukar nga nindot hasta ang brief ani muluag. O, muna diya. Hello ni Arajin to your and sa to your family diya sa may tuburan ubay.

0972-0802. Live na punta ka rin sa ito ang Facebook page, DJ Sprocket Remix. And sa ito ang TikTok account, DJ Sprocket Gunato. Let's go, let's go! Shoutout ni Adonis Labaya, Laras Latos Pagyod, mauna ni! Shoutout sa ito ng Basque Boy!

sa may Bantayan Island. And also sa mga taga Casamira, South Naga, maayong adto. O sa mga taga Locan, Habagat, Medellin, may

0: 93.1 FMR Cebu. Ka vibe sa sound trip.
1: Mo na ni.
2: Ka vibe.
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako. Mo na ni.
4: Vibes, ka vibes. Kasama sa
1: wanan. Mo na ni.
5: Ka

93.1 Monani. DJ Sprocket on the mix.

4 na. Naglanog-lanog tadi sa My City o Tuburan. Mayong ugtong ninyong tanon. And hello ni Ayan Borla or Marshall Man. Marshall Borha. Or Borla. Masong ugtong ni Marshall.

0: ato mga ka-vibes, alas 11.39 na. Naglanog-lanog tadi karon sa may CCF Housing Project Plaridel Street o Mapad Mandaue City. Mamalmira Ginares, may ngonto ka ni Moriha. May ngonto ni DJ Jesse Mahinay. Nakakaroon na sa may Pierre Ono. O na siya fried chicken, fried pork. O na diya ha, sa may tungkol yun na 7-11 diya. Na siya diya. O sarot ni Moriha, idolo! Kabans Jesse!
1: La mano arriba, cintura sola, dame media vuelta.
0: Maglanog-lanog tadi ha, ha? Shout out with the heat of the sun. Sa our condition, sa mene, giga ni Clayford, shout out Clayford. The vibes Clayford, shout out ni Moriha sa may Buagsong Cordova. Og naglanog-lanog po tadi ha, may pagpaminaw ni Jesus Maroni, Minglanilia, Gatsun in. Okay kayo, mauna ni Bunal.

Vibes alas 11:45 na. May pagpaminaw diha ni John John Misias. Shout out diha sa may Pasio Metro Banawa. O nakatanaw sa radio na nakapaminaw sa live. O, okay kayo, sipa kayo. Oo, shout out nila ni Marjoan Lagaylay, John Michael Cura, Latos Bunal. Hello sa mga taga Kuwait. Hello Joseph Kent Susminia, what's up? Sano na yung mga greetings sa mga pasyarot niya, ha? Okay na itong text line. I-text lang sa 0995 472 0802.

lahat ng mga kababs alas 11:49 na. Bangot to ni Konsehal Wagas. Shoutout niya sa may naglanog-lanog tariya sa may lupa Compostela. Grabe, pirme yun, miss. Magsipa diri. Mauna di ha. And shoutout ni paring DJ Liniel Perez. Shoutout pre ni Gilbert. Delivery o gulay bunal kayo. Iya sound sa L300. Gano? Tanang barkuhanon boys, labi na ni DJ Tonokskyo o ni DJ Kagid. Oy, kakatol ba na? Pagod to ni Mark Limokon. Shoutout ko sa ko pa rin na lamion na driver na si Greg. Nagbuto-buto ang sakyanan ka no?

Ano mga kabibs, no? Sa tanan mga naminaw diha, ha? O, okay na itong text line. Pwede na ninyo, pwede na mo mo-text kung asa mo naminaw ron. Kung asa mo naglanog-lanog karon mga kabibs. And pa-shoutout diri doon sa Taiwan nga naminaw og nagsayo-sayo ang mga Taiwanese, oh. Kana? Okay kayo. Hello ni, kusay, mabinay ni. May magtanim mo mabinay. Alas 11:50 na, hala, sige, bunal!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Hello mga ka-vibes! Wala na dyan line lang yun! DJ Sprake!
3: Hello mga ka-vibes! Kanyang paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
4: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyan!
3: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, Langga Neda!
4: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
5: O kini ang inyong arang

Sato, mga kababs, alas 12.05 na. Oho, alas 12.05 na. Oga, welcome sa ito yung kaduang oras, kaduang hugna sa programang Ka-Vibes Sad Sad sa Uto. Kaugban, nangyapon ninyo yung ubos ng alagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Live with the mix and live on the microphone. Volumen yung radio diya, mga kababs.

Romina, what's up, Fanzo family? Oga Dikilia family, may pagpamina. Tatanan mga taga-buhol diyan, no? Hello, nino tanan maayong odo.

sa 13 na. Naglanog-lanog ta diha sa may Colon, Nagakip ko. May pagpaminaw nila ni Jumel, Nanak Uyet, Jimar, MJ, JM, Jorex, Dominic, Crystal, Crystal, JR, Sasan. May ngunto niyong tanahan, may pagbolim sinong radio. Sa mga naminaw niya, ha? Okay na ito ang text line. Pwede naman mo text sa inyo ang mga pag-greetings o mga pa-shoutout sa 0995-472-0802. Akong Osbon. Damay mga greetings, mga pa-shoutout, ha? O i-text lang sa 0995-472-0802. Live na takaroon sa ito ang Facebook page, DJ's Bracket Remix. O sa ito ang TikTok

0: Naglanog-lanog na niya sa may City of Tuburan, Mabini, Cebu City. Ato paminaw ni Stephania, may ngoto.
1: Vamos a la playa. La bomba estalló.
0: Naglanog-lanog punta niya sa may Gindaruhan, Minglanilia. Kana, bunal!

mga buses, no? And speaking of drivers, maayong pagpaminaw. Shoutout ni Kuya Jay. Oh, sa movie to giyang anak na si Kalela Shane. Oo, shoutout. Maayong pagpaminaw ni mo diya. The vibes, Kuya Jay.

0: alas 7 na, mga kabay.
1: And I'm gonna do a song that you've never heard before.
0: Ay, pagpaminaw sa mga taga Negros, mabinay Negros Oriental. Naglanog-lanog kuno ta diha. Pero sa tanay na kung mga kauban din nga nagpanit og mais, dika sa sitio Tuyupon, mabinay Negros Oriental.

0: Ili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
3: May

las 12:44 na. Welcome na minaw lang giyapon sa programa ka Vibes sa South sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu ka Vibes. Mauna ni. Naglanog-lanog tadi ha. Oo, shoutout ko na sa GT Express bound to Danao City from SM Cebu Terminal. Greetings from GT Express 1252. Hello, mama or ma'am or bossing. Ruin Kane or Kani. Sipa kayo. Ay, pagsipa-sipa nyo ito na diyan mga ka-vibes. And sipa kayo diri sa SM Cebu Terminal, GT Express 743. Boss Albert Pinas from Mang Hilaw. Oy! Oy, Mang Hinog ya. Alright, salamat sa inyong pagsipa, sa inyong paglanog-lanog sa inyong mga radio diyan mga ka-vibes. Alas 12:45 na hala, sige, bunal! DJ Sprocket lang gihapon, live on the mix and live on the microphone!

0: Ang aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bullying o mga hulga sa online. Sa sesyon kagahapon, Agosto 24 tuig 2026, gihisgutan sa mga senador ang Proposal Safety Act nga nagatumong sa pagpalig-on sa mga lakang batok sa bullying o uban pang matang sa kapintas sa mga eskwelahan. Gihisgutan usab ang mas lig-on nga mga balaod batok sa online na sexual abuse o eksplosyon sa mga bata. Lakip ang mga lakang aron mas mapanalipdan sila samtang nagamit sa internet. Gipasiog daw usab sa Senado ang pagpalapad sa mga programa alang sa nutrisyon o kaayuhan sa mga batang Pilipino. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan. Usa ka oras gikan karon, samtang sugda nato ang programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabayes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest. The newest. The hottest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. Night and day. 93.1. 93.1. FM Radio Cebu.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: 93.1 FMR Cebu.
1: Good vibes, a sound trip.
2: Oo na ni.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.
3: Request 931.

oras mga kabibs, alauna 28 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oras mga kabibs, karon oras alauna 28 na sa kahaponon. O niya, syempre ito mga kabibs, karon manginaotang nga humana siguro mo sa inyong mga paniod to karong oras sa mga kabibs, no? O niya, syempre mag-uban-uban ta sukad sa alauna mga kabibs hangtod sa alas 4. Ini ka itong programang Request 931 mga kabibs din hilang sa atong paborito kaayong radio sa Sugbo. Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibs, mauna ni. O niya, sa itong mga kabibs karon, lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagan. Ini nga itong programang Request 931 mga kabibs. Diin karong hapon na kaagi ni sa Osaka kuan, kaniang mura o inuntampung nga Osaka babae magkuno ni Ron, no? Apat sa dili pa, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela. Atos ang welcome to, atos ang i-welcome sila si Miss Eva. Ang Gulbay Pasok.

0: pon sa mga ka-vibes ato karong na minaw. Ining ato gayod nga programang Request 931. Oga siyempre sa makausapa, ako mapanghinaoto. Nga anaamo karon sa maayo kaayo, nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manghinaoto sab kita, nga ang adlaw nga Martes, mamahimong malambuon alang kanatong tanan. Amo na siya! Aniya, karong hapon na, di anapon si Miss Iba at usang welcome on. Miss Iba, DJ Pamela, pasok. Welcome to the show. Wow, wow, wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon.
2: Ay,
1: DJ Pamela. Uncle Boy. DJ Rico Mambo. Oh, my hapon.
3: Kumusta man mo, Miss Iba o DJ Pamela? Musta man ninyong adlaw? Musta man ninyong hanggahapon nun? Ining adlaw Martes.
1: Oh, diba? Maura gihapon.
0: Musta man di ay?
1: Maura gihapon, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Maura gihapon.
1: Bahalag busy, pero kuan, feeling fresh.
0: Hello. Mahalag itong karon, Ana. Mahalag kuan, Miss Eva. Mahalag depressed ko. Basta doon ay feeling lang.
1: Oo, kaya na.
0: Mga magid diha magid magsugod ay tainan ganabitang feeling na to ana feeling na to ko ana ana naman ang mga feeling Oni ah, syempre sa itong mga kabibs karong naminang. Kumusta mamong tanan? Oni ah, karong hapon na, lahi na po nga kaagi sa gugma. Oye, murag na natay text line. Na natay text line, kaya na yung nakakuan din eh. Sa mga naminaw karon, na natay, nabalik na nga to ang text line mga kabibs. Sumoy na, ari mo text na mo sa to ang numero. 09-954-720802. Mauna na nala. Great na mo. Oh, ipadangat din yung mga kuan mensahe din ha karon sa mga naminaw. No, kay di naman ang atong text line mga di ay mga ka-vibes. Unya karon sa mga namati ini nga atong nga programang Request 931, po hindi usab mo nga mo download sa atong app pinaagi sa inyong mga Android nga cellphone. Adto mo sa inyong hakarong app mga ka-vibes dayon, Play Store i-download ang FMR Philippines. Paghuman og download bisan asa nga FMs FMR. Oh, gani ang regional inyong madunggan mga ka-vibes. I-open lang ninyo din ha. Alright, muna siya. Okay, karong hapon na Miss Iba, DJ Pamela, kinsa mang kaagi. Kinsa mang kaagi sgugma, Miss Iba.
1: Kinsa may
3: kuan karon atong gitawag og ganaang nakahuna-huna sa pagbabuhagay. Iniiyang kaagi kinsa, Miss Iba, DJ Pamela.
1: Kuan, DJ Rico Mambo, mo kining usa ka babay.
0: Babay?
1: Oo, 24 anyos, unya, taga Cebu City lang.
0: Ay, taga Cebu City. Ano, ang sama siya pagkaunsa, Miss Eva.
1: Kuan, na siya yung ka-live-in partner. Kaya giingon man niya diri nga, dili pa sila minigay. Niyo.
0: Ah, pero, sa ito live-in partner. Oh,
1: pero na sila ay usa ka anak nga na ay sakit sa utok.
0: Gana ang sa may kuan tawag gana na nalabas na kayo na ay murag ipaminaw sa ODI niya. Anak, o niya?
1: O niya, kuan, kana bitong na permi na niya nasakpan nga nagbinuang.
0: Sakpan na sakpan.
1: Kaya mga ingon ana, Uncle Boy.
0: Mao na. Nahala, sige ito ni nga himay-himayon karon o niya. Unsa may problema niya pirmi niya sakpan.
1: Ang iyang problema kay kuan ko no.
0: Masig nakuangan pa siya.
1: Really, kanang unsa may angay kaha niyang buhaton. Nga mausab ang iyahang bana. Kay wala na ba siya laing kapadulngan, wala na siya ginikanan, ugwa po siya mga igsoon.
0: Ay, murag kuan din ni Dain na huwag din siya murag yabusaran ini.
1: Kanya.
0: O niya, nandiyan na si kuan din ni Jerry Kumambo.
3: Dala si kuan ka vibes sa Gismar Rooney, Minglanilia Miss Iba. Si Jerry Kumambo, request kong song You Make Me Feel Brand New.
1: Kanya.
3: Okay, sige, ito na tanaan ka rin mong ipangayong awit, ha? O niya, Miss Eva, sa may kuan, sa pamailain niyang pong diya-diay. Bilang may edad ni Miss Eva nga itong sinder ka rin?
1: 24. Pareho na sila sa iyahang ka-live-in. 24. Oo. O niya, mauna iyahang kuan, problema.
3: Okay. Nga ka na ang mauna iyang problema ka rin tungod kay?
1: Himabay.
3: Himabay.
1: Ang iyahang kaipon.
3: Okay. Sige.
0: Oh, ganito po, anak. Ana hala, onya karong oras sa Miss Eva tanaw na to og unsang klakihan ni og unsa poy atong mahatag advice muna sa to mga kabibes karon ha. Abli naman ang atong numero, makapadangat na gyud mo sini mga bulawanong pangunauna.
1: Kana
0: 09 95 472 0802. Muna siya ang ato karon nga text line gihapon.
1: Kaya
0: niya tuning hatagan og pagtagad og unsaon ta ni pagsulbad ron apan anahala ato na lang ning paminawon karong taon-taon Miss Eva. Og unsaon ato ni nga masulbad ni iyang gihambin karon nga problema kabahin ni ini iyaha karong abana nga himabay unsa mapaputlan makatanig tumoy unsa man kay laktod gyud nga angay buhaton ni mga himabay ana.
1: Kaya
0: putlan bas lagay ana. Oh,
1: grabe.
0: Ana, putlan sa kalagayan ba Miss Eva? Kuan sa kuan ba? Kuan sa kalipay mo?
1: Eh, imo jud gibunda, Apple boy.
0: Putlan sa kalagayan o niya muna siya kanang kuan sa kalipay. Unsa ba kana ang biyaan ba? Nahala. Mm-hmm. O unsa pong pagkaunsa ang ano po siya nga namabay man? Unsa man? Di siya di ay unsa ba kana ang kuangan pagyud siya
1: sa
0: iyang
1: sa ingon ana nga mga pangidaron Uncle Boy murag kusog pagyud na.
0: Kusog ang kay 24 man. Narabas lay anak na Miss Eva.
1: Nya na pa jud diferensya.
0: Mao nay nakaapan karon kay do na nanislay anak di ay. Okay, sige, adi jiri ko mambo.
3: O niya, sa itong mga kabayabs karon, pwede mga mapadangat na po dahil sa mga request mga kabayabs. O kung sa mainiwa ka rong mga gipangayong awit din ha, itong tanahon din he. O niya, okay, morag mauni, you make me feel brand new Miss Eva. O niya, sa mga naminaw, balik ta karon taon Miss Eva.
1: Okay.
3: O niya, sumuna, akong balikot sa magkausa ng itong sinder karon, maugin si Kuan, kanaang si Jeannie, no? O sa kabayin ti 4 anyos mga kabayabs nga, ang yaha karong problema nga nung naabot ko sa punto higayon nga din siya nakahuna-huna na lang yun sa pagpabuhagay ini ang kaagi sa gugma tungod kay ialagi ko nung bana. Haskang kapilanan niya nasakpi mga kabay. Basta paita banahan, no? Oh, grabihan na murang usaman ini. Naanad na lang.
1: Naanad.
3: Oh, kana ang muraog nakasanayan na ba siya bana nga mga nibuhaton? Nga nung nga murag wa mangyod siya nakamatikod o nakabantay nga medyo mag-usab man lang. Sumuna mga kabayabs. Ito nang hatagan ka rin. Tagtagan kining iyang istorya.
1: Kaya
3: ka namin tawang kuhan, Miss Eva. Komentarista. Inaanam na. Nga no, magyot. Unsa pa may gipangita sa mga bana. Nahala. Sa ito mga kabayabs ka rin, text na. O niya nga ito ang FB page is 93.1 FMR. Ito na yung isa ko. Komentaryuhan tali. Medan na nahala sa ito. Hindi, makadungog mo ba tanang Miss Eva?
1: Hala, lain na po na, mag-practisa na ni mo.
3: Okay, maabit na, makadungog tanang nga.
1: Mag-debate na mo ni ko, Answer Tonton.
3: Nausama na pagkausaha. Nga numang wa mangyod makontento ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Uy, naay familiar imong tingog.
3: Familiar
1: na. Murag na speakers.
3: Hala, sige. Ay, mabalik na karoon ng taon. Alaon na 38 so mga kawaib sa itong orasan. Ano, sige, kamunali bahala ha. Ito nang himay-himay yun karoon taon-taon. Ang istorya sa itong sender nga maukinig si Jeannie, 24 anyos Miss Eva.
1: Kaya?
3: Uncle Boy, alright. Hala, muna siya karoon. O, DJ Pamela.
2: Okay, ani amoy na. At ang ininiyo ang istorya sa itong sender nga si Jeannie, 24 anyos karoon taon-taon. DJ Rico Mambo.
3: Alaon na 38 so mga kabayan, so please at ang mga manindot ng mga sunata. Siyempre, aso pa man di ay din hilang sa itong paborito, Radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni. At oras, alaon na 38 so na. Notas mga tukaroy, samtang init kayong panahon, ilawang naka-ilawang mangga mga kabayans, o baka naka-ilawang sa mahoganihan, yung bugnaw kayong panahon, minaw karo mga tukara, as kang induta. 93.1 FMR. Mga kabibes, mauna ni.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, nag-vibes ani ana ang laing FMR News Break. Senado nagtan-aw sa 5-year term para sa barangay o GSK officials. Gisugdan kagahapon Lunes, Agosto 24 tuig 2026 sa Senate Local Government Subcommittee ang pagripaso sa mga gisugyot nga balaod nun nga nagtumong sa pagtakda og 5 ka tuig nga termino para sa mga barangay og iski sangguni ang kabataan kon iski officials. Gipaminaw sa mga senador ang mga suggestion o mga komento sa mga opisyal sa gobyerno o pribadong sektor kabahin sa maong balaod nun. Gihisgutan usab sa hearing ang posibilidad sa pag-postpone sa tuig 2026 barangay o GSK elections. Lakip ang epekto niini sa preparasyon sa Commission on Elections kon COMELEC o operasyon sa lokal nga panggamhanan. Kung maaprobahan ang mga barangay o GSK officials, mamahimong magserbisyo o 5 katuig imbes nga 4 katuig. Depende sa final nga balaod nga ipasar sa Kongreso. Laing atangi ang katapusang FMR News Break. Karong alas 3 sa hapon. O magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita. Ikan sa 93.1

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, a sound trip.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahainan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
1: Request 931.

0: Love, Jenny.
1: Oh.
0: Kuan ba? Kana ang ako ma, ako kay bao ka? Kay bao ka o wak ka kay bao?
1: Oh, wak ko kay bao, kay wak pa man ko kay bao.
0: Bitaw, na ako nin ako nindot kay balita diha nimo karon.
1: Unsa man na love?
0: Kay bao ka? Nagasood ako trabaho.
1: Trabaho? Na ano kay trabaho? Mm.
0: Nakatrabaho na yung taon ko. Nakaluyan sa Ginoo nga.
1: Asa man na? Ugo, unsa point?
0: Apan, layo lagi din sa atua. Adto sa kuan ba, pikas nga, dito ba, sa Lapu-Lapu?
1: Ay, layo di ay.
0: Layo. Apan, tuamanggod dito na assign. Dito manggod ko gi-assign sa ako ang agency nga. Ako ang gi-applyan. Apan, kay, so man, okay rin mo. Pero maulagi. Mm. Kay bahagyod ka nga. Og, labi na dito pa napitas Lapu-Lapu, pero tig-trapika. Maulit din sa syudad. Apan, mauna nga. Nakaunahon ako nga, kung makasood ko, mas maayo siguro, aron mas makatipid-tipid na ba? Sa man, okay rin mo nga mag-boarding house ko dito?
1: Kaya
0: na... mag-ulian lang ko din hi, o simana, okay raga na, love?
1: Okay naman, love, pero maulagi na, kaya nang malayo ka na mo ni Dudong.
0: Maabitaw, kay bawagyo ka nga di ko ganahan nga maglagyo ta.
1: Mm.
0: Maglagyo ta ni, magkalagyo ta ni Dudong, apan... Sa uman, wa man ko'y sakyanan, wa man ko'y motor, wa man taong ko'y may tatog na ako'y motor, kay makadali-dali ba, pero sige lang, huwag makatrabaho na ko. Magplano ko nga, mupalit ko akong kaugalingong motor. Aron nga, dili na ta ba mag, di na ta magkalagyo, huwag magkauli-uli ra ko din sa ato ah.
1: Inig out ako. Love, oh, kinang, supportaan lang tika kung unsa man jay imong mga gusto. Pag-amping gito ha. O niya, kanus aman ka magsugod.
0: Karong kuan na love, karong lunes na.
1: Ay, kalunis na.
0: Ang pong sa mo ang kumpanya, anong katon usa ko og mga papilis dayon karong lunes, sugod na kus kong trabaho.
1: Maayon ni noon.
0: Mag-boarding house lang ko dito ha. Okay na ka?
1: Sige, okay naman ako. Basta communicate lang na ako pero ha.
0: Kay, siyempre.
1: Kay bawa po ko nga si Dudong. Mingawan po ni Nimo.
0: Tinood gina. Og hindi lang kay si Dudong. Asta ko, mingawan kong Dudong. Og Nimo, gagianan pong Dudong. Na. Pero sige ha. Sige lang sa pagkakaroon lang ni love. Tungod kay maupo may pagsugod taon ako sa kong trabaho. Og mudugay, makakuha na tag motor. Dili na ko mag-abang pa. Og mag-uli-uli na ko din sa ato.
1: Sige love.
0: Sige love. Mga kabibes, sa pirmero, okay kayo nga mo ang relasyon, okay kayo nga mong komunikasyon. Pag-abot niya dito, tawag na siya matagabi, idir na ako. Manawag na siya, inig-out niya sa trabaho, nga magpahibaw, nga ni-out na siya, og nanas siya sa boarding house. O kunya, mga kabibes, nang labay ang pila kabuwan, niuli ang akong partner, okay pa man sa pirmero. Og sa dihang, o sa kaadlaw ni ana, nga niuli siya sa mua, mauni ang mga panghitabo, mga kabayos.
1: Love.
0: Love, musta naman mong Dudong? Musta naman mong
1: okay ra kaayo. Kanang nabantayan ako ni mo ba? Amo naman ka gihugo?
0: Pero mao lagi. Kabantay sa giday ka, gani. Mausan na nabantayan sa itong mga silingan. Kay bawa na magyuta. Bawa na magyuta ni nga itong silingan din hinga. Umnaagin ang ay bantayan. Masilagi o na makabantay dayon.
1: Kanang...
0: Wala na magina sila kamarites.
1: Sakto man ka sa kaon, love. O sa tulog.
0: Sakto man po sa kaon. Gani. Usahin gani. Pero maulagi, kapoy mong kong trabaho, love. Lahi na yun ba ka ng... Lahi na yun ka ng naakay trabaho nga. Nigbuntag sa'yo. Sa'yo kang mubangon. Di man sama ang naarakas balay. Magtambay ta din hinga. Pwede raman tang mubangon unto. Anak nga ng... apan, o naakay trabaho. Sa'yo naman yun ka. Alas size, bangon na. O niya, usahin. Magdali-dali pagkaon, di gidingon nga kuan ba kay lagi na may tay duty, di ba?
1: Maulagi love, kay mahibong pwed ko nga. Makaingon sal ko ba nga, sakto man ka sa pahuway, kay dali raman kay kamuingon ako nga, matuog na ka. Dali rapod kita mahuman og tawag, unya, muingon din ka nga, matuog na ka.
0: Sige lang good sa magkahi. Ano di pagkaganahan nga kuan aron pud nga makakuan ba diet ba diet.
1: Lahi mo na ang pagdaot sa gumikan sa kakapoy love.
0: Dili na siya healthy.
1: Dili na siya healthy love.
0: Sige lang. Okay. Gana ang manikamot lang ko nga mukaon og daghan karon man gud. Usahay di kay ko kakaog daghan usahay. Gamay ra gyud taon kay lahi man gyud tong naiasawa ba nga magkuan na asawa ba nga magatiman. Kanig ako ra. Usahay di ko makalutog kanon palita lang tas gawas. Niya mo na. Sige lang ha. Ilag ka bala ka love.
1: Love ka nang duas ito si Dudong ka kay tiwason sa kunya akong giluto para makakaunya ta.
0: Ana sa kaha bibi kisa ko kung ako asawa bi.
1: Uy, nanasad ka ani yung mga bulatik. Sige na karon na lang taon-taon.
0: Ato sana ko si Dudong ha.
1: Sige love. Nay, ni sutoy jud ay ako ning ablihan ng iyahang bag kay basig na ay mga bulingon diri niya. Madali kiyata na ko og panglaba kay magluto pa man kulong taod-taod. Niya ako ana ning ablihan. Unsa man ni? Usa ka cellphone? So, ang pasabot ani, duha iyahang cellphone? Kinsa ka ni? Ako ka ning i-open no? Bahala na. Ako ani i-open. Naay mga text diri. Naapoy mga tawag sa usa ka number nga dili man ni ako familiar. Dili po ni ako ang number. Naapoy mga text nga salamat kaayo sa kalipay. Kalipay o gitagbaw? Naay lain ang akong bana? Mauba ni pasabot aning message? O lipay ko no kayo siya kay gikaon ko no sa akong bana ang sa may pasabot ani? Doon ako si Alfred. Alfred!
0: Nay! Ano man ka?
1: Unsa man ni?
0: Unsa?
1: Unsa man ni?
0: Padol diri.
1: Kinsa ning cellphone?
0: Unsa?
1: Kinsa ning maong cellphone?
0: Naa na yung cellphone din, ha?
1: Naa sa imong bag. Kani, og na yung mga mensahe diri nga. Sweet ka ayo.
0: Basag cellphone aso kong amigo?
1: Dili, pod. Kay, imuha man yung number.
0: Basag pareha lang na dayo
1: Walay basag number nga magkapareho, Alfred. Ayaw na lang kutog ilara.
0: Pareho man nagsunugdangan ng 09.
1: Onya, naapag ito'y message dito nga. Ni Adto, imong ipa-adto sa boarding house.
0: Basag asa ko ng amigo siguro lagi dayo. Basag yan ang ibailin din na.
1: Mas maayo pa. Kani. Unsay, gikaon ni mo.
0: Basag sa ako lagi ng ahas. Ako ng amigo.
1: Makakpadyod ka? Naamay niingon manin siya diri nga. Salamat kayo sa oras, Alfredo. Kinsa manin na si Alfredo, di ba ikaw?
0: Basag papa na ako. Junior man ko. Junior Alfred. Ako si Papa siguro na. Cellphone siguro
1: ayaw
0: ng Papa.
1: Ayaw nagpamakag. Mas maayo pa. Sutian na lang kunin mo sa tinuon. Please, maluoy ka. Sutiin na lang ko sa tinuon.
0: Day.
1: Sige na.
0: Natintal ra ko, Day.
1: Natintal? Mauna pa na.
0: Natintal ra ko sa... kausar man to, Day. Wa pa man mausbi, Day. Kausap pa man.
1: So, nagplano pa, Day, ka ngayon mo ang usban?
0: Kuhan, makahiga yun.
1: Ngayon man.
0: Tinood, Day. Nadaragin ko. Hubog magkukuha itong tungura. Gano niya. Hubog ko ba niya? Siksika siya sa... Kay bawa na bitaw ka ng mag-boarding house. Sikit rin kaimig kuhan. Niya na, siksik kayo dito na, yamang kong giikuan, na nadako sa higayon.
1: Oh, maoy na. Nadalagit
0: ko sa higayon.
1: Namakakay, namakakay na ako, Alfred. Niingon ka nga matuog ka og sa'yo, pero...
0: Oo, paghuman na ito, nakatuog man ay ko na ito. Kanang, sayloag,
1: pasayloag ko na. Imuhong gipasakitan. Imuhong gipasakitan, Alfred. Ayaw na. Di ko maminaw sa ibong katarungan.
0: Pasayloag ko na eh. Nadara ko sa usagay gayon. Usaragin kay gayon.
1: Dihan na ka. Mula ka usak ko.
0: Asa mo ka?
1: Magpahangin ko. Magpahangin ko.
0: Day, pasayloag ko na eh. Day. Og maoto mga ka-vibes, mura kung yaban og tubig init atong orasa, atong higayon na nga diin. Ako yun mismo ang nakabasa sa mga text sa babay nga kaon yung kuno pag-ayo. Maoto 13 akong laguta sa kuambana, asa ko ang kalibin mga ka-vibes. Og ako siyang gisukmatan, og sa permero, naglimod-limod pa siya. Kay cellphone ko na siyang amigo, o niya, niangkon raman po ninoon siya mga ka-vibes. Pag sunod higayon ni Ana, nilakaw ko, niadtog ko sa kuan, ngita ko kay standbayan nga ako rausa. Kaya di biya lalim in town ang akong gibati mga ka-vibes. O kunya, pag uli na ko sa balay, mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Day, imo na kong napasaylo, Day. Jenny, okay na ba ka? Imo na kong napasaylo na ba di mo ang akong mga salaod nga nabuhat diyan ni mo?
1: Okay naman, Alfred. Nakapasaylo man gani ang Ginoo sa mga nabuhat na itong asala.
0: Salamat ka, Inay. Salamat ka, ayo.
1: Basta, ang imong saad ha, nga, dili na ka mag-usab. Kanang,
0: kana,
1: mas maayo nga, mo-focus na lang ka namong duhan ni Dudong.
0: Ako ipasalig ni mo na, Day. Ako ipasalig ni mo na nga. Ako ipasalig ni mo nga. Ikaw rin yun ang akong gigugmaon. Sa tibog na kong kinabuhi, niyong... Di na kumubuhat pas pag-usap ni Ana. Salamat kayo ha. Salamat kayo nga. Imong gidawat pag imo kong kipasaylo sa ko ang nabuhat sa diyan imo.
1: Okay na lagi, Alfred. Basta mauna to. Ang ato ang gikasabutan. Likayin na tong maong babay.
0: Day. Og
1: ang imong gisaad na ko nga maurag yun to. Di na ka mag-usap. Panindigig yun na.
0: Salamat, Day. Mga ka-vibes, nagbulagin may kadiyot ato ni Alfred. Mura bag, pilaranggod ka-adlaw nga huwag ko ni ulis balay. O kunya, ako lang po siyang gidawat kay pong palagi niya, hindi naman kunong niya buhaton pas pag-usab. O mauto nga, sana ko lagi na kong gugma nga to kang Alfred sa kuang kalibin. Akong gidawat pagbalik, ang iyahang gugma. O mauto mga ka-vibes nga, naimahitabo na mo, huwag man na siya sa balay. Nabalik ba, murag magkaingon ko nga back to normal na mi. Kay lagi ako naman siyang napasaylo. Og, nining bago lang mga ka-vibes. Nainapon nga problema. Ako nasugatan. Tungod kay lahi na pon nga babay ang akong nahibawaan. Nga naadya siya kapling-pling o naadya siya laing kachat mga ka-vibes. Og unya, mauni mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Unsa naman sa ni Alfred? Unsa naman sa ni? Lahi na pon. Imura kong pakatulgon. Ha? Unya mo nalikyat eh. Pagkikita, aling bayana.
0: Dili na yun. Ha? Basig nasayo pra niya na yun. Nasayo pra.
1: Unsay nasayo? Dili na lagi kumutuo. Ano yung mga bakag?
0: Ako, ang ganang magunan ko.
1: Humay na.
0: Day, sabi to, tika ha. Ganang magunan akong cellphone. Gubaon na unya. Kanabitang kuan na asubag. Mukalit nang sagpindot-pindot din ha. Murag ma-mislit ba? Kaya murag guba na kayo.
1: Mao pa na imong irason? Unsa na? Giingkantuhan na imong cellphone? Ha?
0: Tungod lagi na kay... Kanaganin, gahi na kay i-touch. Gahi
1: na kayo i-touch, Day. Ayaw na, Alfred.
0: Og mapiit sa bag mo. Automatic siyang ma-mislit niya.
1: Humay na, Alfred. Humay na. Nakabuhat na kaugsala ka ni Anto.
0: Uy.
1: Tinood yun ang ilang gingon. Once a cheater, always a cheater. Og mao ka na ikaw. Magigbuhat na dyan ko ni mo, Alfredo. Oh. Layas na din. Layas.
0: Ay, no.
1: Layas!
0: No. Mga kabibes, antod karon, wala ko papauli si Alfredo sa mua. Og tuwa siya sa boarding house na nibalik og higda, balik og puyo. Apan karon nagsigi gihapon siya pangayog pasaylo. Nga di nalagi ko niya Osborne pa. Di nagyod ko niya Osborne tungod kay ako kuno og ang among anak mo iyaha kunong pinangga. Mga kabibes, gusto na kong pasayloon si Alfred tungod kay lagi patay na ang ako ang mga ginikanan. Ang akong amahan, akong inahan, nitaliwa na sa laing kalibutan mga kabibes. Mura ba og wana koy laing kadangpan tungod kay ang akong mga igsuon, ang akong mga magguwang na mapun sila'y kaugalingon na nilang pamilya mga kabibes. Mao ni karon ang akong pangayo ang advice ninyo. Unsa may angay na kong buhaton nining akong bana? Kay sa tinuod lang, di man gyud pud ko ganahan nga magbuwag mi ining akong partner mga kabibes. Di ko ganahan nga magkabuwag gyud mi si Dayon tungod kay wa koy laing kadangpan lagi. Mga kabibes, unsao man ako nga mausab ning akong bana? Unsao man ako nga magbag-o ning akong bana mga kabibes? Og dili na siya magbuhat pa sa ingon. Di na siya magbuhat og binuang diri nako ba? Tambagi daw ko ninyo bi, mausab ba ni kong bana mga kabibes? Kay di mangyod ko ganahan unta nga magbuwag mi kay lagi. Wa na mangyod ko'y puy laing kadangpan. Sierra mangyod in town mga kabibes. Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko ninyo advice. Unsaon ako ni kumbana nga mausab ni. Diri na lang kutob. Dagang salamat sa inyong pagtagad. Nining akong kaagi sa gugma. Kaagi sa kinabuhi. Nining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Genie. At oras mga kabahim, sa last 2:39 na, Miss Eva, pwede mapahinayan ni mo sa gamay dito, Miss Eva. Ang kuhan ko, suga, ay muramang may feedback. Ha? Okay na na. Sige, ay palayog sa kong pahinay, bi. O niya, sa ito mga kabahibs, karong naminaw, mauna ito ang kaagi sa gugma, mauna ito ang kaagi sa kinabuhi, sa itong sender karong hapuna, nga maukatong si Genie. O sa kababae, mga kabahibs, sige, niya, okay na na, Miss Eva. O niya, sa itong mga kabibes karon, ang itong numero nga pwedeng i-text is 0995-472-0802. O niya, pwede po sa ito ang FB page, 93.1 FMR Cebu, mga kabibes. Daghan ang mga naglantaw karon. Sige na nga, standby sa mo din ha, ang mga nagtanaw karon sa ito ang live, standby mo din ha, kay mo kuanta ka na ang ato ng basahon ninyo mga greetings karon. Ingon man usab ang inyong mga bulawanong panghuna-huna mga kabibes. Apan sa dili pa, mag-commercial sa tagamay atong oras alas 2:40 na sa kahaponon mga kabibes.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS! Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Request 931.
3: Request 931.
4: At oras magkakabayan sa las 2:41 sa hapunon o kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu mga kabayans. Mauna din. Karong hapon na Miss Eva, mauna itong, okay. Mauna itong istorya sa itong sender karon nga si Jenny.
5: Jenny,
4: no? Nga problema
5: Jenny
4: niya.
5: Jenny mo.
4: Sorry.
5: Jenny.
4: Ah, mauna na yung basta ka Jenny. Nga po napadol nga na. Jenny. Dito, karong hapon na mga kabibes. So di pa di ayaw yung mga itong istorya ni Jenny nga iyan ba? Di siya ganahan na bisag kapila na siya binuangan mo si Eva.
5: Oo.
4: Kapila na niya nasakpi iyan ba na apan. Murag, dako gaya hanggug ma pa.
5: Yes, kay na.
4: Dako pa gaya hanggug ma ngantos yung bana o dako pa yung paglaom nga mag-usab.
5: Mm-mm.
4: Apan, ang pangutanan niya karon, unsaon man, unsa may pamaagi, unsaon man nga mausab yung bana. Manay dako niya karon nga pangutana. Kay di man siya ganahan nga magbuwag sila, bahala kuno kapila na sa binuangi. Tungod kay murag adto na murag wala lagi kuno siya kadangpan. Tungod kay ang iyahang ginikanan ni taliwan na sa laing kalibutan. Iyang mga igsuon do na po laing pamilya sumurag tan-aw niya nga ako na lang gyud usa ini, ana. Sige, be aray ta sa to mga kabayebs usa Miss Eva.
5: Okay.
4: Oh, hi sa mga kabayebs sa to nga naglantaw karon sa
5: Tuig
4: Pilay.
5: Yes, hi okay. Ninyo. Maayong hapon.
4: Atong basahon ila mga greetings diri sa ubos Miss Eva. Okay, may nga pagpaminaw. Ikibasa siguro mas iba.
5: So, okay, gikan ni Ma'am Merlan Aligarbes.
4: Hi.
5: Maayong hapon mga DJs. Shout out from Carmen Cebu. Advance happy fiesta sa Carmen Cebu. Greet lang ko sa ako ang pagumangkon nga si Ellen Gibb Aligarbes. Thank you so much and God bless you always.
4: May nga pagpaminaw sa mga Aligarbes family.
5: Unya niingon si Ma'am Daisy Australia. Hi DJ, shout out ko Astorias ug Talisa.
4: Oy, hi, sa taga-Astorias at Talisay.
5: Anya, thank you, DJ.
4: May hapon,
5: and God
4: Mandisi,
5: bless always.
4: Estrella.
5: Onya, niingon po si Chris Sir John Ray Alfiche. DJ, shoutout niya ako sa among buutan nga kapitan sa barangay Uling.
4: Oy!
5: Dindo, may nabat
4: hi, Chu. Hi, Cap Dindo. May nga pagpuminaw, Cap Dindo. May nga hapon.
5: Onya,
4: si Neil Rin. Saan ni mas iba? Aguilar. Yagutyut.
5: DJ Rico, pa-shout out sa Kalinawan family sa Ak Lapu-Lapu o sa akong bana Jeffy Balmoria. Amping sa work, happy month of love.
4: Oy, happy anniversary, happy month sari di ay.
5: Onya si Rujimi Ducena Orleans,
4: okay.
5: Pa-shout out from Monterrey Meat Shop Talamban. Oy, DJ Rico.
4: Kamo to kagahapon.
5: At tumanda ay kuno mo sa kuan.
4: Kamo dito kasi ni asa to Miss Eva
5: sa kuan na Monterrey Meat Shop.
4: Monterrey Meat Shop.
5: Talambay.
4: Anak din sila. Uy, mina mami na, sir. Mina mami yung programa.
5: Kaya
4: na. Hindi na ahasa ko. Ayan ka ng singa na ni Monterrey Meat Shop. May nga pagpaminaw din sa Talambay.
5: Naminaw sila. Onya, gika ni Ma'am Nerlin Aguilar, Yagutyot. Ako anak ni Zenny, focus na lang siya sa iyang anak. Basta
4: okay.
5: Na ay sustento.
4: Ayan na.
5: Onya, gika ni Florex Gonzaga.
4: Hi, Florex. May
5: nga
4: hapon.
5: Nga naman na si Inday Eva. Magtabon man na sa iyang now nga gwapa man na siya, klaro kayo sa iyang tingog.
4: Tingog lang basihe.
5: Sa tingog nilang basihe, manabon lang sa takay.
4: Hi, thanks always. Gikan ni DC Estrella. Oy, nadiris babo Miss Eva, naapod si Kabibes Chris Dayuha.
5: Hi,
4: Kabibes Chris Dayuha, may hapon.
5: Ingon siya
4: mabinay
5: nga,
4: ni DJ.
5: Wow.
4: Mabinay na.
5: Ano siya mabinay?
4: Ambot.
5: Ingon siya nga, enjoy. Unya, so
4: enjoy.
5: Pretty ko, no.
4: Bitaw, hi, ninyong tanan ha. Unya, sa mga naglantaw pa din ha. Comment mo mga Kabibes, ito na lang ang basahon po. I-greet na. Onya, syempre, ay mo kalimot sa paghatag po sinyo mga bulawanong panghuna-huna. Ay mo kalimot sa paghatag advice ining atong sender karon nga maong kining usa ka babae.
5: Si Zenny.
4: Si Zenny.
5: Ang saon man niya ang iyahang bayan na sige kay, manig pang-cheat.
4: Si Jenny, Zenny.
5: Zenny.
4: Ganahan pag yun siya nga mag-ulit sila siya bana. Onya, mahalagi ang pangutana. Unsa man, basig naaba ko noy, basig iyang buot pasabot mas iba, naabay limo ining bana nga kuan kay kanabitang muna sila, palahubog na imong bana, limuha.
5: Limuha
4: na. Limuha, aron din mo inom.
5: Kaya na.
4: Limo na. Kuan, yabig to big in. Bitanan hala. Maami karon kay si Jenny murag kuan dako gi siya gugma niya bana.
5: Nya lisod kayo na DJ Rico mambo. Basta dako kay kag love sa imuha nga partner kay unya samot nagwala na siya ginikanan.
4: Mao na.
5: Oo, unya yung mga igsuon na ni mga kanya-kanyang pamilya.
4: Hadlok so siguro siya nga ako na lang sa
5: dugang yang anak unya ang iyang hanak dapat yung diferensya.
4: Mao na lisod no.
5: Dapat yung natutukan kanang ingon anak kanang mga special child kana.
4: Unya may nga pagpaminaw usab ni Ma'am Lorna Margarita nga permi gini siya Miss Ivana.
5: Yes, always gini siya. Sulit
4: Ma'am Lorna. Kumusta man imong kahaponon? Way init des gawas Ma'am Lorna. Unya mo na ha sa tuang mga kabayabs karong hapon na.
5: Oo, unsa may Ma'am Lorna,
4: unsa may matambag nimo? Ining ato a karong sinder nga si DZ. DZ.
5: Zenny. Unsa
4: DZ?
5: Hoy. Zenny.
4: Zenny day, Zenny. DZ.
5: Oo.
4: Na unsa may imong mahatag advice? Di ba siya ganahan ko no? Ansa adi ko ganahan mo buwag me. Bahala kapila ko niya gipasakitan, naglayas-layas ko diri apan ang akong gugma na agyod gihapon nga to sa kumpa akong kanya partner. Di po ko ganahan magbuwag me. Ang ako alang, na ako'y mga yuk kong advice. Unsa on magkunipag pausab? Unsa man nga pamaagi? Unsa may mga kanaang proseso nga mausab ang akong bana? Mao na pangutana mi sa iba nga nagtangag dako premium.
5: Kay kana man jud DJ Rico Mambo.
4: Dili
5: man jud nato ma dili na nato mapugos ang ato ang partner.
4: Naargi na sa lalaki siguro na nangas tao nga naargi na niya kung mag-usab ba siya di. Pero og maabot ang panahon mi sa iba nga tagaan ng sakit taw hana.
5: Makarma.
4: Kana makaana siya ba nga siya mismo ba maka ingon nga mag-usap na gig ko, last na gini.
5: Like ay nang masakit ba ron siya kay nakuha niya sa lain na babae. Patagam ba?
4: Pero ay na po na, kay ma-appel po si Jenny, ana.
5: Di man niya pakuan nun.
4: Mag-ismering hoy mo sila nang uli. Nag-ismering hoy ay nila niya. Huwag ingon na nang sakit. Silang doha. Basta ang looy ang Jenny, ma-appel siya.
5: Lisod ka ayo kung ang imuhang maparis kay dili ka ni mahimutang.
4: Mauna,
5: pero sa ilaham kong pangidaron, DJ Rico, which is normal ra. Normal ra na sa mga
4: kwad pa kayo ma.
5: Murag wala na wala pa ni siya natagbaw siguro.
4: Mabaw pa kayo ba? Mabaw pa kayo.
5: Lingkod pa kayo pang huna-huna.
4: Pero mo na no, pero maningkamot lang ni si Jenny siguro. Og kuan lang manarbaho si iyaha. Kana bitang inon tapungan na siya ikaw galing yung income si Eva. Murag din agro siya mabalik ani.
5: Pero ingon ani man sa Judy Jericho Mambo, sa situation ko ni Zenny karon, lisod kaayo kay naamang gud siya special child.
4: Mao na.
5: Dili jud na pwede nga isalig nimo sa lain tao. Ato
4: ni ibilin siya ko ani ang ginikanan sa laki sa adha lang sana sa iya. Wala siya sa doon niya.
5: Kay na.
4: O beta kay bago gud kini mangkong ingon ani nga naay gipaminaw taon.
5: Dapat inahan. Inahan na jud makasabot. Ingon ani na, inahan na.
4: Sabtunon jud kay ni. Sabtunon kay nga bata ba kay di man di, sa kuan lagi di man taon nila in taon nga kanang
5: pareho,
4: normal
5: pareho na to nga normal
4: nga makasabot unya narbay uban Miss Eva nga bisan pa siguro kung sa kaapo unsa nimo kaapuhan unsa nimo ka kanang uyuan iyaan may uban nga murag sa puton na smukan bataa o iyaan na ba
5: kanya.
4: Di man ni kasabot ana hasa maginigana na ini
5: mauna
4: no?
5: Mao siguro nang iyahang nahadlukan point nga
4: po, no?
5: Kung mawala na gyud totally ang iyahang partner asa na lang siya padulong
4: mauna na nala og kuan pasagdi na lang nagkadaghan na lang nagpupunay gyud nagmaayo sarod din na mapulan ina lang nga kana ang sama ato bitaw na atoy kuan sa Miss Eva. Kuwato
5: na lang nga magabaan.
4: Ana siya nga og kana ang ana siya nga sige lang patuloy ka lang sa pangpangbabae mo, paglalaki mo, patuloy ka lang sa pangpanglalaki mo. Pag napulaan ka na, balik ka sa akin. Tama na. Nag-viral gay na Miss Eva katabitaw nga kuan.
5: Katong iyang asawa na nga bet.
4: Oo nga kana bitaw sikat sa TV nga pwede ka moduol dito ana ba. Ana siya nga sige lang kanang magkuan lang kuno patuloy ka lang sa imo pag
5: onya na ngayon to siya
4: pag napulaan ka sige balik ka sa akin
5: nya kato sa lahi pod to katong niingon nga iyaharang pa sa iluon nagyang asawa onya pagpangutan na ron sa iyang asawa niya na nahigugma pagkas imong bana
4: sige kulong niya
5: ana akay nang wala na jud koy gugma dugay na sige ipriso na na mo na ingon sa bana
4: ana di kuan mo to anam to iyang anam ko kuan siman. O saman, makapasaylo pa kasi muhang kuan, makapasaylo pa ba ka inimuhang
5: asawa?
4: Asawa, pasaylo, kaya nagkapasayloon, asawa ko yan eh. O niya, usaman, okay ra mo magbalik. Ano siya, okay lang kay bahala nagkasawa, okay lang yan. Kay
5: tatanggapin
4: asawa
5: ko pa rin.
4: Yan. Asawa ko na, kay mama, ito imun niya, asawa ko man yan. Mauto, Miss Eva nga, ipangutana sa pikas, ikaw ma'am, ganahan pa ka ma'am. Okay pa ka nga, makikbalik mong share sa adi na gyan.
5: Hindi na, kay wala'y gugma.
4: Ay, ana din siya. Ah, sige, kulong na yan. Kulong na yan. Kulong na yan. Final na, kulong na.
5: Oo, kay listen man good kayo, DJ Rico Mambo, nga mag-ipon. Mag-ipon pa mo, niya, wala na igugma ang usa.
4: Muna na gibinua, muna na sa gibuangan itong bayhana. Ikaw pag nagigit hatagag chance, ikaw pa'y nakasa, no, grabiha, no?
5: Maugyoy.
4: Ikaw pa'y gihatagan o dako kay gigayon, kay pwede magigit ka mapreso, labi na kasal mo.
5: Oo.
4: Kapan, giingnan ka na nga, usaman, dili ka ipapreso, magbalik mo sa mong bana, mga ikagpasaylo niya. Okay man, iyang bana. Sige, dawaton ka nang nihatag rin iyang bana, bas pasaylo. Makaingon ta nga, ingon anak, isa yun kabuotan niyang bana, mas iba nga. Sige, pasayloon lang ko na, kaisawa man na ako. Sus, magpangutan na, aros babay. Ikaw ma, magbalik mong sir, okay rin mo. Niya, siya yun mismo mo'y nakasa. Stang lami, aging kumuton, pumbihana. Ana siya, wana gyud sir, din agyud. Wana ko'y gusto niya. Ana bana, dritso na, may na akong bana. Ana siya, sige, preso na na sir. Final. Eh, final na sir, prisuhan na sir.
5: Oh, prisuhan na lang.
4: Like siya, mahimo, mas gid... Katong bayhana, murag grabiha po ato niya. No?
5: Murag, grabe kay gahi kignaon.
4: Iyan na lang yung pong dawaton nga magpapreso siya kaysa makuan ba, kanang mabalik siya siyang bana, o niya ma, okay lang gugma, o niya gawas bana, kaniang...
5: Nga, naapod ba sila yung mga
4: gawas
5: anak?
4: Gawas mo, siya, di siya mapreso. Murag iya, bahalag mapreso, basta kininagi ko anan niya.
5: Kanya.
4: Ay, murag naamaw ko siguro to na siyang utok ba. Bahalag mapreso, bahalag makapila mapreso, basta kay dinagi ko niya. Grabiha po diba? Nahala. Asay pong diri sa ito ang mga kabahay.
5: Ingo ni Ma'am Lorna Margarita, I listen the radio. Listen learn sa bayan nga babaero. Sender, let him go. Mugara og dawato na nimo. Ang inyong anak na lang ati mana. Aron lingaw imuhang huna-huna. Linaw.
4: Linaw.
5: Amping og ampo pod. God is good all the time. Unya gikan ni John Ray Alfichi Basalan. Akong matambag ni Ana DJ kay mag-uli na lang jud na sila para sa ilang anak. Iya lang pag istoryahan iyang bana og monitor per me kay usag yun na nga makaguba sa relasyon ang gibuhat sa iyang bana og naapod baya sila special child nga
4: kana,
5: anak nga dapat gyud nilang ati manon.
4: Muna ni so ba yun na huna po dunta nis laki Miss Eva
5: maog yun
4: iya taning yun na huna ba nga ingon ani na araba may anak nga ingon ani nga ati manonon. Unya, muna ba? Muna lagi na argin na sa otok sa lagi mo sa iba.
5: Kaya na. Pero naapoy kasagaran nga mausab na ang ilahang pampaminsar kung masakto na sa edad.
4: Mao lagi na. Mao nagingon ba? Kaning imuha magpag-usab, naagin na si mong kanang imuha nga ikaw mismo ba?
5: Kaya na.
4: Mao lagi ni naman po isama bitaw na ning ingon tang isgot ba? Arita sa kuan mo sa iba, relihiyon ba?
5: Mao
4: na sila, balihin mo dire kay aron mga buotan mo dire.
5: Ayaw mo ay ng mga Katoliko.
4: Ay mo din ha pundoka kay
5: Juan. Okay pala, hubog, ana.
4: Di mo makuan din ha, di mo malangit din ha. Ano yung mundres mo ha, kay nausab na may mga buta na kay midire.
5: Dili na may mo inom,
4: ana. Makaanak ka ba, naaka sa imong tarong nga pangutok, naaka sa imong unahon na kinahanglan pa dahi ka nga.
5: Mubalhin?
4: Kinahanglan pa dahi ka gaungan sa usap kataong, aron nga mausab ka sa imong kinabuhi.
5: Kaya nga.
4: Na kay, saan na yung mong utok na ewa ka?
5: Unsa na, di remote? Kaya na, basic di remote.
4: Nga, kinahanglan yung ka mo, atos pekas, kaya aron mabalhin ka, mausab ka.
5: Or basi na EI na point. Na.
4: Mauna siya. Maupo na iya hamis iba nga. Kining pag-usab sa tao lagi, maumago na yung dakong kuan din eh. Unsaon ko nga mausab yung banas pagkababaero.
5: Mauna
4: yung pangutana nga, dako kayong gante nagtangag anak.
5: Kay,
4: imurag yung bana na kay bawa na usaon. Mausab ba siya di ba? Kay, ingon siya nga, di yun. Bisa kung sapay buhato na to, bisa kung sapay advice na to, bisa kung sapay tambag na to, di yun na mag-usab yung bana, di yun na ma-
5: pangutan o na lang ni mo, Zenny. Imo na lang ingnon. Unsa jud ay gusto ni mo sa usa ka babay? Ay na,
4: kanang daghan.
5: Kung ganahag sexy, ay na, o magpa-sexy ka.
4: Di ba, nagmaanam mo si iba, ganahang kong daghan day. Yawa siya, dawat na siya.
5: Sige, ari na lang diri, ipo na lang diri sa to ah. O, naapod ba yung nahitabuan na DJ Rico Mambo?
4: Sige, apan sa dili pa sa nahitabo, Miss Iba, mag-commercial sa Tagamaybe. Atong oras, mga kabahib, sa 12:55, balik na karoon ng taon.
5: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: At oras mga ka-vibes, last 12:56 na. Unya muna sa itong mga ka-vibes, karoon na minaw sa ito ang text line, ang itong pwede nga ma-text. Alang sa mga bulawan ng pangunahona, 09-954-720-802. Okay na ka din na, Miss Eva?
3: Yes!
2: Ingon si Ma'am Lorna, og mabalik ka sa akin, is meringhoy, Ma'am Pod. Meringhoy lagi dahin, Ma'am Lorna. Nanahala.
3: Di siya namawala.
2: Di ginamawa, is meringhoy lagi taon. Gani, mo na naman po'y nag-viral ka din na, Miss Eva, nga tungod sa is meringhoy na siya.
3: Oo, bago niya po eh.
2: Okay na sa ito mga kabayabs karon alas 12:56 na mabalik na karong taon taon, Miss Eva.
3: Kung ande, DJ Rico Mambo, maayong pagpamina, maayong pagpaminaw nila diha ni Ate Tessie.
2: Oy, hi, Ate Tessie. May gabi. May
3: hapon. Nila ni Johnson, ni Ivy, ni Irish, ni Mikael, ni Edmar, ni Tere, og ni Ayi.
2: Hi,
3: may hapon. Ni Kuya Sidro.
2: Bossing Edmar.
3: Oo. Onya, ni Kuan Pod, ni Mama Bones.
2: Oy, si Mama Bones po. Si
3: naminaw, Bossing Burn. Naminaw si
2: si DJ Gunner, Miss Eva.
3: Oo, si DJ Burn Gunners.
2: O, si kana. Busing Dandan, si Daidalos,
3: si Didi, si Dilan. Oo, kana sila
2: Bro
3: mga...
2: Regina, si Daidilin,
3: mga
2: si
3: solid listener. O, ni Libet di ay diha sa Monterrey.
2: Ay, may hapon. Sige, mabalik na karong tataon, Miss Eva. Alas 12:57 sa itong pagbalik, mga ka-vibes. Magkaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Kaya nga ito nga programang Request 931. Ang ipangayong awit, mga ka-vibes, sa itong sender nga si Jeannie, di ko kaya. Bye! Basta kayo muna na siya. Di ko kaya. Alas 12:57 sa itong programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome magtanan sa itong programang Request 931.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: 93.1. Maana ni.
2: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
3: Imong gibati.
2: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
3: Simpatiko.
2: O gromantiko.
3: Romantiko.
2: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Kuana no pecah bain cingko na gyud bor na pilan lang ka adlaw ari natas mga berber mga kabayad no di na gyud matabang karon perti nang sige na kana ang sagunso na ang rehearsal ni Kuan Ron Jose Marichan. Kay hapit na siya mukanta na sa Pasko mga kabayad ani ha karong hapon na lahi na pud nga kaagi sa gugma lahi na pud nga kaagi sa kinabuhi Miss Eva ug DJ Pamela.
1: Nga karong apoy na sa maimong mahatag advice ato ang Cinder Miss Eva.
2: Kuan, DJ Pamela, kanang istoryahon lang dyan niya ang iyahang bayna nga mubalik na lang, iha na lang pasayloon.
1: Kay na. Kay maura dito lagi yung ganahan, magbalik, magindaw sila sa Eva.
2: Unya, sa pagkakaroon, kung pasagdi lang sana iyahang bayna nga magsige nalag binuang, ang importante, hatagan kag sustinto.
1: Kay na, o kuan mong galing, kana ang di magyong kaganahan, magbuwag mo, mangita sa lain, ayun lang kuan, nalag supa.
2: Ayun nalag pansina.
1: Unya, kuan na nalang, okay, mainoon.
2: Huwata na lang, paabutan na lang, mura na kag maainad. Mura na kag maainad nga ingon ana na jug batasan imuhang bana kay
1: pero,
2: na aman joy.
1: Pero si Eva murag di ba kaha makaingon taon sa mga martyr na gyud kay kang bahalag kapila na lang kag gibinuangan.
2: DJ Pamela, sa ingon ani mong good nga kaso niya sa iyahang problema, lisod jud kayo sa iyang sitwasyon nga kanang wa gani siya kabinlan siguro sa iyahang anak nga special child unya wala siya income yun ana ba mo
1: na nga kuan siya na lang manerbaho niya iyang papauli o ikaw na lang kuan bantes tong anak ako'y manerbaho ay na
2: mauli ina DJ Pamela murag lisod jud iyang kahimtang kay nindot jud good ang mama o ang katong anak jud ang magbanding kung ingon ana na i-different siya ang imuhang anak. Lisod kaayo ang kung lalaki, kung papa. Ingon ana.
1: Nagwantahan lang na.
2: Oh, kuan na lang. Huwato na lang imo nga.
1: Baka imong kuan, katambali na. Tambali na nga kuan.
2: Kung pwede pa lang, no? Kung pwede pa lang ingon ana, no?
1: Amay na, Miss Eva, sa mga kuan.
2: Nga magbinuang?
1: Kana mo ana sila nga patambalan nga mabutan.
2: Ambot lang pwede ka ha? Kung
1: tinuon
2: ba?
1: Paano sa amin nambal? Ampuan.
2: Oh, ampuan.
1: Nanay lang. Ano na lang siguro ang cool boy, no?
0: Mauna kay, maulang kay Pong Paniya nga, ang lisod manggod ini, yung saan ginapag-usab. Sige lang, kuha na lang, kadaadlawa lang siguro nagpasabot, no? Kadaadlawa lang nag-istorya nga dong, mag-usab na taong ka dong, kay sa man na arba taong tayo anak nga naglain raba ni taong usitong anak niya.
2: Kaya na, at imanunod jud kayo ng mga ingon ana.
0: O niya, saan naman lang nitong anak, kung magpadayon ka sa mga bisyo ni mo ingon ana, basig pwede ni mo na nga undangan na lang na ni mo sa, no? Manabitaw ka kay kapila naman na. Karon, tagbawa pa di ko
2: makuha ang cool boy, huwag makabunti sa lain.
0: Mauna, ay dako na kayong kuan na gyud, istoryahon. Muingon raba nga, muipo na lang ko dito sa Pikas na
2: iampo na lang na, Zenny, ang imuhang sitwasyon karon. Iampo na lang dyan na, unya, naaraman dyan kanang panahon nga kailang makaamgo.
0: Mama siya nag-ingon nga kaning gihatag nga mga problema na to sa labaw makagagahom. Maabot ramang yung panahon ko nung masulbad ragin mo si iba.
2: Kaya na. Basta niya, fight kuan. Lang.
0: Basta hindi ay magbuwag mo pananglitan, makapagkaglalaki nga tarong.
2: Kaya na. Suwayin lang ko, no?
0: Okay, basta hindi ay huwag ka na ang kanigi paantos kayo ni Tawana.
2: Kaya dilidjud ka mo.
0: Basing maabot ba nga magbuwag mo niya makapagkaglalaki nga tinudan na idea niya mo.
2: Makadawat ni mo.
0: Makadawat sa inyong anak. Ana ba? Ingon ana na lang sa siguro pero ay lang sa mintras karon. Nahala, pungi lang sa nantanan, agwanta-agwantaan lang sana. Mintras tanto. Okay, di man kaganahan magbuwag mo sa imong banang kaniang sigig pan-checks ka. Okay, di jari kumambo. Muna, no, niya, siguro, ana na lang siguro ang cool boy. Niya, mao lagi na, kay basin ba? Utakay ba nga, basing napadailaing gitagaan ng labang makagagahong para sa iya, Miss Eva. So muna, kaan ka na ang ayaw kahadlok sa umaabot, no? Mga nag-iingon bitaw, Miss Eva, ayaw kahadlok ang umaabot kay ang kanang kuan ko, no, planado na sila, planado na kuno ang cool boy, no? Planado na sa tuang labang makagagahom. Kung sa ito ang lakwan, sa ito ang agian ining kalibutan, Miss Eva, no? Kuan na ba, murag nagasa, kuan ba, murag plastada na ba?
2: Kung naabadiha ang nakuan sa Ginoo nga.
0: Naabot ka sa punto, karon na naingon na imong sistema, basig usa na sa mga plano para sa imuha.
2: Padagun kagluto, ingon ay na.
0: Wata kayo ba, sunod adlaw, kuan, madato ba day kagalit?
2: Mablogger.
0: O baka ha, mablogger ba ka karon, makabanda ba ka?
2: Parehan nga, Sir Ika, sige ka daw gugluto. to.
0: Oh, kanay Sir Edgas, kuan man siya, nahog man siya agent.
2: Oh, gikuan dito siya, gi-message nga, mauna, gi-mention dito siya dito sa iyahang tanawanan, kay dito siya makabagdok perme.
0: Bitaw, nanhala. Sige, ayun niya, karoon dahil nga maabot kuan mas iba by Tinoybe, magkakoy-koyog dahil ko naman ni DJ Jill diha, no, sa kanaang Purok 5, Lawis, Barangay Kalubihan, Barili, Cebu, mga kabayab sa inyong kauban. Ang atong vibe mix DJs nga si paring DJ Jill, no?
2: Mm-hmm.
0: And that's by Purok 5, Lawis, Barangay Kalubihan, Barili, Cebu, Agosto 29, tuig 2026, mga kabayab. Kauban ninyo ang WAV, WAV Disco Mobile, mga kabayab, no? DJ Jill, o si DJ Junsis, o DJ Mike. Nahala. Manoba no, pizza by Tinoybe. Karoon ning Sabado. Diha sa may barangay Barangay Kalubihan, Purok 5, Lawis, Barili, Cebu, mga kabayan. Okay, wala tayo kong oras. Miss Ibay, kayo na.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR, Favorite Music, Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon, mga ka-vibes. Amping!
0: Alright, thank you, Pamela.
1: Muna, sa ito pagkakabahibs, wala tayo kong oras. Sa kuna lang ang sub, si DJ Pamela, mag-ingon. Stop thinking and then start doing. Naging salamat o may hapon. Karatang tanan, mga kabahibs. Uncle Boy.
0: Alright, o niya, ugma, Merkules na po, paskang dali aragyan sa adlaw. Merkules na, ugma, tunga-tunga na si Mana, ugma, mga kabahibs, niya karon Martes, wa naman tayo igong oras karon. Salamat na lang sa to ang sender, nga mao ka ng si Jeannie, o ako na lang usab, si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw, paniti. Diba taros, DJ Rico Mambo? Okay, na sa ito mga kabahibs, karon na minaw, karong taon-taon na siyempre mo sunod na yun ang servisyong kabahibs, kaobans DJ Langganida. Musunod sa mga rangkada balita sa hapon, kaobans DJ Langganida gihapon. Musunod sa mga kabahibs, arangkada balita, kaobans si Jake Batalyonis. Og sininya, korpus na yun ang TV Patrol, humans TV Patrol mga kabahibs. Musunod usab ang mga manindot nga mga sunata dayon na replay sa tuong drama kabahin sa kaagi sa gugma kinabuhi sa tuong sender nga si Zini mga kabayabs karong hapuna. O niya, syempre ang ato nakaoban kaganina ang atong chief engineer si Sir Berhilio karon Sir Edgas, si Ma'am Junits wa po dirino murag absent pa si Ma'am Junits kaya pa mga gipalit ato sa kuan liti. Anya si Bro Gabriel, atong station manager mga kabayabs DJ Langganida. Wala tayo kong oras panahon sa itong mga kabayabs ang susunod o masamang takna o istasyon. Daghan kayong salamat sa pagpabuhagay ng atong sender nga si Zini ng atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu mga kabayabs. Kung nalang usaps DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa may panahon na payoras sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayabs. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilinta o mga maanindot ng mga sunada din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite musical radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ay sa mga kabibes, karong naminaw, alas 3:39 na. Nang salamat, bye-bye!

0: destacar kaninan, Abby Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Kung mati na bangon ka, kabibes ka.
3: Kabibes, kabibes, kasama sa
4: Roon na ni.
5: Ang ginis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.

0: mga higayon nga ikaw na balaka. Tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw. Muunong. Mga lakad. Serbisyong Ka-Vibes.
1: Serbisyong Ka-Vibes.
0: Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes.
1: Ania
2: na ang pambansang Tamsi,
1: Langgat Neda.

to ang mga ka-vibes kay naa sa kadalanan karon, nagbalin-balin from one meeting to the other. Ang uban padung na uli kay sayo pud ilahang in, no? Pero ang uban nag-apas pagyod sa ilahang trabaho. It's okay, dili ra gyud magdali, no? Kay Tuesday pa man. Yes, it's still Tuesday, ikaduhang adlaw sa semana, Agosto 25, 2026. Pila na lang ka adlaw mahuman na ang buwan sa Agosto. Setyembre na dayon. Ay nako, excited gyud ko basta motungtong na og bir months. Because I prepare my gifts early. Sayo gyud ko manganam kay di ko ganahan nga last minute ko mamalit. So, inigtungtong jud sa buwan sa September, maghimo na ko sa ko ang Christmas list so that ako nang mapahigayon ang ako ang Christmas shopping. But when if I do Christmas shopping, online ko mga ka-vibes. Sa di ko ganahan mamalit sa mall kay feeling na ko nakita na siya sa kadaghanan. So if I prepare gifts, no, kanang even if common ragod siya, pero feeling na ko di kayo siya makitaan kay dili siya display sa nearby nga mall. Kaya labi na nga akong regaluan nara po diri sa syudad sa Sugbo. Diba? Pero before ta ma-excite sa Burr months, no, September 25 pa man, so ato sa arisata, no, sa present. On sa may na sa present, adlang Martes, daghan kayong kasikas sa ato ang nasod, nagpasa ka og presyo sa ato ang lana, ang diesel, niabot nga to sa 2 pesos og 31 centavos kada litro. Mga ka-vibes, ganun nang buntag. Unya, mga motorista kay padayon. Mga konsumidor, ang mga nanrabaho, motorista, no, nagpadayon gyud in town sa pag-atubang sa lisod nga budgeting. Apan kanunay, sa kanunay kita magingon nga kapit lang gyud. Kay kung mubuhi ka, matagak man ta, di ta pwedeng mga tagak, no. And of course, unsa pa may naa, syempre, ang padayon nga pag red and yellow alert nato dinhi sa Visayas. Kaya nga to ang Visayas power plants nagpabilin nga kuwang ang power supply. That's why usahay yellow, usahay red alert. Pero ang sure, halos kada adlaw dunay rotational brownout. Kagabi, sayo ko naabot sa balay, nakasinati gyud ko. Alas 8 dito sa Consolacion area. Lami pa kaya kong kaon. Late man ko na ni kaon. Lami kaya kong kaon. Napagngan kog suga. So, kuan ta gabi candlelight dinner, dining. Diba? Sa mga ka-vibes na to, pagbantay-bantay, no? Pwede niyong i-check ang official FB page sa ato ang Veco so that makaibaw mo sa schedule sa rotational brownout. And syempre, ang ato ang mainstay nga segment ang impeachment trial, no? Ika-18 kaadlaw, 18th day sa gipahigayon nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte kung diin ang Assistant Chief of Staff nga si Lemuel Ortonio maoy na sa witness stand, mga ka-vibes. Nagpadayon ang lawmakers, no, sa pagpangutan na ngadto kaniya o sa may topic money ang confidential funds. So nagpadayon na siya karon, mga ka-vibes. Maupod na'y unod sa kasagaran ng mga balita sa mga nagkadaiyang sibyaanan, mantalaan. Nindot yun ng aware ta, mga ka-vibes, no? So if I were you go check the official YouTube channel at tumumutanaw aron makakuha mo sa insaktong impormasyon. Dili kay magtinapulan, basta na lamang mamasa sa ipang share ang uban, maghimo-himo pagalig art card, magmugna-mugna pagalig art card ang uban, i-share, i-post o niya i-share, ipakatap o niya nanay dugang. Dapat walay ingon ni Ana, no? Ang kamahinungdanon manggod is aware ta og unsa ang tinuod nga nahitabo. Sa mga ka-vibes na to, nga kung diin naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo, sa kinatibuk ang syudad sa Sugbo, asa man mong bahina. Lapu-Lapu, Mandaue, or dinhi sa Cebu, please let me know.
please send a comment sa ito ang official FB page live streaming na amin sa 93.1 FMR Cebu. Doon na po tayo mga nagkalain-laing socials. Naatay Instagram, naatay TikTok, naatay YouTube channel. Doon na po tayo Spotify. Palihog, i-follow na lang po mga ka-vibes. Aron daghan po mga options sa mga panahon nga walay live ang inyuhang favorite ka-vibes. Basin ganahan mong maminaw sa musika. So, naara po din ha sa ito ang Spotify. Uganahan mong naamoy overdose of good vibes. Doon na tayo daghan kayong makalingaw nga contents no, sa ito ang YouTube channel. Apan karong mga higayon na live ta alang sa programang Servisyong Ka-Vibes. Almira Henares is watching. Thank you so much, Almira. Unya, naku, wala na gyud amo ang tanang interns. Nahurot na ang mga, ang batch 6, no? Sa amo ang interns. CTU Barili, CTU Main, UP Cebu, ug ang CITU. Cebu Institute of Technology. So, batch 7 na ni karon nag-inusara. So, mabot ang panahon, ganyan siyang maila-ila. Di naman ganyan siya kalikay na ko. Nagkata, nilingi na siya. Oh. Basta mo lingi, butasabot ka ng gamay na lang hangyo, musugot na. So, ang nagpabili na mong intern, batch 7 na ni siya, no? So, si Christine. Dugay ni naman makauban si Christine. Maabtan ni siya sunod tuig, no, Christine? Maabtan siya sunod tuig. So, medyo taod-taod na to siyang makauban. Apan, ang ato ang batch 7, ang Cebu Technological University, Barili and Maine, ang UP, Cebu, ug ang CITU, nagbabay na gyud sila tanan officially. So, last, yesterday, mo'y katapusan ang adlaw sa to ang CITU intern, si Pearl ug si L. No? So, nahurot na gyud. Medyo nabaguhan ang mga mga programa kay naanad gyud mi nga naa sila gyud ang amo ang katambayayong sa mga nagkadaiya namong programa apan karon back to reality man pod to back to kuan sa among naandan no kami magprepare kami magresearch manatay kapuli-puli din hinga magistorya de ba. So, monay ka nang ganahan na mo mga ka-vibes. Kung doon na mangutay interns, isa lang yun na mo sila. We will make sure they get to experience the real thing. Number one, kulang yun miyog tao. That's why dako kayo silang tabang na mo. Una sa tanan, maunay usa sa makuha na mo, no? Nga benefit kung naami interns. But, ang pinakabugat o mahinungdanon yun nga benepisyo na mo makuha mga ka-vibes, madugangan ang ato ang ka-vibes community because even sila, no? They feel so at home sa ato ang sibyaanan sa 93.1 FMR Cebu na naghilak-hilak sila pagbabay nila, no? Medyo makabugat sa amo ang heart, sa amo ang kasing-kasing but maamang good pod na ikamatuuran in life. You will have to let go of people in order for them to grow. Charez! Tinuod na siya, Christine, na nakagipang let go para mo grow. Oh, sinitando na siya. Madugay, ma-inconvenient raman na siya nga, masigig tubag-tubag nga na siya dito sa pikas ka ng aquarium. Musood na siya din, hey, madugay, niya, kanang gamito na din niya ang mikropono. Ano raman na pagsugod? Ingon-ani-uni mo paghaylo ang mga interns nga, dili ka ng anad ba? Diba? Almira Henares, gahapon samtang nagtanaw ko sa imong live stream of nakalit ang napawang ang suga o dito, nabunutan mo dito, appeal mo sa rotational brownout gahapon, Almira. Ang pink kanunay, Almira. So, ayan mga ka-vibes. Sa tanan, nga naanad na pod, kay medyo taod-taod pod, no? Nga, doon na tayo mga interns. Ana, wala na ato ang mga interns for now. But of course, we are open, no? Para sa mga eskwelahan din, ha? Kung doon na mo'y internship program na amoy, pwede minin yung i-consider because open yun ang 93.1 FMR Cebu para sa mga batanon, para sa mga estudyante. Andam yun mi nga mo share sa amo ang nakamahuan. Andam yun mi mutabang o train sa mga future broadcasters, entertainers, DJs o uban pa.
Alas 4:42. Sugda na nato ang pagpangalagad. Apan, sugda na

Ato with good vibes, no? Doon ako'y naagian sa to, sa social media na ay cool, no? Nag-moving up ceremony usa ka bata with autism and ADHD spectrum. Unya ning graduate siya mga ka-vibes si Alex Valenciano dito sa Quezon City. Nindot kaayo ang iyang speech. Ingon siya, "We may be different but we are equal," no? Na-touch kayo ko because I have so many people sa ako ang kinabuhi nga dunay mga ingon niini. My sister is Down syndrome, 'di ba? Daghan kog mga daghan sa ako ang family, sa ako ang circle, sa ako ang tribe. Ang doon ay mga challenges, no? Upon, we keep making sure that dili nila ma-feel na lahi sila, no? But of course, medyo challenging sab gyud. Kuso kini, ingon si Alex Valenciano, iyang gipasigarbo mga ka-vibes, no, nga medyo challenging tuod daapan, ingon siya, we may be different but we are equal. Nya nahuman siya sa iyang laing journey after so many, murag katulo siya na reject, no, sa uban pang dagko nga mga eskwelahan. Nakasinati siya rejection mga ka-vibes. 3 rejections from different school, 3 different schools tungod sa iyang kondisyon. Unya karon ingon siya, awesome, what an awesome journey ang pagka ano niya sa awesome kay ang AU, like ang spelling sa autism, no, niya nag-pay tribute siya sa mga tao nga ning tabang nga ma-achieve ang iyahang success, so, iyahang family of course, iyang mga maestra and ang mga tao nga padayon nga nagsuporta og nagpangga niya. Diba, maka good vibes, no? I'm hoping na we see these people. Makita, buot pa sa buot nako, ato silang tanawon equally, no? Kung how we look at others. Naapog ko'y nakasabay sa modern jeepney. Kuan siya, kanang, mubo nga kuan ba, kanang with dwarfism yata. So, ning sakay siya, pero matured na siya. And then, ang ubang nanakay, grabe ang pagtanaw niya ba. It's, tanaw yun siya. Like, I may be judgmental, pero to me, sana dili ingon. Ano mo mag-surprise, why are you like that? No, dili siguro na to sila tanawon. Let us not look at them na murag na ay judgment. No? So, Mona, para pampag-good vibes, these people, gilang gipaning kamutan na dili sad sila, number one, kaluyan, number two, daog-daugon, no? Because sama na to, same rata, mga ka-vibes. Hi to Bangs Kasura, all the way from Surigao. Marajaw, karajaw, Bangs Kasura. And ayan, Mona, pampag-good vibes, no? So, bisan asa ta din sa probinsya sa Sugbo, bisan asa ta nga bahin sa kalibutan, doon na o doon na gintay mga masinati, mahimamat nga tao, no? So, let's get to know them, let's understand them, and then let's give that kanang pagpakig sinati, no? Sama sa uban. Para, let's not treat them differently. That's what I am saying. Alas 4:46. Sugdan na nato. Pinaagi sa to ang pagpangalaga, ang ato ang pagpangalagad pinaagi sa pangalagad highlights. Ay nako, naay nindot kayo nga balita gikan sa Mandaue City. Nakapalit ang Mandaue City og upat ka bag-ong electric buses. Unya kining electric buses sa Mandaue City, 30-seater. So maka-accommodate og 30 ka pasahero, 30 ka mga tao. Doon na ni 12-hour charging period. Unya ang upat ka electric buses nag-operate ang iyang ruta Barangay Paknaan, Sentro, Kabangkalan and Kanduman. O ayan, Almira Henares, maka-avail guro kaani. Paknaan, Sentro, Kabangkalan ug Kanduman. So mo ni siya mga ka-vibes ang bag-ong upat ka electric buses sa Mandaue. So karong adlaw ganinang buntag, no, nagpahigayon sila og testing sa test drive, ilang testingan ang mga ruta, no, sa upat ka bag-ong electric buses. Unya ang pag-identify sa lugar kanang Paknaan, Sentro, Kabangkalan ug Kanduman, ang nag-identify ang team.
mao ni ilang gi-identify base sa ilahang experience nga dunay highest number of commuters.

Right? Unya giklaro pod no ni Mayor Uwano nga kini siyang pagpalit og upat ka bagong electric buses dili ni para mo compete sa traditional transportation no, tungod kay mao mong good na kaanda yon reaction dayon labi na tong dugay na kaayong nagdrive no traditional jeepney. So wala na nila gibuha to compete transportation with the transportation sector. Ila daw ning gi-provide aron makadugang og commuting options no para sa publiko, especially during rush hour. Ang electric buses, ang bagong electric buses sa Mandawi mag sugod nag-operate anytime soon. Alas 5 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag, nay alas 11 hangtod alas 11 sa buntag hangtod alas 12, 30 sa udto ug alas 3 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Kung makasakay mo ha, picture inyo hang experience na i-share. Ano makay ba pud tag unsa pud ka comfortable ug ka convenient ang inyong experience ka vibes. Laing highlight sa tong pagpangalagad karong hapuna na ay 1,040 ka beneficiary sa Cebu City nga nakadawat sa uplift payout pag karong adlawa. Nako, congratulations sa mga nakadawat mo ni ang gibalita ni RD Shalane kagahapon no. So 2,000 ning ilang nadawat. Asa man ni gikan? Nagikan sa Cebu Sports Institute Barangay Sawang Kalero. Gikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Unya, atong usbon ang giingon ni RD Shalane. Ingon siya, ang paghatag karon kanang cash. No, apan, ilan na pong gisugdan ang pag-register. So that, ang tanan, doon ay e-banking. Kamauna og e-banking. Para ang madawat na September, October, November, December, idiretso na lang sa inyuhang bank online. Alright? So money mga ka-vibes, ang proseso nila nag e-verification kauban ng LGU, nag-check sa beneficiary list o DSWD 4-piece verification, na-interview o assessment o niya girelease ang cash assistance, niya additional services sa payout sama sa PhilSys National ID, Land Bank Piso Plus Accounting Opening, our account opening, BPI Save Up account opening, GCash registration. Mo'y ang gi-highlight ni RD Shalane yesterday. So depende sa eligibility o availability. Sumala sa Cebu City DSWS, aduna pa'y 1,004 ka-unpaid uplift beneficiaries sa 74 ka-barangay base sa labing ulahing listahan. Ang pahimangno sa LGU, sundon ang gi-assign nga schedule o magdala o gi-kinahanglang ID og mga dokumento aron hapsay og dali ang payout. Uy, kanang karon ha that you know of nga naanay uplift assistance, matag karon og unya, pwede mo masigi mog pangutana sa inyohang barangay palihog so that ma-check ninyo if doon na by releasing sa inyohang area. Atong usbon ang mga ka-vibes nato nga dili ma-appeal sa lista. Ang una, pangutana sa inyong kaugalingon na hinumdumba mo nga dunay nanuktok sa inyo ha. O niya, nangayo og mga information. Kung wala mo na hinumdumana or kanang nakahinumdum mo niya, wa mo nakaapangabli aron tubagon sila, moray buot pasabot ni ana. Wala mo na apil dito sa ilahang file, no? Nga ilahang nakita nga nabilong sa poor mo ng group 2. So, kung wala mo nakatubag, ana, wan ninyo gi-abi-abi, ang taga-PSA, buot pa sa buot, wala mo na-assess o niya, wa mo na-consider sa listahan. 2027 daw mga ka-vibes, ang sunod nga pag-survey sa PSA. So, pagbantay-bantay na mo, kung doon ay manuktok, mga very basic information na siya. Pilang miyembro sa pamilya, pila kabuk ang nagtrabaho, pila'y sweldo sa mga nanrabaho. I remember na ay nangutana sa una kanang unsa ang mga gamit or appliances nga naami sa balay. So feeling na ako appeal to sa basis. Kung naakay tulo ka aircon, duha ka kwarto tagsag aircon. Ang sala na ay aircon. Tulo pod ka ref, duha ka kwarto na ay ref. Sa kusina ninyo mismo na ay ref.
Tulo pod ka TV, tag sa ka TV ang duha ka kwarto, napoy TV sa sala. So for sure, di mo ma-appeal sa poor langga, no? So, ingon ana na. But of course, aside from that, they will also check and double check also. So that, mahatag yod ang assistance sa mas labaw nga nanginahanglan. Alright? So 2027 ang next, ha? And again, kung pwede mong mangutana, just to make sure, nga appeal mo sa listahan, pwede mo mangutana daan sa inyong barangay. Hi to, unsa man siya, nakasakay na mi Ana DJ Langga Neda, limpyo og bugnaw kaayo siya sa, okay, ang katong electric bus sa Mandawi, good job Almira, kanindot no, hamugaway kaayo, I'm very grateful actually, di lang unta ikasuko sa ato ang mga kavibes nga nagdrive og traditional jeepney, ha, di lang unta ninyo ikasuko, apan, I'm very grateful sa modern jeepney, sa modern buses, no, kaya nga naman, very, very convenient, very comfortable. Hamugaway. Layo biya ko gigikanan, konsolasyon. Imagine if gikan dito ga jeep na ko, igabot na ko din, hilupig pa na ko na kanang nakatrabaho, nagtibuok adlaw nga nabuwad sa init sa adlaw. Diba? Kanang inana ba mga ka-vibe? So, because I have the budget, kaya na kong mupliti o mas mahal-mahal, mag yun akong pilion nga option. So, mag modern jeepney ko, gikan mismo sa Lapu-Lapu. Dinha sa Laray Road, mula bangko na adinha. Gikan din ha, na ko'y option nga muna, okay na may ubahan mo lahos og CTU, labi na ron nga balik na ang klase. Na ko'y option nga sa CTU ko muna og, and then maglakaw ra ko pa ingon diri. Or muna og kog Robinson's Galleria, ana na po kumusakay og lain. Diba? So, mura ba og to me, very convenient. No? So, karon sa Mandawi, kung doon ay additional nga upat nga electric buses pagid siya, very convenient na siya mga ka-vibes. Nakasakay na po ko atong green metal nga taxi. Electric vehicles, EV, di gid siya init sakyan. Maybe because di siya gasolina. No, so di siya init, di siya murag, di siya saba, di siya alingugngog. Inana kong experience. So, kita nga doon na tay budget. Kaya natong mugamit ana nga maong mga vehicles. Kay doon na tay pamiliti. Monay ato ang pilion. Apan makasabot ko sa uban nga mas mapili gyud adtong medyo barato kay more may swak or sud sa ilahang budget, haum sa ilahang budget. Wala gyud kay problema ana. That's why ingon ko di lang unta ikalain sa ato ang mga ka-vibes nga drivers din ha. Pero hello sa ato ang mga daghan na kaayog mga modern jeepney nga ang ruta kay Lapu-Lapu paingon diri sa Cebu City, na iruta nga Konsolasyon paingon sa Cebu City na Minaw og 93.1 FMR Cebu. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, amping mo kanunay. Doon na pud tay katong green taxi nga pirmi na pud ang ilaha pong radyo 93.1 FMR Cebu. Daghan pud kayong salamat nga mag-amping pud mo kanunay. Alas 4:56 na, ari na ta sa tuang ka-vibes advisory. Ingon ko ganina, red or yellow alert ragita dinis Visayas. So tuod man karong adlaw Agosto 25, red alert karong gabi. Alright, to tambay-tambay ang mga paypay. No, gipahibalo sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP nga moabot sa red alert ang Visayas Power Grid gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi karong adlaw Agosto 25. Mugawas usab ang yellow alert gikan kaganinang alas 2 hangtod alas 5 sa hapon, onya alas 8 hangtod alas 10 sa gabi. Ang available nga supply sa kuryente na sa 2421 megawatt samtang ang peak demand o pinakataas nga panginahanglan karong adlaw gibanabana nga 2570 megawatts. Matod sa NGCP, usa sa hinungdan niini, mauna ang kakuwang gihapon sa mga planta sa coal plants nga nag-operate dinhi sa Visayas.
So, atong atangan, nag-asa man ang dunay mga pag-brownout karong gabi eh. Okay, so again, tambay ang inyong paypay because it's so init. Ibuhatan, nagsayo-sayo ang mga buluhaton nga nanginhanglag suga. Kana mga buluhaton nga kinahanglan og hayag, buhata daan. Daghan pa man putag mabuhat nga bisan ngit-ngit pwede, no? So, pwede ra pod. Pwede ra pod mo maghulat. Oh, kung ganahan, sabgyud mo magpangit-ngit. Mito, no? Ang pagpamina og music. Oh, kung nara mo'y nakasave nga music sa inyohang phone, pwede mo nabuhaton bisan og ngit-ngit. Ang pag-tukar-tukar o gitara, pwede na buhaton bisan og ngit-ngit. Unsa pa may pwedeng buhaton bisan og ngit-ngit ka vibes? Sige daw, B. Daghan pa tayo pwedeng buhaton bisan og ngit-ngit. So, the show must go on bisan og mapaong o pinakalit, no? Usa ka oras raman po, puli-puli raman daw. So, chill ragyod ta mga ka vibes. Alas 4:58 na hapit na tamo babay pero ni ipailaing ka-vibes advisory. Ang Cebu City nag-abli na sa enrollment sa tulo ka buwan nga skills training program. Nagsugod na ang Cebu City Government pinaagi sa DMDP ug PESO Cebu City sa pagdawat ug mga enrollees alang sa 3 months fourth quarter training batch 2026. Tumong sa programa ang hatagan ug praktikal nga kahanas ang mga sugbo anon aron mapalambo ang ilang employability og mabalhin og maablihan, I mean ang mga nagkalain-laing oportunidad sa panginabuhian og karera. Ang enrollment period nagsugod kagahapon Agosto 24 until September 25, 2026. Usa ka buwan, no? August 24 till September 25 ang enrollment. Training period September 28 until December 17, 2026. Unsay mga kurso nga pwedeng pilian mga ka-vibes? Dunay housekeeping, culinary arts, dressmaking, cosmetology, food and beverage services, plumbing, advanced fashion. Ganahan ko anong advanced fashion. Ang training venue na nahimutang sa ground floor Ramos Public Market at Chavez Extension, Corner D, Hacosalem Street, Cogon Ramos, Cebu City. Giawag ang mga interesado nga magdala sa mga kinahanglang dokumento o magpa-enroll o sayo kay limitado ra ang slot. So I bet daghan kay nakadungog ron. Unya mo, go and enroll until September 25. But if I were you, enroll na mo karon. Aron doon na mo'y dakong higayon nga maka-open up o inyohang own business. Maybe this is your chance na mas madugangan ang inyong kahanas, ang inyong kaalam, and then pwede na dayon mong mag-open og inyong kaugalingong negosyo. Alas 5 na! Sa di pa tama namilit mga ka-vibes, no? Alang sa ato ang arangkada balita karong taod-taod. Ato unang i-share ninyo ang presyo sa kaisdaan. Base no gado na naipadong mo gawas aron mangumpra para sa lang panihapon o para pamahaw ugma. Asa man mo dapita, aritas inayawan public market. Ari ang presyo din hi kay ang tuloy 70 pesos. Tamarong 200 pesos. Pasayan 360 pesos. Tahong 140 pesos. Per kilo niha mga ka-vibes, guso 80 pesos. Barilis 200 pesos per kilo. Bangus 220 pesos per kilo. Anduhaw 220 pesos per kilo. Lumiyagan 160 pesos per kilo. Yellowfin 240 pesos. Bakasi 200. Lagaw 320 pesos. Mulmol 260 pesos. Tulingan 200 pesos. Ang isda nga lapu-lapu 260 pesos. Ang nukos 400 pesos na ay karabalyas 200 pesos ang kilo. Tabangko 200 pesos ang kilo. Solid lawod 220 pesos. Kasag 150 pesos. Taruro 280 pesos. Asa man ni dapit sa Inayawan Public Market,
kung diha mo nahimutang, mas convenient mo din ha. Mo na'y presyo, mga ka-vibes. Apan, kung naapod mo sa Mambaling, Tabada Mambaling Market, mo po ni presyo nila per kilo. Lumiyagan, 160 pesos. Barungoy, 160 pesos. Budburon, 200 pesos. Tikab, 160

0: 20 pesos per kilo ang guso, 60 pesos ang guso, mga ka-vibes. Ang lato, 200. Ang tahong, 100. Mauna ang presyo per kilo sa Tabada Mambaling Market. Sa mga ka-vibes na to, diha sa may Mambaling, pwede na mong mangumpra. Kaya at least na mo idea kung tagpila. No, so mauna ang budget ng inyohang bitbiton. Sa mga taga Pardo Public Market ania ang atuang, or sa mga taga Pardo ania ang presyo sa Pardo Public Market. Ang pasayan 360 pesos per kilo, tamarong 200 pesos per kilo, tuloy 70 pesos, anduhaw 200, taroro 280, bangos 220, budburon 200, sambagon or sambagon 200, Carabalias 220, Kasag 140, ang Barungoy 200 pesos, Solid 260, Tangige 600 ang Tangige, mga ka-vibes. Medyo mahal. Mahal po ang tuna 400 pesos, Katambak 380 pesos. Silay 380 pesos, Lapu-Lapu 280 pesos, Molmol 240 pesos, ang Nukos 350 pesos, o ang Yellowfin 240 pesos. Mauna ang presyo, mga ka-vibes, sa isda, no? Alang sa to ang mga ka-vibes nga nagplano, nagpamalit para sa ilahang panihapon, karong gabi, para sad sa ilahang pamahaw, ugma. Go! At least na namoy idea. So magbit-bit na mo sa inyohang budget, ha? Kanarag yung kinahanglan ninyo para mapalit ang inyohang ingredients for dinner and breakfast. Alas 5:05 na, mga ka-vibes. Naginahinay na ta og aginod sa unahan, ha? Hello to Jenny Abelio Abelia, maying hapon. Sa tanan na tong mga ka-vibes nga ning unong sa programang andam maminaw, andam muunong, andam nga mga lagad, servisyo ang ka-vibes, daghan kaayong salamat ninyo. Mupadayon pa ta, karong taod-taod, alang sa arangkada balita sa hapon, musunod na, laing pagpangalagad ang atuang sawan ugma, mga ka-vibes, alas 4 hangtod alas 5, dinhi sa inyong paboritong istasyonan, 93.1 FMR Cebu.
1: This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
0: Ang oras sa 93.1 FMR Cebu, alas 5, size.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: August 25, 2026, Martes. Wala ng bagyo, pero makakaapekto pa rin sa Luzon ang habagat. Kaya magdala pa rin ng payong ha, mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31, gayon din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Ito ang
1: Arangkada Balita.
3: From our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghedlan, sino doon?
2: National Bureau of Investigation, hinahanap ang mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting live stream. Halos 30 estudyante at isang principal sa Santo Tomas, Davao del Norte na food poison. Senate Impeachment Court, idineklarang hostile witness si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa pagpapatuloy ng paglilitis. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr., suportado ang paggawa ng locally made e-tricycle at e-jeepney sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo.
1: Isinugod sa ospital ang 29 na estudyante at principal ng isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte matapos ma-food poison. Ang salarin, meriendang nahaluan ng powder na pampaputi ng damit. Yan ang umaarangkadang balita ni Noreen Igonia.
4: Sa Municipal Health Center na ito dinala ang nasa 29 na estudyante na biktima ng food poisoning matapos kumain ng merienda at sa malamig sa kanilang school canteen sa Tulalian National High School sa Barangay Tulalian, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 10:30 ng umaga nitong Lunes, Agosto 24. Sa investigasyon ng mga otoridad, kumain ng bilo-bilo at sagot gulaman ang mga biktima na ibinenta ng isang vendor sa kanilang canteen, ngunit makalipas ang ilang oras, bigla na lang silang nahilo at sumakit ang tiyan habang nagsuka ang ilas sa kanila. Nang suriin na pag-alaman na imbis na asukal ang nailagay sa parehong paninda ay super white o powder na pampaputi ng damit.
5: Naano ng tindera na yun na ano niya na instead of sugar is yung powder. Powder na yung panglaba. After nun, nambubalik na sila sa classroom nila, yun, biglang naano yung mga bata. Parang may something sila na naano ba.
4: Ayon din sa vendor, inutusan niya lang ang kasama niyang bumili ng asukal, ngunit di nila alam na super white pa lang ibinigay sa kanila mula sa tindahan. Kasama din sa mga sumama ang pakiramdam ang mismong principal ng paaralan. Nakalabas naman kaagad ang nasa 24 na mga estudyante sa paggamutan habang ginagamot pa ang 5 sa kanila. Kanina ay pinuntahan ng doktor mula sa Municipal Health Office ang paaralan at doon na rin nagsagawa ng laboratory test ang mga estudyante. Nasa kustudiya na rin ng pulisya ang vendor na posibleng mahaharap sa kaso.
6: Kaso na piniprepare namin sa against the vendor is the Republic Act 10611. Tinatawag natin na Food Safety Act of 2013. So, reckless imprudence. Actually, na-prepare naman ng mga dokumento for case filing. But inantay natin yung mga parents sa mga biktima.
4: Mula dito sa Santo Tomas, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Nalunod ng isang 15-anyos na bata matapos nasisirin ang cellphone na nahulog sa dagat sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit.
7: Namatay ang isang 15 anyos na si alias Mark matapos na malunod sa Agnaya Port sa San Remigio, Cebu kahapon ng umaga. Bago ito, sinasabing isang apprentice ng barko ang nangakong magbabayad ng 1,000 piso sa bata kung mahanap niya ang cellphone na nahulog sa pier noong Linggo ng gabi. Matapos sumisid, nagtaka ang mga kasama ng biktima dahil hindi na siya umahon. Humingi sila ng tulong mula sa Philippine Coast Guard at agad na ikinasa ang search and rescue operation. Nakita ang bangkay ng biktima kinaumagahan. Isinailalim sa autopsy ang katawan ng bata upang malaman ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
8: Inirekomenda na ng Department of Justice na kasuhan ang may-ari ng isa sa mga baril na ginamit sa Tacloban school shooting. Sa Congressional Budget Hearing, kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na may probable cause sila para sampahan ng criminal negligence ang nasabing gun owner. Dalawang estudyante ang nagpaputok sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 3 tao at ikinasugat ng 20 iba pa. Ginamit ng 14-anyo na suspect ang 9mm pistol na nakarehistro sa kanyang tsahing pulis. Habang ang 15-anyos na suspect naman, ginamit ang .38 caliber revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu.
1: Palalakasin pa ng PNP at Department of Education ang gagawing nationwide school safety drills para sa mga mag-aaral. Ito ay sa gitna ng pagpapaliban ng DepEd ng drills na nakatakdang gawin ngayong araw. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nakikipag-ugnayan ng mga pulis sa mga opisyal ng DepEd para i-finalize ang pagsasagawa ng mga drill. Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mas mahigpit na parusa laban sa loose firearms. Kasunod ito ng 2 school shooting incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad sa Tacloban at Zamboanga City.
8: Inihikayat na ilang eskwelahan ng kanilang mga mag-aaral at personnel na gumamit ng transparent bag sa pagpasok sa campus. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa loob mismo ng paaralan sa Tacloban at Zamboanga City. Kabilang sa mga naghihikayat ng paggamit ng transparent bags, ang Holy Child Central Colleges at Santo Niño College Foundation sa South Cotabato at Santo Niño College Foundation sa Davao. Layo nito na mapadali ang inspeksyon ng gamit na mga pumapasok sa eskwelahan. Kung kayo po ang tatanungin, pabor po ba kayo na transparent bags ang gamitin ng mga estudyante para sa kanilang seguridad sa loob ng paaralan? Ano ang inyong masasabi?
9: Opo, payag po ako.
8: Bakit naman?
9: Para makita po kung anong nasa loob ng bag. Kasi gaya nga po ng nabalita, di ba po, meron yung sa baril.
10: Ito yung mga laman sa loob para walang mga patalim na maano. Meron sa loob.
11: Sa akin po, opo, para po makikita mo yung laman ng bag.
1: Tinututukan ngayon ng NBI ang pahabol sa mga nanood at nagbahagi ng Zamboanga shooting live stream. Tinitingnan din ang pagkakaroon ng groomer sa likod ng pamamaril ng menor de edad. Yan ang umaarangkadang balita ni JM Pineda.
12: Napanood ng marami ang malagim na pamamaril ng isang junior high school student sa kapwa niya mag-aaral sa Ateneo de Zamboanga University noong nakaraang Linggo matapos i-livestream ito ng suspect. Ang mga viewers na nakatutok sa livestream, binabacktrack na ng National Bureau of Investigation at sinisiyasat ang mga profile. Kakausapin ng NBI ang mga online platform kabilang na ang Meta na isa sa mga ginamit ng estudyante para makapag-livestream. Hinala kasi nila, posibleng may target audience sa mga platform na ito at inaabangan ang karasa na gagawin ng estudyante.
13: We want to know kung ano yung participation nila because from our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghed na ano, sino doon?
12: Nadiskubre din ang ahensya na may mga groomers o yung mga taga-utos sa mga minor de edad para gumawa ng illegal gaya na lang ng pagpatay.
14: Yung groomers na to, in fact, sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. nakita na namin, sinusunod na namin to, and we already have an initial reports noon na mauulit pa ito yung mangyayari. At nangyari nga, and we know that in the next few months, meron ulit sila pang pinaplano.
12: Sa pamamagitan numano ng international group chat, nakikipag-ugnayan ang mga tinatawag na groomers sa mga miyembro nito. Na-monitor daw ng NBI ang galaw ng nasabing group chat pero agad itong na-dissolve. Nasa 1,000 umano ang kasali sa group chat na karamihan ay mga Pilipino at ang ilan naman ay Banyaga. Ang lubang nakakabahala raw ay ang mga inuutos ng mga groomers na kapag natapos ng mga miyembro nito ay magle-level up sila.
13: This is doon sa group na to, itong sa Sambang, I'm not saying ito. Pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood.
12: Inaalam pa ngayon ng NBI kung may connection ba ang mga shooting incident na nangyari sa Tacloban at Zamboanga. Pwede kasing iisang grupo lang ang may pakana ng mga nangyayaring barilan sa mga eskwelahan na ang sangkot ay mga minor de edad. Isasama rin daw ng NBI sa mga hihilingin nila sa Meta at iba pang platforms ang pagbabawal o censorship sa mga content na nakikita ng mga kabataan sa online. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Ebidensya para ma-convict si VP Sara Duterte dahil sa confidential funds misuse, sapat na ayon sa Malacanang.
8: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangada Balita.
15: FM Radio, favorite music radio.
16: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, Maunani! Maunani!
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Good vibes overload, matagbuntag, dikan sa inyong kiat, ugli, ngao, nga favorite ka-vibes. Buntag na vibes, matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas, matag alas 9 sa buntag. Ka-vibes, sad-sad sa unto, matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite Music Radio.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 10, 9, 8, 7. Your favorite artist.
3: You were dancing through the lightning strikes.
2: 6, 5, 4. Your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavayes, mauna ni!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio. Favorite music radio.
6: Ani-ana ang arangkada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
7: Attorney? Opo.
8: Someone who has misled you to bring him on the witness stand, whose interest is adverse, yan ang nature ng isang hostile witness. So, sa madaling salita, pag tumawag ka ng hostile witness, alam mo na hindi mo siya testigo. At hindi mo tiyak kung sasabihin niya ay ayon sa gusto mong marinig. And that is the reason the witness is declared as a hostile witness. Sasabihin mo, so what? Paliwanag po natin na pag diniklare kasing hostile witness, kung ako'y tumawag ng isang hostile witness, pwede ko siyang tanungin ng leading questions. Kasi ordinarily, pag testigo mo, hindi mo pwede siya i-guide. Hindi mo siya pwedeng tanungan ng leading questions. That is the reason why they had to declare him as a hostile witness. Pwede na nila silang tanungin, siyang tanungin ng any matter, even if these are leading questions. Yun po ang dahilan.
7: Ano po ba ang ibig sabihin naman ng leading questions, attorney? Attorney? Attorney Tranquil? Naririnig niyo po ako? Okay. Balikan natin no, si attorney, or ayusin muna ni attorney ang kanyang signal. Medyo nawawala po ano, ang signal ni attorney Tranquil Salvador. Attorney, hindi po namin kayo narinig.
8: Okay.
7: Okay. Attorney, balikan na lang. Okay, can we try again? Or paputol-putol po, attorney. Okay. Balikan na lang po natin ano, si attorney Tranquil Salvador. Sana po maayos po natin yung signal niya para mas lalo nating maintindihan yung kanyang sagot po sa ating mga katanungan. Opo. Samantala, nag-sorry na ang guro na nagbantang babarilin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nagbabalik si Clark Pasuit.
9: Matapos mag-viral sa Facebook dahil sa kanyang post laban kay Yusek Claire Castro, nag-public apology na ang gurong kinilalang si Zenith Enriquez. Nag-ugat ang issue matapos mag-post sa Facebook ang naturang guro ng AI na larawan kung saan nakasuot siya ng uniforme ng pulis at may hawak na baril. Sa comment section nito, sinabi niyang babarilin niya umano ang uso ni Yusek Claire Castro. Nag-viral ang naturang post at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Tinalakay naman ni Yusek Claire Castro ang naturang issue sa kanyang YouTube channel.
10: Hindi ito simpleng grave threat kasi online kasi siya. So magwa 1 degree higher siya. Penalty nito maybe up to 4 years. Maliban dyan, pwede pa siya makasuhan ng administrative case. At pwede siya matanggalan ng lisensya. Nang dahil lang dito ay pwede siya mawala ng trabaho. Yung ginagawa niyong klase na ganyan, you should be responsible. Kasi pwede kayong gayahin ng mga nag-iidolo sa inyo kasi guru kayo eh. So katulad niyan, masyadong violente yung ginawa niya. Anong mapupulot ng mga estudyante dito?
9: Kahapon ay agad na nag-issue ng public apology ang naturang guro sa kanyang Facebook page.
11: Gusto ko lang pumahinang, paumahin po sa inyo, sorry po talaga sa nagawa ko. Wala po akong ibig na ipahabatig na mababaril po ako. Nag-refill lang po ako sa kaibigan ko na si Len po. Kaya po, nanghihingi po ako ng paumahin sa inyo po. From the bottom of my heart po, sorry po.
9: Dagdag pa niya. Apektado na rin ang kanyang mga pamilya at kaanak sa issue, kaya hiling niya itigil na ang pambabash laban sa kanya. Sa ngayon, wala pang formal na kaso ang isinampa laban sa naturang guro. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Umabot na sa higit 5 bilyong piso ang napinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat ayon sa NDRRMC. May umaarangkan ng balita si Justin Ignacio.
12: Sunod-sunod na mga pag-ulan na sinamahan pa ng malalakas na hangin ang nanalasan nitong mga nagdaang linggo. Tinamaan dyan ang Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 5.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Higit 200 bahay ang tuluyan na ring nasira. 1.9 billion pesos naman ang napinsala sa agrikultura. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa 102 lugar ang nasa ilalim ng state of calamity. Ayon sa NDRRMC, apektado ang higit 2 milyong pamilya. Katumbas yan ang higit 7 milyong tao. Higit 8,000 pamilya ang nasa loob ng evacuation centers. Dagdag pa ng ahensya, 1.37 billion pesos na ang kadalang na ipamahaging tulong sa mga apektado. Samantala, patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 3 nawawala mula Quezon City, Maynila at Batangas na sinasabing nalunod. Nananatili pa rin sa 29 ang naitalang namatay na karamihan ay dahil sa landslide, habang 19 ang naitalang sugatan. Nagpapatuloy pa rin sa ngayon ang search and rescue operations ng Office of the Civil Defense at mga katuwang nitong ahensya. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Balikan natin si Attorney Tranquil Salvador. Magandang hapon po, Attorney.
13: Magandang hapon sa iyo, Ninia, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa iyo ngayong hapon. Good afternoon.
7: Opo, ayan, mas maganda na po yung signal natin. Okay, opo. Attorney, we were talking about the hostile witness status at yung paraan ng pagtatanong. Sabi nyo nga, nag-iiba. Mas madali ba para sa prosecutors na pigain ang katotohanan kapag pwede na silang magtanong ng leading questions? Ano po ba ang ibig sabihin nito?
13: Ang ibig sabihin po kasi ng leading question, ordinarily para mas masundan ng inyong mga tagapakinig at mga nanonood, ordinarily po kasi pag ako tumawag ng testigo, yan ay testigo ko, hindi ko na po pwede yan i-lead o hindi ko na pwede yan i-guide kasi ina-assume na na-brief ko na yan bago ko siya dalhin sa hukuman, di po ba? Kaya hindi ko yan pwede tanungin na leading question. Subalit, pag aking tinawag ay ina-anticipate ko na hostile witness, someone na ang interest niya ay adverse sa interest namin, for instance, kung prosecution yan, pwede. Kaya kailangan makikita ninyo, ika-qualify muna. Di ba? Kung napanood nyo kanina, sinabi ng presiding officer, he had to rule. O considering na ang trabaho mo ay co-terminus, in-appoint ka ng vice-presidente, at kung sakasakaling siya ay ma-impeach, ay mawawalan ka na rin ng trabaho, sabi niya, ibig sabihin, ang iyong posisyon ay inconsistent sa prosecution. Therefore, he was declared as an adverse party, as a hostile witness. Ganun po yun. Kaya pwede na siyang tanungin ng mga leading questions.
7: Opo, and then most of the time, para pong answerable siya ng yes or no.
13: Oho, kasi kung makikita ninyo rin yung tanong ng prosecution lawyer kanina, actually, nakita niya siguro na hindi ko ito testigo, hindi ko siya talagang mahawakan in that sense. So ang ginawa niya, kung makikita niyo, she presented the documents para hindi niya maitanggi. Pinakita niya yung mga dokumento na maaring napirmahan ng testigo. Naalala niyo yun? Tapos sasabihin niya, totoo bang itong sinasabi mo? Totoo ba na-disburse ang pera ng ganitong kahabang panahon? Di ba? Makikita niyo rin, maingat yung testigo. Dahil nga hindi nila testigo, sabihin niya, kung ano pong nakalagay sa dokumento, yan na yan. Di ba? Hindi niya sinasabi, yes, yan po yan. O correct. Very rare niya sinasabi yan. Sinasabi niya, kung ano yung sinasabi ng dokumento, malamang po, yun yan.
7: Alright, ngayon naman, lumalabas sa trial na nauna raw humingi ng confidential funds daw ang OVP bago pa man nagawa yung physical and financial plan. Attorney, okay. Sa mata po ng batas, maituturing ba itong anomaly sa habla ng pondo?
13: Ano po kasi ito? Siyempre, dahil ito ay galing sa kabanambayan, pera po ito ng gobyerno, ang requirement ay bago ka humingi ng pera, meron kang parang tinatawag dito, plano kung paano ito gagastusin. Lalo na, malaking halaga po ito, di ba? Physical and business plan. Kailangan alam mo kung paano ito gagamitin. Ngayon, kung nauna yung paghingi ng pera, hindi ko naman pwedeng sabihin kagad eh, kasi pakikinggan pa ito ng mga judges na, ganito yung conclusion ko. Ayoko magsalta ng gano'n. Pero these are, I would say, mga instances na pwedeng magbigay ng pagtatanong. Okay? Or siguro sa salitang English, baka red flag. Bakit nauna yung paghingi ng pera kesa yung plano sa paggastos ng pera? Kasi, as I said, ordinarily, dapat mauna yung paanong gagastosin ang pera tsaka kahihingi ng pera. Kasi doon mo lang malalaman kung gaano talaga ang pangangailangan ng iyong ahensya.
7: Opo. At para po sa karaniwang mamamayan, attorney, para humingi muna ng pondo bago nag-isip kung saan gagamitin. So, bigat ba nitong patunay laban sa OVP o pwede itong ma-justify bilang administrative delay lang?
13: Okay. Ano po yan? Kaya kung makikita ninyo para makita na yung kabuuan, lahat po kasi ng pera na inilalabas ng pamahalaan ng National Treasury, of course may batas po yan, no? May appropriation yan taon-taon, kailangan po yan ay may basihan, di ba? At tama ang paggagamitan. Ngayon, kaya meron po, dumadaan po sila sa audit, ganun rin po, taon-taon. So kung merong mga katulad yan, yung binanggit ninyo, na bakit nauna ito, wala pang spending plan, tapos nang hingi na ng pera, pwede po yan mga findings. Kaya makikita nyo, dun nga pa sa pagpresenta ng ebidensya, ng pagtatanong sa testigong ito, tanong eh merong audit, di ba, observation memo, paano nyo ba pinaliwanag? Nung nagkaroon ng notice of suspension, paano nyo hinarap yung mga katanungang ito? Kasi po lahat ng yan, these are mga bagay na pwedeng mag-raise ng concern sa mga auditors. Pero po hindi nangangahulugan na ang proseso ay hindi kagad nangyari, eh hindi sila pwedeng magpaliwanag. Kaya nga po, di ba, may proseso ng audit observation memo, may notice of suspension bago pa po mag-notice of disallowance. At kahit nga po mag-notice of disallowance na, meron pa kong panahon para mag-apila sa mismong COA, dun sa mga pinuno ng COA. So hindi po natin sinasabi na okay lang yan. Okay, let us not be misquoted, okay lang. Pero po yung mga bagay na yan, kaya nga meron tayong government auditors para malaman kung ang paggamit ng pera ay ayon sa mga proseso na inilalatag ng batas. Ganun po yan.
7: Opo, at sinabi niya, Congressman Terry Ridon, na i-refer sa Ombudsman ng findings para imbisigahan kung may malversation of public funds. Attorney, ano po ba ang pagkakaiba ng impeachment proceeding dito sa Senate kumpara sa hiwalay na kasong kriminal gaya ng malversation sa Ombudsman?
13: Ayan, okay. Ganito po yan. Yung pong impeachment kasi, ang sole objective lamang po nito ng impeachment ay makita kung nararapat pa po manatili ang isang impeachable officer sa kanyang posisyon. Dapat pa ba siyang pagkatiwalaan? Nagkulang ba siya? Hindi na ba siya dapat pagtiwalaan? May betrayal of public trust? May culpable violation of the Constitution? Meron rin pong graft and corruption? Di po ba? May graft and corruption? Ito po ba ay present? Kasi po pag isa proseso ating pinakikinggan o ating sinusubaybayan ngayon, ang objective po dyan is matatanggal ba siya o hindi siya matatanggal in very simple terms. Yung pong binabanggit ninyo na criminal case, for instance, yung sinabi nga ng isang mambabatas, baka file namin ng malversation yan, iba po yun. Kasi po yun ay may kulong ang malversation. And ang standard or pamantayan ay proof beyond reasonable doubt. Pero very important question po rito sa usaping ito, pwede mo bang idemanda ang isang impeachable officer tulad ng Vice Presidente habang nililitis siya sa impeachment? That is a very important question. Makikita po ninyo, kung maalala nyo, sinampahan na siya ng kaso ng grave threats, di ba? Nung parang last week, sinampahan. So magiging very interesting ito kung magsasampa pa sila ng ibang kaso. So ang tanong, ang

0: subalit po, kasi wala pong provision sa saligang batasan, subalit po, pagdating sa vice presidente, itetest pa yan. Kasi po, ang jurisprudence hindi tinatouch yan. Na pwedeng idemanda. So, maari siyang idemanda. Maari po sa ngayon, ha? Maari po siyang idemanda. Yun ang, kaya may nagsasabi, hindi pwede. Hindi po ba? Pwede. Kasi po, walang express na nakalagay sa konstitusyon. At wala pong express na ruling ang Supreme Court pagdating sa pangalawang Pangulo. Kaya ito po, baka matest itong question na yun, that can you sue a vice president while an impeachment is going on? Ganun po.
1: Opo. At napansin rin po nila sa trial na parang tila copy-paste or parang verbatim reproduction yung 2023 PFP mula sa 2022 plan ng OVP. Attorney, opo. Sapat na dahilan ba ang copy-paste na dokumento para sabing walang totoong programa at nagkaroon ng misuse of public funds?
0: Kasi katulad nga po na sinabi ko sa inyo kanina, this was subject to audit. Kung nakita ng mga auditors na parang, uy, red flag ito, kumbaga identical ito, or parang ito ay template lamang. So these are matters that they will require. Yung mga ahensya, magpaliwanag nga kayo, ba't ganun? Ibig ba sabihin, pareho yung pagkakagastos nyo ng previous year, 2022 at 2023? Hindi po ba? So, yung mga yan, haharapin nila. Pero po sa ngayon, hindi natin, ako, personally, hindi ko pa sabihin, ano na yan? Kasi hindi ko naman nakuha lahat ng papel. Pero sinasabi ko, kung ganun ang siste, baka mag-raise siya ng concern doon sa COA, which I think nag-raise na rin ang concern at this point in time. Ganun po yun.
1: Opo. At bilang panghuli, attorney, kung ikaw po ang legal expert dito, no, tingin mo ba bumigat ng husto ang laban sa OVP ngayong araw o malakas pa rin ang tsansa ng depensa na maipaliwanag ito?
0: Hindi. Okay. Paliwanag po natin. At this point in time, ang ipipresenta pa po kasi ng ebidensya ay ang prosecution. Dito sa artikulong ito, para lang mabigyan natin ng kaunting kaalaman ang ating mga nakikinig dahil nga po mahaba na yung proseso, so far sa artikulong ito, napatunayan nila na may confidential funds. Na nilabas ng pamahalaan, napatunayan na rin nila na itong confidential funds na ito ay na-withdraw ng Office of the Vice President. Napatunayan na rin nila na natanggap ito ng Special Dispersing Officer. Napatunayan na rin nila na ito, ayon nga doon kay Acosta, ay naibigay na doon sa hepe ng security ng Vice Presidente, who at the time was Colonel La Chica. Yung aspeto na yon, maliwanag na yung flow na yon. Kaya ngayon, makita nyo, ang nire-reinforce nila, yung paggamit nito. Ito pa'y nagamit sa tamang paraan, makita nyo. Ito ba ay ayon doon sa nature na isang confidential fund? Yung bang tree planting, pasok doon. Ang commencement, graduation, pasok doon. Yung pag-surveillance ng lugar na pupuntahan ng pangalawang Pangulo, pasok ba doon? Yung good governance na sinasabi nila, socio-economic activity ng Vice President, pasok ba doon? Lahat po yan ay titingnan nila. Kasi andun pa po sila sa aspeto na yun. At tandaan po natin, ang prosecution pa lang ang nagpipresenta. Meron na po sila mga napatunayan so far. Kasi hindi naman masyadong kinokontest ng depensa yung mga aspeto na yun. Pero po, tandaan natin na may pagkakataon din ang depensa na harapin ang mga bagay na ito. Kailangan hintayin rin po yan ang mga senator judges. Ganun po.
1: Alright. Naku, maraming salamat, Attorney Tranquil Salvador, sa inyong panahon at magandang paliwanag. Magandang gabi po.
0: Salamat rin ninyo. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Siguradong maanghang na linyahan ang makukuha nating sagot
4: ngayong Huwebes.
5: Nako, etong guest po natin, kinakabahan ako ng onte ha.
3: Dahil matatanong natin one-on-one si Attorney Lorna Capuna tungkol sa mga isyong politikal sa bansa.
6: Leading questions are not allowed.
5: Just asking.
3: Makijess, asking na. Ngayong Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31.
7: Ang sabi nila, ano man ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
8: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
9: Critical na ang problema sa basura.
10: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
7: Paalala, sagot sa maraming problema, ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila.

0: Channel 31. Sa ikalabing walong araw ng paglilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte, bagong testigo naman ang humarap sa Senate Impeachment Court. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela!
1: Jeffrey, sa pangunguna ni Attorney May Divina Gracia ng prosecution, habang nagbabalik naman para sa depensa si Attorney Christine Ferrer, ay sumalang na nga ngayong araw si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Si Ortonio ang sinasabing nakasama ni Acosta sa pag-i-encash ng confidential funds. At matapos nga or sa pagsimula ng paglilitis, agad namang hinirang ni Senate President Cheese Escudero or ni Presiding Officer Cheese Escudero bilang hostile witness si Ortonio.
2: You are familiar with these checks, tama ba?
3: Yes, ma'am. I'm familiar with the checks being presented.
2: You will confirm na kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba?
3: Yes, I can confirm.
2: In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta ng i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba?
3: Yes, when she requested me to accompany her. Okay.

0: ni dating Vice President Lenny Robredo.
1: Do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Lenny Robredo, she did not have confidential funds?
2: Your Honor, please.
3: Yes, counsel.
2: Incompetent. He's not a staff of Lenny Robredo.
3: If he knows, if you know, Mr. Ortonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well.
4: Based on the records that we have, there's no record of confidential funds.
1: Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM, tama ba, noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba?
4: Yes, ma'am.
0: Ipinaliwanag naman ni Ortonio ang paggamit ng acknowledgement receipt ng official receipts at sales invoice para sa pagbili ng mga supplies at gamot.
1: Kukumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to? Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba?
4: I was not able to see, ma'am.
0: Lumabas din sa pagtatanong na ang 125 million pesos na confidential funds noong December 2022 na nagastos sa loob lamang ng 11 araw ay inilaan talaga para sa huling 3 buwan ng taon.
4: The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20.
3: December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31.
0: Nagtapos ang direct examination ng prosecution gamit ang matitinding salita na kinalaunan ay stricken off the record.
1: In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Duterte.
2: Your Honor, please.
3: Lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito na-liquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, notice of suspension at notice of disallowance, lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang pangulo.
4: Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the vice president knows about the confidential activities and how it is being implemented.
3: I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AOM, Notice of Suspension at Disallowance?
4: None, Your Honor.
3: Lahat alam niya at inauthorized niya?
4: Yes, Your Honor.
3: Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inotorisa ng ikalawang pangulo, if you know?
4: As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it.
0: Jeffrey, bukas nga ay inaasahan na magbababa na ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga ng sub judice rule. Pero bago yan ay bibigyan muna ng pagkakataon na magpaliwanag si Private Prosecutor Amando or Attorney Amando Ligutan. Pagkatapos nga nito ay dediretso na sa cross-examination naman ng depensa ang testigong si Lemuel Ortonio. Jeffrey?
5: Maraming salamat, Angela Babad, live mula sa Senado.
6: Naniniwala ang palasyo na sapat na ang ebidensya para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, umupo bilang testigo ang dating Special Disbursement Officer ng opisina na si Gina Acosta. Natanong ang witness kaugnay sa pagpapalabas at paggasta ng 125 million pesos confidential funds ng OVP. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na may nakikita ng dahilan para makonvict ang Vice Presidente. Kabilang rito ang sistema kung saan ipinagkakatiwala ang confidential funds mula noong alkalde pa ito ng Davao City hanggang maupo bilang Vice Presidente. Pero aniya, nasa Senator Judges pa rin ang magiging hatol sa kahihinatnan ng impeachment.
8: Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan.
7: Kaugnay nito, bumuwelta ang Palace Press Officer tungkol sa pagtatanong ni Senator Aimee Marcos. Tila nais aniya ng senador na malusutan ng Vice Presidente ang mga akusasyon sa paggasta sa confidential funds.
8: Tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica pagdating sa OVP. So ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba kundi si VP Sara.
7: Samantala, nabanggit ni Jose Castro na dapat maimbestigahan ang dating head ng Vice President Security Group na si Colonel Raymond La Chica at malaman kung ano ang naging parte nito sa umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds.
8: Nararapat din naman na ito ay maimbestigahan ng ombudsman. Ang ibig lang sabihin nito ay hindi naman din sumuko ang AFP, pero mas maganda na yung neutral na ahensya ang siya mag-imbestiga para malaman kung mayroon bang kasalanan, pakikipagsabwatan para magastos itong confidential funds.
7: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
6: Sa ibang balita, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang paggawaan ng iba't ibang pyesa ng jeepney sa Caloocan City. Ito ay para sa programa ng pamahalaan sa paggawa ng e-trike. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
7: Umaga na magtungo sa Caloocan City si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para bisitahin ng MD Juan Enterprises Incorporated, katuwang ang Department of Science and Technology. Ininspeksyon ng Pangulo ang paggawaan para sa kahandaan nito sa paggawa ng All-Filipino e-tricycle at e-jeepney sa ilalim ng e-mobility readiness through DOST program, kung saan maaari itong ma-avail ng mga transport operators, LGUs, local manufacturers, at maging academic and research institutions. Kilala ang local manufacturer sa paggawa ng mga chassis at iba't ibang piyesa ng vintage military at civilian jeepney na ine-export naman sa Amerika at Europa. Ayon kay Romel Tiwan, CEO ng nabanggit na paggawaan, una nang naitulong ng kagawaran sa kanilang kumpanya ang powder coating technology.
9: Pag ibuga mo siya dun sa bakal, mas dumidikit siya. So anti-corrosion and better paint adhesion, yun yung nangyayari dyan. At saka yung finish na kailangan ma-achieve namin, nagagawa ng powder coating. So dati wala kami nun, but thanks to DOST, nakasetup kami ng powder coating dito.
7: Para mas mapalakas pa ang produksyon, plano ng MD1 Enterprises na ma-improve ang kanilang electro-disposition coating technology sa ilalim ng programa ng DOST.
10: So gusto namin continuous ito at meron tayong mga experts na balik scientists na tutulong sa kanilang pag-automate at masolusyonan ang problema.
7: Bukod dito, nakipag-ugnayan din sa kanila ang ahensya para sa paggawa naman ng locally made All-Filipino e-trike at e-jeepney. Ayon kay Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr., bukod kasi sa paggawa ng mga pyesa para sa jeepney, gumagawa rin ang kumpanya ng mga electric vehicle.
10: Gusto namin silang i-partner sa ating mga state universities na gumawa na ng iba't ibang mga electric vehicle para mas maparami at mapabilis natin ang produksyon ng electric tricycle, converted na mga motorcycle at tricycle para mas matulungan natin ang mga local government at ating mga kababayan.
11: Ito ang e-trike na dinisenyo sa pangungunan ng DOST at target ng nasabing paggawaan na sa susunod na taon ito ma-produce.
7: Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kanilang susuportahan ang paggawa ng e-trike at e-jeep kasunod ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo.
12: Kaya tinitingnan namin ang mga facilities, ano yung nandito na, ano na yung mga kulang, ano pa yung mga kulang na susuportahan ng ating DOST, ng national government para makapaggawa na tayo ng electric vehicle dito sa Pilipinas.
7: Target na maumpisahan ng MD1 Enterprises ang paggawa ng prototype ng e-tricycle bago matapos ang taon. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
5: Balikan po natin ang nagdaang impeachment trial na sinaksihan sa ang pagharap na ikalawang hostile witness ng prosecution na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortoño. Makausap po natin si Dean Ederson Tapia, presidente ng Philippine Society for Public Administration. Magandang gabi din.
13: Good evening, Jeffrey, at sa mga tagapakinig natin.
5: Opo, sabi ng palasyo din na sapat na daw yung ebidensya inilatag ng sa impeachment court para makonvict si BP Sara. Ano po masasabi ninyo dito?
13: Well, sa nakita natin, kasi at least no, para dito sa pangalawang article na pinag-uusapan ngayon, I think it is safe to say, kasi misuse of confidential funds yun, Jeffrey, no?
5: Mm-hmm.
13: So I think it is safe to say na meron na talagang prima facie case na na-establish yung prosecution.
5: Mm-hmm.
13: Now, the burden now shifts to the defense para mapasubalian yung mga naipresentang ebidensya. Kasi sa pananaw ko, sa pag-analisa ko, I think it is already convincing na talagang merong misuse. Can you just imagine, ano? Kung ipagdudugtong-dugtong mo yung testimony ni Mr. Ortoño at saka ni even ni Ms. Gina Acosta and the previous witnesses, ganun ba talaga dapat ang paggasta ng pera ng taong bayan, no?
5: Mm-hmm.
13: Sa lahat ng mga nagtatrabaho, Jeffrey, sa gobyerno, alam natin na ang proseso ng budgeting at paggasta ay magpo-propose ka muna ng budget request base sa pangangailangan mo. And then, kung iyon ay may merit, saka yun pagbibigyan at saka karirilisan.
5: Mm-hmm.
13: Ito sa nangyari dito, baligtad eh. Nanghingi muna ng amount at pagkatapos saka ginawa yung proseso. I mean, anong magiging basihan nung 250 million request na yon kung hindi siya nailatag even before it was released? So, medyo convincing na, if you ask me, that there has been a misuse of the confidential funds. Ngayon, wag pa nating kuhan, ha? Wag nating, syempre, pinagtatawanan natin yung mga pagong, yung mga belat, yung mga ngit-ngit, at kung ano-ano pa. Pero I think nakakadagdag lang yan dun sa pagkakaintindi natin na talagang problematic at merong problema dito sa paggamit ng confidential funds ng OVP.
5: Din ang sinasabi po ng prosecution na kanila pong gustong patunayan ay sham talaga o wala talagang katotohanan itong mga paliwanag sa paggamit nitong confidential funds. So gaano po kahalaga no, yung naging testimonya ni Ortoño para dito sa argumentong ito ng prosecution and of course even for the defense?
13: Alam mo, kanina, isang part nung testimony ni Mr. Ortoño na talagang telling ay nung nahuli siya, nung kanyang tinanong sa kanya, I think it was asked by the presiding officer,
5: mm-hmm.
13: na ito bang mga pinag-uusapan nating pagliliquidate na ito ay nangyari after na actual na magastos na yung pera, no? So again, that is again another problem na nakikita natin dito. Ang liquidation dapat nakabase yan sa realidad kung paano mo ginasta yung pera. Hindi pwedeng nangyari na talaga yung mga events in the past, saka ka palang bibigyan ng pera ngayon and then you liquidate after. Parang ano yun, parang imagination.
5: Mm-hmm.
13: Nangyari yung paggastos, saka ka binigyan ng pera, saka mo ililiquidate. Parang there's something wrong in the sequence, Jeffrey, no? And I think yung testimonya ni Mr. Ortoño na yun, even if he is considered a hostile witness,
5: mm-hmm.
13: naging klaro yung link, ika nga, no, between Ms. Acosta, between kasama na si Mr. Ortoño, and of course, the head of agency, in this case, si Vice President Sara Duterte.
5: Ayun, at attorney, pihit lamang po tayo ng konti, no? I'm sure po, nabalitaan po natin at ating pong sinusundan itong school shooting sa Zamboanga naman, no? Ano po inyong opinion doon sa suggestion po ng marami? Iban na daw itong paggamit ng Facebook dito sa atin.
13: Well, I think yung ganung klase ng suggestion, Jeffrey, medyo ano yun. Kung ako tatanungin, it's a knee-jerk suggestion, no? Yung isang problema ay hindi masusolusyonan sa pag-create ng isa pang problema. Unang-una, there are certain, I mean, are you kidding me, especially among us Filipinos, napakaraming mga Filipino na nasa Facebook. In fact, we're one of the biggest subscribers dyan sa Facebook na yan. So a total ban, I think, would be ill-advised at this point. However, ang sa tingin ko mas dapat na bigyan ng pansin at pag-isipan natin ay kung paano i-strengthen yung mga security protocols, lalong-lalo na patungkol sa mga kabataan.
5: Apo, Dean, ikakasuhan na daw po, no? Yung isa sa may-ari ng Baril, yung may-ari po ng Baril, ha? Doon sa naunang school shooting sa Tacloban. Gaano po ba kahalaga na yung action po dito ng mga otoridad ay mabilis na mabilis para yung mga school shooting ng ganito hindi na po mangyari muli?
13: Well, dalawang bagay yan, Jeffrey, no? I think meron talagang liability na kailangan hanapin dito. And katulad naman nung nabanggit mo, umuusad na yon. Mm-hmm. But more than the liability, kasi this is a tragic story, no? Talagang trahedya ito. More than the liability, mas tingin ko mag-focus tayo dapat doon sa mga proactive measures so that something like this should not happen again in the future, no? Katulad nung, for example, mapapansin natin ngayon, maraming eskwelahan ang nagkakaroon na ng heightened security protocols based on the two shootings, yung sa Tacloban tsaka sa Zamboanga. But other than that, sa tingin ko dapat mas maging proactive pa doon sa approach. Kamukha nung pagkakaroon ng mekanismo na ma-determine kung sino doon sa mga estudyante in schools ang mayroong hinaharap na problema na pwedeng mag-trigger nung isang active shooting na katulad nung nangyari dun sa mga incident in question. So we have to be more proactive and creative in our solutions, Jeffrey, and not stop at assigning blame or liability dun sa mga specific individuals.
5: Apo. Dean, bago po kita pakawalan, no, panghuling katanungan na lamang po, saan at kailan po ang susunod na rollout ng Team Pinas?
13: Well, salamat sa pagtatanong. Kanina lang, we were just at the Far Eastern University sa Manila and it was attended by a good number of students from that historical and good school. At sa mga susunod na panahon, we'll do a tour of different parts of the country mula Luzon, Visayas at Mindanao. At ang importanteng gusto lang namin pahayag dun sa activities tong Team Pinas at kasama na din yung Bantay Senado ay yung obligasyon at responsibilidad nating mga mamamayan na magmasid at makilahok sa proseso ng demokrasya sa bansa. I think the next one would be somewhere in Cotabato. At antabayanan natin yung detalye, but we're very happy to engage, especially itong mga binabanggit natin na mga kombinasyon ng mga Gen Z at saka millennials, o kung tawagin natin, Jeffrey, ay yung mga Gen-zennials, kasi you know what, they are a very important part of our demographic, kasi in the previous election they comprise about 62% of the voting population. Sa election sa 2028, 70% na yan. So malaki yung taya nila sa kinabukasan ng ating bansa, and I think it's our duty and obligation to engage the young people of our country na makilahok at makisali dun sa ating Project Democracy, ka nga.
5: Ayan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Dean Ederson Tapia. Magandang gabi po.
13: Salamat, Jeffrey.
6: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
5: Sa ngalan ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
6: Arangkada Balita.
14: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
15: Umano'y kapuna-puna sa mga dokumentong isinumiti ng tanggapan ng bise kaugnay ng paggamit ng confidential funds, pinalakay sa pool sa video, pribadong paralan sa Quezon City, nilooban isang online group na umano'y sangkot sa pag-groom sa mga kabataan para hikayatin silang gumawa ng karahasan, tinututukan na ng National Bureau of Investigation. At Liza Soberano at Filipino-American R&B star Nessie Herr, balik bansa para sa Forgotten Island.

0: Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa kaso ng leptospirosis. Gaya sa National Kidney and Transplant Institute, puno na rin ang emergency room ng San Lazaro Hospital sa Maynila. Dahil sa mga pasyenteng may leptospirosis, bagamat patuloy natatanggapin ang ospital mga pasyente, may pakiusap pa rin sila sa publiko. Live mula sa San Lazaro Hospital, nagpapatrol Rafael Bussano. Rafi, ano ang pakiusap ng pamunuan ng ospital?
1: Alvin, alam mo, pasensya at pag-unawa ang pakiusap ngayon ng pamunuan ng San Lazaro Hospital. Sa dami kasi ng mga gustong magpunta sa kanilang emergency room para magpadulog, yung dating 2 to 4 hour na wait time para sa evaluation at diagnosis, ay sabi nila pwedeng humaba pa yan. At dahil nga marami yung nakapila dito ngayon sa labas ng emergency room, yung pila na yan ay umabot na hanggang doon sa labas.
2: Isang hilera ng mga nakaupong individual ang nasa labas ng pintuan ng emergency room ng San Lazaro Hospital magtes ng umaga. Hindi sila mga bantay, kundi mismo mga pasyente na naghihintay na matignan ng doktor. Isa sa kanila si Rudolph. Mahina ang kanyang pangangatawan at ang kanyang mga mata nag-uumpisa ng manilaw.
3: Ano lang hindi mo alam?
4: Na pwede pong uminom ng gamot. Sobrang hirap po. Parang kalahati ng katawan mo yung wala sa'yo. Kasi nahihirapan ka maglakad.
2: Sa labas na muna sila ng ER naghihintay para matignan. Dahil ang loob nito, punong-puno ng pasyente at nagkukumahog na hospital staff. Sabay na inaasikaso rito ang ibang sakit at ang mga dumudulog sa kanilang leptospirosis express lane. Sa datos ng ospital kaninang umaga, nasa 135 ang naka-admit na pasyenteng tinamaan ng sakit. 31 sa kanila ang bagong admit at ayon sa direktor ng ospital, inaasahan pa nila ang patuloy na pagtaas ng bilang na ito hanggang sa katapusan ng buwan. Sa isang lumang ward, kinailangan na nilang mag-set up ng karagdagang folding bed na ipinahiram ng Fabella Hospital. Pero kaakibat ng dagdag kama, ang pangangailangan ng dagdag na taong titingin sa mga pasyenteng uukupas sa mga ito.
5: Ang aming allotted bed for leptospirosis, naglagay lang kami 120 beds para sa leptospirosis. Kaso hindi naman namin pwede tanggihan ang mga pasyenteng dumarating. Pinipigilan ko rin ma-burnout ang mga empleyado ng San Lazaro Hospital. Humingi kami ng tulong sa Red Cross at sila po ay nagpadala ng 16 na katao sa amin para madagdagan, ma-augment ang aming mga nurses dito sa San Lazaro Hospital.
2: Hindi pa tapos ang tag-ulan at posibleng makaranas muli ng pagbaha. Kaya walang pagod din ang paalala ng mga eksperto, lalo't hindi lang naman sa pamamagitan ng sugat pwedeng pumasok ang Leptospira bacteria.
5: Minsan ang mga tao binabaliwala nila ang simpleng trangkaso. But if you have a history of wading sa flood, there is already a bacteria. Ang problema, kung wala kang sugat sa katawan, ang mucous membrane ng tao mula sa mata, sa ilong, sa bibig, pwede pasukan ng leptospirosis bacteria.
2: Naglalaro sa dalawang araw hanggang isang buwan ang incubation period ng leptospirosis. Kaya mahalaga ang pagiging maagap na pagpapakonsulta, oras makaramdam ng sintomas ng sakit matapos lumusong sa baha. Ito mismo ang ginawa ni Anderson, kaya naagapan at hindi na kinailangang sumailalim sa dialysis.
6: Ganda mapunta agad sa hospital para hindi na po mapunta sa severe case. Makatakot po, nakamatay po yun eh. Huwag na kayong maging maulit, mahirap mo hospital. Mahirap mo hospital lalo pag walang pera.
2: Madaling maiwasan ang leptospirosis. Pero labis din itong nakamamatay kung babaliwalain. Sa San Lazaro Hospital, hindi bababa sa 6 ang pumanaw mula pa noong August 10. Ngayong araw, isang individual ang muling namatay dahil sa naturang sakit.
1: Alvin, alam mo, sa ating pakikipag-usap kay Dr. David Supli, kung sinabi nga niya na usually talaga mas dumadami yung pumipila sa kanilang ER bandang hapon at gabi. At yun nga, yung ating nakikita ngayon, no, dahil ilang ambulansyo na rin ang dumaan dito sa ating likuran. Pwedeng halo-halo yan, no, hindi lang leptospirosis. Kaya yun din yung nakakadagdag talaga sa pressure ng ospital. Alam mo, kahit mas mababa yung kabuuang bilang ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon last year. Kung titignan naman natin yung datos, mula July 26 hanggang August 8 ay umabot na sa 495 yung bilang na nagkakasakit. Mas mataas na yan kumpara sa bilang na 383 mula July 12 hanggang 25 o 2 weeks prior lang, no. At dahil nga inaasahan na naman yung pagbuhos ng ulan, posible sa weekend, nakausap din natin yung mga ibang pasyente. Ang sabi nila, sila ay natalsikan lamang ng tubig, baha, at hindi talaga sila lumusong. Kaya dapat talagang maging maingat, kahit hindi ka lulusong, kung ikaw ay matatalsikan, ay pwede ka pa rin talagang matsambahan nitong leptospirosis. Kaya muli, ang panawagan at paalala ng mga health experts ay mag-ingat, lalong-lalo na ngayong paparating na weekend kung saan posibleng bumuhos na naman ang malakas na ulan at magdulot ng baha. Alvin.
0: So, Rafi, linawin lang natin, kung kayo o tayo po'y nagdududa na posibleng may leptospirosis, may pwede naman sa ibang ospital magpa-diagnose. Hindi ba? Hindi naman kailangan pumunta o pumila dyan.
1: That's right, Alvin. Alam mo, marami naman. Sinabi rin niya, no, ni Health Secretary Edwin Mercado, marami ding mga ospital, ang DOH, na may kakayahan talagang mag-diagnose gumamot, no, ng leptospirosis. Ang mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan, kapag kayo ay lumusok sa baha, may sugat man kayo o wala, mahalaga na uminom ng 2 capsule ng doxycycline at tig 100 milligrams. Yan ay para prophylaxis, para maiwasan nyo na nga. Pero mahalaga din kasi maintindihan yung inyong category ng risk, at yun ay malalaman ninyo sa mga health center oras na kayo ay magpunta doon para magkakonsulta. Alvin.
0: Ngayon, kapag na-diagnose na, Rafael, o isang dadalhin yung pasyente kung puno na ang NKTI at yung San Lazaro?
1: Alam mo, kahapon na sa NKTI tayo, at sinabi nga nila na meron silang referral system at coordination sa iba-ibang mga ospital. Nabanggit dyan yung Philippine General Hospital, naglabas din sila ng statement na handa silang tumanggap ng mga pasyente mula sa mga ospital na ito kung ito ay puno na. Kaya makikita mo din talaga yung at dito pumapasok talaga, no, yung kahalagahan ng pagtutulungan ng iba-ibang mga ospital para nga ma-manage nila at ma-traffic nila na maayos yung mga magkakasakit ng leptospirosis at posibleng yung iba pang mga sakit. Alvin.
0: Maraming salamat, Rafael Bussano. Natagpuan sa Navotas Landfill ang bangkay ng binatilyong nawala matapos lumangoy sa Paseco Beach sa Maynila sa kasagsagan ng hapagat. Bangkay na ring na-recover ang lalaking 3 na ring hinahanap na huling nakitang naglilimas ng tubig sa Malabon City. Nagpa-patrol, Bea Quadra.
7: Naglabasan sa kalye ang ilang residente ng Barangay Tonsuya, Malabon dahil sa masangsang na amoy na pumapasok sa mga bahay nila nitong Lunes ng gabi. Ayon sa mga otoridad, nagmumula sa silong ng isang bahay ang amoy. Nang halugugin, tumambad sa kanilang isang bangkay ng lalaki na naaagnas na. Nakilala pa rin ng ilang residente ang biktima. Huli umano nila siyang nakita noong Agosto 21 ng gabi na abala sa paglilimas ng tubig.
8: Dito lang po kami sa labas kasi dito yan nagtatambay sa rin sa gabi. Yun, naglilimas siya, tapos bumili siya ng pagkain. Mabait naman siya dito sa amin. Ano utos namin, tumutulong naman, sumusunod naman.
7: Hindi makapaniwala si Paz De Juan na sa ganitong sitwasyon magtatapos ang 3 niyang paghahanap sa anak. Huling paalam umano niya ay mga ngalaka lang.
8: Hindi ko na alam kung saan na siya kasi may tinutulogan siya sa silong ng ano, yung kapitbahay ko. Dahil tumutulong nga doon sa kwarto niya hanggat umuulan yun. Wala, walang sakit yan, malakas.
7: Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang pulisya dahil patuloy pa nila ang investigasyon kung may foul play sa insidente. Isa sa ilalim ng soko sa autopsy ang bangkay matapos na walang makitang anumang galos sa katawan nito. Kagabi rin, natapos na ang 7 araw na paghahanap sa binatilyong nawala matapos lumangoy sa Baseco Beach sa Maynila sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat noong Agosto 16. Sinabi sa post ni Mayor Isko Moreno na sa Navotas landfill napadpad ang bangkay ng 13 na biktima. Dahil aniya nasa state of decomposition na, agad na rin ipinalibing ng mga magulang ang bangkay ng anak. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
9: Ang rider at ang kanyang angkas matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kasalubong na van sa Marilake Highway sa Baras, Rizal. Sa lungsod ng Maynila naman, nagkarambola ang 5 sasakyan sa Ligarda Flyover. Yan ang CCTV patrol ni Ion Sanchez.
10: Literal na bumper to bumper ang 5 sasakyan nang magkarambola sa eastbound lane ng Ligarda Flyover sa Santa Mesa, Maynila, Lunes ng gabi. 13 ang nerespondehan at dinala sa ospital. Nasakay na mga nasangkot na 2 jeep, AUV, motorsiklo at closed van.
11: Yung jeep na nabangga, nakabangga din ng motor eh. And then yung motor, bumangga din sa adventure. Yung adventure, bumangga din sa trap.
10: Nahagip sa CCTV ang pagsalpok ng jeep sa sasakyang nasa unahan. Bago ito, napansin na rin naman ng mga pasahero na tila may problema ang jeep. Patuloy na inaimbestiga ng insidente, lalo tinakasan ng driver ang nangyari. Hiningi na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang tulong ng Land Transportation Office para matukoy ang driver. Sa Baras, Rizal naman, patay ang rider at angkas niya matapos bumangga sa kasalubong ng utility van. Sa investigasyon, nag-overshoot ang motorsiklo sa kurbadong bahagi ng highway sa barangay Pinugay, Linggo na madaling araw.
12: Kasi kurba na yon, pag hindi ka nagdahan-dahan, you tend to overshoot. Please maintain yung controllable speed. Be well lit, be familiar with yung mga dance po natin dito sa papuntang Marilake at they're very tricky.
10: Nakalaya ang van driver matapos mga kundutulong sa pamilya ng mga biktima. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
9: Naglabas ang Land Transportation Office o LTO ng show cause order laban sa aktor na si Ninyo Mulak. Kaugnay ito sa pag-araro ng minamaneho niyang SUV sa ilang establishmento sa Antipolo, Rizal noong Linggo na ikinasugat ng isang individual. Pinadadalo ng LTO si Mulak sa pagdinig ng Intelligence and Investigation Division ng ahensya sa Biyernes, August 27. Nauna na humingi ng paumanhin si Mulak dahil sa insidente at inamin niya na siya'y nakatulog dahil sa pagod habang nagmamaneho. Inako rin ni Mulak ang pananagutan sa insidente. Nilinaw naman niya na galing sa preliminary police investigation at hindi base sa kanyang sariling pahayag ang unang impormasyon na posibleng bunga ng mechanical failure ang insidente. Posibleng maharap si Mulak sa reklamong reckless driving at maari ding masuspinde o makansela ang kanyang driver's license.
13: Sa poll sa CCTV, ang panloloob ng 2 lalaki sa isang pribadong paaralan sa Sauyo, Quezon City. Naaresto ang isa sa mga nagnakaw habang nakatakas naman ang kasamahan niya. Nagpapatrol, Michael Delizo.
14: Madaling araw noong Sabado nang pasukin ng 2 lalaki ang isang pribadong paaralan sa barangay Sauyo, Quezon City. Nakunan din ng CCTV ang paghalungkat nila sa mga drawers sa paaralan. Bagamat nakatakip ang muka, nakilala ang mga magdanakaw sa ilang palatandaan tulad ng tattoo.
15: Dumaan sa bintana ng school. So winasak nila ito at saka winasak yung pintuan ng administration office nila at pinagkukuha itong iba't ibang cellphone, hard disk, mga computer equipment, cameras and money which pangsahod sana sa mga empleyado.
14: Pinataya nga abot sa 310,000 pesos ang mga gamit at halaga ng pera ang natangay ng mga sospek. Sa tracking at tulong ng mga residente sa lugar, nakilala at nahuli ang isa sa mga salarin na nakatira malapit lang sa paaralan. Nakatakas naman ang kasama niya na mula sa barangay Pasong Tamo. Itinuro din ang nahuling sospek kung saan ibinaon ang mga ebidensya. Nakakulong na ang isa sa mga sospek at naharap sa reklamong robbery. Ayon sa nahuli, nahatak lang siya ng kaibigan na siya umanong master mastermind sa pagnanakaw.
16: Matagal mo na ba itong ginagawa?
17: Hindi po, ngayon lang.
16: Bakit ka nainganyan sa mama sa kanya?
17: Kakapera daw po kami.
14: Tumanggi lang magbigay ng panayam ang pamunuan ng paaralan. Pero sa pahayag sa social media, tiniyak nila ang pagbibigay importansya sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, magulang, guro at staff. Pinaiigting na umano ng paaralan ang seguridad para di na maulit ang insidente. Michael Delizo, ABS-CBN News.
13: May sinusundang posibleng online group ng groomers ang National Bureau of Investigation kaugnay ng kanilang parallel investigation sa pamamarili sa Ateneo de Zamboanga University. Iniuugnay ang groomers sa pag-target sa mga kabataan at paghikayat sa kanila na magsagawa ng posibleng karahasan. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
18: Tinututukan ng National Bureau of Investigation sa sinasagawa nilang parallel investigation sa Ateneo de Zamboanga University shooting ang mga nakapanood at nag-share ng live video ng pamamaril ng grade 8 student noong isang linggo.
19: From our point of view, kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghed na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile everyone.
18: Ito rin anya ang alamin niya sa tech company na Meta, na may hawak sa ilang social media platforms sa kanilang pagpupulong sa Singapore sa Webes. Ipapanukala rin nila sa kumpanya na masalang o malimitahan ang ilang online content na posibleng makasama sa mga bata.
20: Medyo kailangan mas matigas siguro yung stand natin ngayon because what possible is yung pag-live nung actual shooting eh.
18: Ayon sa NBI, may binabantayan na silang isang online group na sangkot umano sa grooming o yung pagkuha sa tiwala ng isang bata na may masamang hangarin. Dagdag ni Matibag, nakita na nilang ganitong aktibidad bago pa ang insidente sa Zamboanga City.
20: Yung groomers na to, yung back sa Tacloban pa lang, nakita na ng NBI ito eh. So nakita na namin, sinusunda namin to, and we already have an initial reports doon na mauulit pa may mangyayari. At nangyari nga.
18: May libo-libo mo ng miyembrang inaman man ang ilang group chat. Karamihan ay mga Pilipino, pero meron din naman ng mga dayuhan. Sa naturang GC, may nagbibigay umano ng task sa mga miyembro para ma-promote sila sa grupo.
19: Meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Marami, nakita namin doon sa group, may ano ng bomb making, nagtuturo ng kung ano-ano na puro illegal na mga bagay.
18: Yung pero hindi pa matukoy na NBI kung gaano nakatagal ang grupo.
19: Hindi namin nakakita pa kung gaano katagal kasi nag-collapse nga yung group, so we're trying to look and locate kung anong grupo ulit.
18: Nilinaw naman ng NBI na hindi pa napapatunay may connection ng mga online group sa mga insidente sa Tacloban at Zamboanga.
19: That's a possibility but I'm not saying ngayon yun because we have to look into the evidence.
18: Habang patuloy ang pagbabantay sa nasabing mga online group, nakiisang NBI sa DICT, CICC at iba pang ahensya para ma-intercept ang mga posibleng banta bago pa maisa katuparan. Pero sabi ni Matibag, hindi lang law enforcement agencies ang may papel sa pagpigil sa online grooming.
20: Sisimula nga ito sa bawat bahay ng bawat pamilya at bantayin po natin yung ating mga anak.
18: Samantala, hinihintay pa rin na Ateneo de Zamboanga University ang opisyal na resulta ng investigasyon sa nangyaring pamamaril. Sa video message na inilabas sa paaralan nitong Lunes ng gabi, sinabi ni University President Father Arnold Andal SJ na wala pa rin silang balita mula sa Special Investigation Task Group. Patuloy naman pagbibigay ng psychological support ng paaralan sa mga estudyante, kanila mga pamilya at school staff. Nananawagan din si Father Andal sa media organizations na maging maingat sa pagbabahagi ng mga larawan, recordings at impormasyon kaugnay ng trahedya. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Mahigit 100 bilyong piso pa umano ang dapat i-refund ng Meralco sa mga consumer dahil sa sobrang nasingil batay sa kwenta ng isang dating commissioner ng Energy Regulatory Commission. Samantala, itinanggi ng Meralco na sumisipang bayarin sa kuryente ng mga consumer na napalitan ng bagong metro.
21: Iisa lang ang metro ni Namarites at dalawa pang pamilya na nakatira sa isang bahay kaya naghahati-hati sila sa bayarin sa kuryente. Para magkaroon ng sarili, nagpasya siyang magpakabit ng hiwalay ng metro kahit may ilang nagsasabing tumataas ang bayarin kapag nabago ang metro.
3: iniisip ko baka sakali na, kasi sa ngayon po, ang laki po ng binabayaran namin ng kuryente. Pag siguro po kami na yung may sarili, yung power adjustment, bababa.
21: Ang consumer na sumipa ang bayarin sa halos 1.6 million pesos ay pinalitan ng Metro bago lumobo ang bill. Habang isa pang na-interview sa DZMM, lumaki sa mahigit 100,000 pesos kasunod ng pagkabit ng bagong Metro.
0: Pero itinanggi ng Meralco ang mga haka-haka sa social media na tumataas ang bayarin sa kuryente ng mga consumer na bago na ang Metro. Sa katunayan, 10,000 consumer nomano ang napalitan ng bago ang Metro na hindi naman lumulobo ang bayarin kada buwan.
21: Pero ibang usapan ang mga pinapalitang Metro dahil sa tampering o pandaraya. Noong 2025, mahigit 700,000 customers ang nagkaroon ng bagong Metro pero hindi naman lahat lumaki ang bayarin. Pero mayroon talagang pinapakialaman ang Metro para bumaba ang bill sa kuryente ayon sa Meralco.
4: Merong irregularidad na nangyari, no? Maaring tampered yung Metro. Ibig sabihin, nagalaw yung Metro or yung mismong facilities ng Meralco or yung entrada niya, merong nakakabit na jumper.
21: Kung pinakialaman ng Metro, sisingilin ang consumer ng tinatawag na Service Irregularity Differential Bill na hiwalay pa sa buwan ng bill. Pero bago mangyari ito, tatanggalin muna ang Metro kasama ang opisyal ng barangay o pulis at dadalhin sa laboratory at ititest kasama ang Taga-Energy Regulatory Commission. Iimbitahan din ang consumer na mag-witness sa testing.
4: Habang ito ay sinusuri, nandoon ang kinatawan ng ERC na sumasaksi sa testing bilang kinatawan ng customer kung hindi sila makaka-attend, no? Upang maging tiyak ang pagiging patas at transparency ng proseso.
21: Sa mga umuupa, ang may-ari ng bahay o property ang responsable kung may madiskubring tampering o pandaraya sa Metro. Samantala, iginiit ni dating ERC Commissioner Alfredo Non na mahigit 100 bilyong piso pa ang dapat i-refund ng Meralco sa mga consumer dahil sa sobrang nasingil sa loob ng 15 taon. Ito'y sa kabila ng 6 na beses ng refund ng Meralco na umaabot na sa 78 billion pesos. Paliwanag ni Non, may error o mali kasi sa naunang kwenta ng ERC kaya may kailangan pang ibalik sa mga consumer ang Meralco.
22: Yung tamang computation is yung ginawa ng ERC sa NGCP. So dapat pareho lang siya dahil isang methodology lang yan eh. Ang dapat na bayaran pa will be 148 billion.
21: Daang bilyong piso rin umano ang nagastos at investments ng Meralco sa pondong galing sa sobrang singil sa consumer hanggang ngayon.
22: Kung ginamit yan pagbili ng investment, dapat i-resolve ng ERC. Ito ba investment ng Meralco o investment ng consumers? Ito pera natin yung ginamit eh. Those are the issues na loko. Kaya parang pera natin ginamit nila.
21: Wala pang pahayag ng Meralco sa mga aligasyon ni Non, pero hinihintay naman ang desisyon ng ERC kaugnay sa hirit ng Meralco na dagdag singil sa kanilang distribution charge na nakatakdang hatulan na sa mga susunod na linggo.
13: Balik Pinas, sina Liza Soberano at American R&B singer-songwriter na si Her. Ano ang hatid nila para sa Pinoy fans? Ate V, bida sa bagong Hollywood DreamWorks animated film na Forgotten Island, sina Liza Soberano at Filipino-American Grammy winner na si Her. Proudly Pinoy ang kanilang bagong pelikula na nagtatampok ng folklore, mitolohiya at kulturang Pinoy.
23: Proud Pinoy ang homecoming para kina Liza Soberano at Filipino-American 5-time Grammy winner Her. Nasa bansa ang dalawa para sa fan tour ng Forgotten Island kung saan bibigyan boses nilang childhood best friends sa sina Risa at Joe. Espesyal ang proyekto dahil Filipino culture, folklore at mythology ang nasa sentro ng bagong DreamWorks animated adventure.
24: I get very emotional about this project because, to me, this feels like the beginning of something big for Filipino creatives around the world. I feel like we're finally going to get the recognition that we've long deserved. Filipinos are such talented people and are oftentimes the backbone of a lot of industries.
25: There were new Aswa
24: because I grew up hearing stories about the Manananggal, and so I was very surprised that like more of the creatures I had never heard of. But honestly, I feel like I relate to Jo so much. I think she just brought out my inner child and my inner playfulness and chaos.
23: Kasama ni Liza at her ang mga direktor na nasa likod din ng Puss in Boots, The Last Wish, na sina Janel Mercado at Joel Crawford, na Pinay ang asawa. Revelasyon ni na Joel at Janel.
1: There's over 300 people that have worked on Forgotten Island. I think one of the biggest triumphs visually was probably bringing to life the Manananggal. The first getting Leia to agree to be in this movie.
2: Even if we have like a Filipino American film, the language, this is the language that of our country, and it is another like level of authenticity and giving voice to our characters and to our culture.
23: Star studded and proud of Pinoyang voice cast ng Forgotten Island. Kasama ni Liza at hers and Alea Salonga, Jo Coy, Dolly De Leon, Manny Jacinto, Jenny Slate, Ronnie Cheng at Dave Franco.
5: We are going home.
23: Mapapanood ang Forgotten Island sa mga sinehan sa Pilipinas simula September 23.
0: Sa pagkabalik ng TV Patrol, Gobernador ng Occidental Mindoro may apela sa DPWH kasunod ng pagguho ng bilyong-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects sa lalawigan. Agreement na iniuugnay sa kanibalismo. Babalikan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
25: Ang kinis na niya.
26: In fairness, nag-glow up.
25: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mau

0: Harap ng prosecution ang ikanilang ikalawang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May makapo na rin ang prosecution sa mga dokumentong isinumite ng tanggapan ng bise kaugnay ng paggamit ng confidential funds. At live mula Senado, nagpapatrol RG Cruz. RG, sino ang hostile witness number 2? At ano ang pakay ng prosecution sa kanya kung meron man?
1: Karen, ang kasalukuyang Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio ang ikalawang hostile witness ng prosecution. At kaya dahil nga dyan, siya ay taliwas ang kanyang mga pahayag doon sa interes ng partido nagpatawag sa kanya. At dahil nga dyan, ay hinayaan ang prosekusyon na usisain siya ng mga leading questions o yung mga tanong na may kiling. At base nga sa mga dokumentong ipinakita sa kanya, may mga hindi na itanggi si Ortonio ukol sa paggamit ng confidential funds. Halos 20 dekada na nagtatrabaho para kay Vice President Sara Duterte si Lemuel Ortonio na naging Chief of Staff ni Duterte sa mga taong Vice Mayor siya ng Davao City at nung Mayor siya. Bilang kasalukuyang OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary, kasama sa trabaho niya ang pamamahala sa mga pondo ng OVP at ang pagpaplano, pagpapatupad at pagbabantay sa operasyon ng tanggapan, mga tungkuling iniatas sa kanya mismo ng bise. Sa impeachment trial ngayong Martes, ipinaliwanag ni Ortonio kung bakit nagastos ang 2022 confidential funds sa loob lang ng 11 araw.
2: The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
3: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
4: When you requested confidential funds in 2022, kung alam niyo, yung OVP po ba, meron ng mga natukoy na banta laban sa Vice President?

0: engagements and functional representation in international and domestic events as instructed by the Vice President. End of quote. Tama ba?
1: Yes, as instructed by the President.
2: Una pa ng prosekusyon, wala ari ng projection o computation sa naturang kano at nangangako pa lang ang OVP na gagawa sila ng proyektong may kinalaman sa seguridad.
0: The explanations for the confidential funds are a sham. Walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano.
2: Sa mga panahong din yon, hindi pa security officer ng Vice Presidential Security and Protection Group si Colonel Raymond Dante La Chica na paulit-ulit na nababanggit na siyang nakakuha ng confidential funds. Paliwanag naman ni Ortonio, umpisa pa lang ng termino ng vice, may mga plano na talaga sila sa confidential funds. Pirmado anya ng vice ang plano at ani Ortonio hindi ito dumaan sa kanya. Pero may mga napuna ang presiding officer sa pirma ng vice.
3: The signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least two signatures so far. And you confirm that both are signatures?
1: Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President.
3: You can confirm likewise that they appear to be different though?
1: Yes, that's correct, Your Honor.
2: Pino na rin ang prosekusyon at tila kinopya umano ang plano para sa 2023 confidential funds mula sa plano sa taong 2022.
1: Based on the document, yes. It has the same content.
2: Si Ortonio rin ang inatasang sumulat ng sagot ng OVP sa Audit Observation Memorandum ng COA sa confidential funds. Nakinig lang din umano siya sa mga paliwanag at patunay mula kay La Chica at sa Noy OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol sa paggastos ng pondo. Aminado rin si Ortonio na hindi niya gaanong nasuri ang mga kaugnay na liquidation, certification at accomplishment report.
1: I was able to see the reports, ma'am, but I did not anymore go into details, ma'am, and then that was made as an attachment to the replies. Did not scrutinize anymore, ma'am.
2: Ipinunto rin ng prosekusyon na kahit nag-iiba-iba ang duration o haba ng panahon na pagkakagastosan umano ng confidential funds, hindi nagbabago ang kabuuang halaga.
0: 16 million pesos para sa safe house, para sa 11 araw, para sa 52 days, at para sa 67 days. Pare-parehong 16 million ang halaga.
1: Based on the document, ma'am?
0: Yes. For incentives and traveling. Yung line item na yan na makikita sa accomplishment report. Tama ba? It's the same 10 million pesos for all those three quarters.
1: Yes, based on the document.
2: Tanong din ang prosekusyon, inilaan ba sa ibang gastusin ang para sa medical and food aid nang mawala ito sa huling accomplishment report? Walang impormasyon dito si Ortonio dahil hindi umano siya ang nagbalangkas ng ulat. Karen, ayon pa sa prosekusyon, wala rin umanong detalye ang mga operasyon sa iba't ibang lugar kahit ang lalaki ng ginastos. Late backdated at irregular umano ang mga liquidation, lalo't late ang mga resibo ng ilang buwan. Katwiran ng prosekusyon, ginamit umano ang pondo sa pagbabantay sa bise, gayong trabaho naman yon ng militar at pulis. Paliwanag din ni Ortonio, hiniling din ni dating Special Disbursing Officer Jean Acosta na sumama siya nang i-withdraw ang pondo sa banko. Karen?
4: RG, so limitado itong official no mula sa OVP pagdating sa dokumento. Kasi kanina parang ang sagot niya lahat, yan ang nakasaad sa dokumento. Base sa dokumento. Diba, RG? So ang tanong pa rin dito talaga pagdating sa mga proyekto, si Colonel La Chica. Yan pa rin yung malaking katanungan, RG. Ano ba ang posibleng mangyari kay Colonel La Chica?
2: Yan ay depende pa rin yan talaga kung sa kalakaran ng paglilitis ay papatawag siya ng sino mang partido. Pwedeng ang prosekusyon na sinabi naman na kahapon na pinag-isipan pa nila kung pauupuin nga nila sa witness stand si La Chica, o pwede rin ang depensa. Pero pwede rin naman na ang mga senator judges ang gumawa niyan. Ano? Pero sa dulo na yon, kapag ka nakapagpresenta na ng testigo o ng kaso o ng nailahad na magkabilang panig o tapos na silang ilahad ang kanilang mga argumento, dokumento at ebidensya at meron pa rin mga tanong ang mga senator judge, pwede nilang gawin yun. Pwede sila magpatawag ng mga tinatawag na amicus o friend of the court. Kung meron pa silang mga gusto liwanagin at yung kanilang gustong kausapin, eh, hindi naman iniharap ng sino man doon sa magkabilang panig. So, titignan natin kung alin dyan ang mangyayari. Pwede ipatawag siya ng prosecution, pwede ipatawag siya ng depensa, o pwede rin yung mga senator

0: other judges ang magpatawag sa kanya sa dulo kung hindi siya ipapatawag ng sino man doon sa magkabilang panig.
1: May ganun pala, amicus friend of the court. Maraming salamat, RG Cruz.
2: Umapela na si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sa DPWH na aksyonan kaagad ang mga gumuhong bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects sa kanilang lalawigan na umano'y mga substandard ang pagkakagawa. Nagpapatrol, Dennis Datu.
3: Malalakas na naman ang hampas ng alon ng dagat sa Occidental Mindoro na nagpapalaki ng sira sa gumuhong bahagi ng seawall na napinsala nung nakaraang linggo.
4: Wala nang madadaanan ng tao dito, pati sasakyan. Lahat, halos lahat na mangyari nila nabibira. Kunting daan lang ng bagyo, kira agad.
3: Kinakabahan na ang mga residente na nakatira malapit sa dagat dahil hindi na sila kaya pang proteksyonan ng seawall na anilay ilang taon pa lamang na itatayo.
5: Tingnan nyo naman ang ginamit na bakal, kaliliit. Tapos, kaliliit po ng protection, kaliliit. Alam mo, pwede matulungan nyo kami, mauubos nyo kami tiga rito.
3: Sabi ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, tinatayang 20 bilyong piso ang ibinuhos na pondo para itayo ng DPWH ang mga flood control projects sa probinsya. Pero hindi umano nasunod ang program of work ng mga proyekto kaya't walang tibay ang mga pundasyon nito.
6: Tingin ko kahit magkukay tayo dyan sa mga ginawang flood control na yan, okay, makikita nila maigsi ang mga pilote niyan. Yan ang naging dahilan nga dahil maigsi yung pilote niya ay naiskaur yung ilalim. Pag nag-scour yung ilalim, so yung buhangin ngayon na gumuho na yon, tendency ngayon, yung semento sa ibabaw, nag-collapse. Kasi nakasandal lang yung semento dun sa buhangin eh.
3: Pinakamatindi ang pagkawasak ng flood control project sa bayan ng Sablayan na umaabot na sa 1.3 billion pesos ang halaga. Sabi ni Gadiano, ang pagkasira ng flood control projects ang nagpalala sa pagbaha sa kanilang lugar at nakaapekto rin sa mga sakahan.
6: Di ba puro buhangin ang ilalim niyan, yung loob? Na mag-iba yung flood control, yun ang tumabon sa mga palayan nila. At saka bukod doon sa nasira yung palay, hindi na pwedeng bukirin yung bukid dahil puro graba na. Yun ang masaklap doon eh.
3: Ilang beses nang nanawagan ng investigasyon tungkol dito ang gobernador. Ngayong may inaasahan na namang habagat, umapila siya kay DPWH Secretary Vince Dison.
6: Kaya nga umingi kami sa national media para na maire-ire ito kasi para mapansin din naman ng DPWH na Secretary Dison na makita nila yung sitwasyon dito sa Occidental na yung mga flood control na nasisira ay nagkukus ng kapahamakan sa mga tao at kabuhayan ng mga tao.
3: Sagot naman ni Secretary Dison, tututukan na nila ang problema sa Occidental Mindoro at hahabulin ang mga kontraktor ng mga gumuhong flood control project.
7: Halos lahat ata ng diking ginawa doon, nigapakanan, sira eh. No? So kailangan ipagawa lahat yun immediately. Pero no cost to government yun. Kailangan gawin yung lahat ng, I don't think gumampas na yung warranty periods niya. Hahabulin natin lahat ng mga kontratistang gumawa.
3: Sa tala naman ng PDLRMO, nasa 1.7 billion pesos na ang halaga ng pinsala ng nagdaang bagyong Maymay, Neneng at Habagat sa Occidental Mindoro. 1.4 billion pesos dito ay sa infrastruktura at 242 million pesos naman sa agrikultura. Dennis Datu, ABS-CBN News.
8: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang bagyong Obet at may asahan pa ba ulit na mga malalakas na paulan ang habagat?
9: Alvin, di nagtagal ang bagyong Obet na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility dahil nakalabas lang din ito lagpas alas 9 kagabi. At uli pong namataan ang bagyong Saudel sa layong 1,070 kilometers northeast ng extreme northern Southern Luzon. Samantala, nalusaw na yung dating bagyong Neneng pagka landfall dyan sa may mainland China, habang LPA na lamang o low pressure area itong dating bagyong Atsani na inaasang sasanib na sa mas malaking ikot ng mas malakas na bagyong Saudel. At kahit sa labas po ng PAR ang bagyong Saudel, patuloy po nitong hikilahin ang habagat na makakaapekto pa dito sa kanlurang bahagi ng Luzon habang tarawid ito patungo sa may China. Samantala, isang bagong weather disturbance ang mabubuo sa Philippine Sea sa araw ng Webes at posible po itong maging bagyo at ito ang bagong hihila at magpapalakas sa habagat kaya aasahan nga ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at sa Western Visayas patungo sa weekend. Kapag ito'y naging bagyo na, tatawagin po ito sa local name na Pilandok. Pero patuloy pong umantabay sa updates sa potensyal na bagyong ito dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 26, Miyerkules sa Luzon, aasahan po ang pagpapaulan pa ng habagat lalo sa kanlurang bahagi. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan mula po yan umaga hanggang pagsapit na ng gabi lalo dito sa may bahagi ng Central Luzon kung saan may malalakas na ulan sa hapon at maging sa may Occidental Mindoro na may malalakas na mga pag-ulan din bago lumubog ang araw. Posible naman na may kalat-kalat pang ulan sa ilang lugar sa Northern Luzon. Dako naman tayo sa Palawan kung saan po posible ang mga pag-ulan din dala ng habagat lalo pagsapit ng hapon hanggang gabi sa maraming bahagi ng probinsya lalo po sa southern part ng Palawan. Sa Visayas naman ay posibleng makaapekto rin ang habagat. Magdadala po yan ng mga paulan dito sa Western Visayas at maging sa Negros Island region sa umaga hanggang tanghali. Posible rin sa hapon na may mga pag-ulan pa sa ilang lugar sa may Central at Eastern Visayas at pagsapit po ng gabi ay may aasahan ding mga paulan pa sa ilang lugar. Dako naman tayo sa Mindanao kung saan po ay magiging mainit at maalinsangan ang panahon. Bagamat meron ding kaunting pag-ulan na aasahan sa ilang lugar lalo po dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula hanggang pagsapit na yan ng hapon. Sa hapon meron ding malalakas na ulan sa may Bukidnon at bago lumubog yung araw hanggang oras ng hapunan malalakas din ang ulan na aasahan dyan sa Caraga dahil sa thunderstorm. Pag lumalim ang gabi, posible pa yung kaunting pag-ulan sa Eastern Mindanao. Kayo naman sa Metro Manila, maaraw po pero kukulimlimlin ang kalangitan at pagsapit pa ng gabi may katamtamang tsansa ng pag-ulan. Samantala, higit kalahating metro po ang itinaas ng water level sa Angat Dam na nagtala ng 192.33 meters nitong Martes ng umaga. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
8: Sa isang bayan sa Palawan, isang balita ng kahindik-hindik na krimen ang naglagay ng lamat sa reputasyon ng mga residente roon noong taong 2004. Pero palaisipan hanggang ngayon kung talaga bang nangyari ang krimeng ito na iniuugnay sa cannibalism. Yan ang babalikang kwento sa Philippines' Most Shocking Stories.
10: Cannibalism. Narinig niyo na ba ang salitang cannibalism? Ito yung sitwasyon kung saan ang tao ay kumakain ng laman ng kapwa-tao. At sa isang bayan sa Palawan, mahigit 20 taon na ang nakalipas, may kumalat na balita ng kanibalismo. Meron daw inarestong mga lalaki dahil umano sa pagpatay sa isang bisita sa isang despedida de soltera. Ang pangalan ng bisita ay si Benji Ganay, ang ikakasal, yung pinsan niya. At si Benji, pinagbintangang ng bastos sa bride-to-be habang sumasayaw sila. Dahil sa pambabastos, inabangan si Benji ng mga kamag-anak ng babae at dinala sa liblib na lugar. Pinatay, sinunog, at kinain umano. At hinanda pa ang ilang parte ng katawan sa wedding reception. Umano. Nangyari ito noong taong 2004. At ang tanong, totoo bang nangyari ang kahindik-hindik na krimen na ito? At ito ang Philippines' Most Shocking Stories.
8: Abangan ang buong kwento sa pagbabalik ng Philippines' Most Shocking Stories. Mamaya na po yan 8 p.m. sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
1: ang sunod. Halos 30 estudyante sa Davao del Norte isinugod sa ospital matapos umanong ma-food poison. At pag-imbestiga kay Colonel Raymond Dante La Chica sa isyu ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, pinaubayan na ng AFP sa ombudsman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7.20 ng gabi.
13: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Sandigan Bayan Associate Justice Moreno pinag-i-inhibit ng ombudsman sa kaso ni ex-Senator Revilla. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Quezon City, Radio Patrol, Nico Bagsik. Nico?
14: Aini nagkain ng motion to inhibit ang Office of the Ombudsman laban kay Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno na bumoto pabor sa paglaya ni dating Senador Bong Revilla na nahaharap sa kasong malversation dahil sa pagkakasangkot sa flood control scandal sa Bulacan. Nakapagpiyansa sa halagang 1 million peso si Revilla sa botong 2-1 ng mga miyembro ng 3rd Division. Bukod kay Moreno, bumoto rin si Associate Justice Fitz Brian De Los Santos pabor sa bail. Tanging si Justice Carl Miranda lamang ng chairperson ng division ang bumoto laban sa paglaya ni Revilla. Ang kaso ni Revilla ay may kaugnayan sa di umano'y illegal na disbursement ng 76.9 million peso para sa Ghost Flood Control Project ng DPWH sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Ito na ang ikalawang kaso bilang sinatapos ang Port Barrel Scam. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
12: Maraming salamat, Radyo Patrol Nico Bagsik. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM, numero uno sa aksyon. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe. All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Abangan ngayong Biyernes sa Sean Ami Presents.
18: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
19: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
20: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
11: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol.
16: Serbisyong sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
2: Isinugod sa ospital ang 29 na estudyante matapos umanong ma-food poison sa isang paaralan sa Santo Tomas, Davao del Norte nitong Lunes ng umaga. Sa investigasyon, nakaranas ng pananakit ng tiyan, pagsusuka at pagkahilo ang mga nasabing mag-aaral na kumain ng biningit o bilubilo at gulama na itininda ng isang vendor sa loob ng school campus. Ayon sa Santo Tomas Municipal Information Office, batay sa pagsusuri, sa halip na asukal ay kemikal na ginagamit umano sa paglaba ang nailagay sa mga pagkain. Ayon din sa vendor, inutusan niya lang ang kasama niya na bumili ng asukal pero hindi nila alam na iba pala ang naibigay sa kanila ng tindahan. Nakalabas na ng ospital ang ilang estudyante habang ginagamot pa ang lima sa kanila. Nasa kustodiya ng PNP ang vendor. Muling nagkaroon ng debate sa paggamit ng posisyon ng ilang salita para ilarawan si Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng kanyang impeachment trial. Muli ring natanong ang posisyon kung bakit nga ba hindi pa nila ipatatawag si Colonel Raymond Dante Lachiga, ang dating hepe ng AFP Security and Protection Group o ang dating Vice Presidential Security and Protection Group. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, anong nangyari at bakit nagkain din na naman ang prosekusyon at depensa?
21: Bernadette, tinawag ng prosekusyon na mastermind at arkitekto ng umano'y questionable at maanumalyang paggastos ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Bagay na muling tinindigan ng depensa.
22: In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang architect at mastermind nito ay si Vice President Sara.
23: Your Honor, please.
24: Ito ang naging konklusyon ng prosecution matapos ang direct examination sa Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. At tulad ng mga nakaraang paglilitis kung saan tinawag ng mga prosecutor na scam at modus operandi ang operasyon ng OVP, tinutulan ulit ito ng mga abogado ng bise.
25: This is the third time, Your Honor, that we have heard those words. This is a court of law, this is a court of procedure, and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution.
26: But it does seem that it's becoming a... I would rather use the word habit than pattern. For the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements.
27: Even if we say withdrawn or even, I mean, both sides, ha? Kahit sabihin mong withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court.
22: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor, but we at the prosecution, we just want to call a spade a spade.
26: Within limits, but, you may.
22: Yes, Your Honor, but henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
24: Sa labas ng korte, nanindigan ang abogada.
22: To us, it's a scam. A scam that was masterminded by the Vice President.
24: Ayon sa depensa, hihintayin nila ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa mga nagiging pahayag ng mga miyembro ng prosekusyon sa loob at labas ng korte.
26: So, it's part of lawyering in a way. But in this case, we just wanted to be very careful because we also want to protect the rights of our clients.
24: Samantala, lumabas din sa direct examination na hindi pa nababayaran ng OVP ang 150,000 pesos na ipinaluwal ni Ortonio. Matapos ang hiling ng dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachiga na dagdag na pondo para sa seguridad.
22: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 na hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000?
26: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed.
24: Ayon sa kampo ng DICE, walang formal na direktiba na kailangan na abonuhan ng mga opisyal ng ahensya ang ilang gastusi. Pero aminado ring may mga pagkakataon na kailangan munang humugot ng pera mula sa sarili nilang bulsa para sa opisina.

0: I think all government officials and employees would attest to the fact na minsan in the exigency of service or minsan pag may mga kailangan, hindi mo maiiwasan na mag-abono.
1: Hindi pa rin masagot kung saan ginastos ang 150,000 pesos mula kay Ortonio at maging kung saan napunta ang mga computer, printer, mesa at upuan na binili gamit ang confidential funds ng OVP. Dahil ayon kay Ortonio, ang tanging makakaalam nito ay sila Chika na siyang nangasiwa sa mga confidential activities ng OVP. Sa isang pahayag, sinabi nila Chika na handa siyang humarap sa korte para sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y maanomalyang paggastos ng confidential funds ng OVP. Sa kabila nito, naniniwala si Lead Prosecutor Jervie Luistro na hindi na kailangang ipatawag sila Chika.
2: My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? But this is just my personal position. As a matter of practice, we always decide as a team.
3: Takot ba kami na umupo sa witness stand si La Chica? Definitely not. Kung ipapatawag nila, go ahead, di ba? And we're ready to cross-examine him.
1: Bago matapos ang paglilitis, kinumpirma ni Presiding Officer Francis Escudero na sa September 3 matatapos ang dalawang linggong bed rest ni Edward Fajarda, ang dating Special Disbursing Officer ng Department of Education. Kaya formal siyang ipapasabina ng korte sa September 7.
4: At bukas, August 26, bago magsimula yung cross-examination ng depensa kay Lemuel Ortonio, dalawang bagay yung ating aabangan. Una ay bibigyan ng pagkakataon si Attorney Amando Virgil Liguta ng prosekusyon na ipaliwanag yung kanyang social media post tungkol sa misleading questions na naging issue at kontrobersiya noong mga nakaraang linggo. Ikalawa ay aabangan din natin kung papangalanan ba ng impeachment court yung mga individual o personalidad na lumabag sa subjudice rule o yung patakaran laban sa pagtalakay ng mga merits ng kaso sa labas ng korte. Bernadette.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo.
6: Nananatiling attached, unassigned, o floating status sa Philippine Army si Colonel Raymond Dante La Chica, ang dating hepe ng AFP Security and Protection Group o ang dating Vice Presidential Security and Protection Group. Ipinaubayan na ng Armed Forces of the Philippines sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa pagkakasangkot ni La Chica sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Bianca Dava.
7: Tinapos na ng Armed Forces of the Philippines ang sarili nitong pagsisiyasat sa umano'y pagkakasangkot ni Colonel Raymond Dante La Chica sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Colonel Francel Margareth Padilla, tagapagsalita ng AFP, ipinaubayan na ng militar ang pag-iimbestiga sa Office of the Ombudsman. Pero may nilinaw siya tungkol sa kaso ni La Chica sa AFP.
8: Conclusion po of the Armed Forces of the Philippines inquiry should not be interpreted po no as a closing na po case, but of course to give cognizance to the proper authority who's already investigating. Nirerespeto po ng sandatahang lakas ng Pilipinas yung jurisdiction ng ombudsman sa right of course to due process.
7: Ito rin ang posisyon ng Department of National Defense na nangangasiwa sa AFP. Sa House Budget Hearing nitong Martes, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na ang pondong hinawakan umano ni La Chica at Colonel Dennis Blasco ay hindi AFP funds.
9: The issue is alien to the armed forces, personal to the officers. That being the case, Your Honor, I think it will be important for the ombudsman to act on it. I believe that the officers should be made to stand accountable for any and whatever offense they may have committed.
7: Nananatiling attached and assigned or floating ang status ni La Chica sa Philippine Army Headquarters. Si La Chica ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na ngayon ay tinatawag ng AFP Security and Protection Group. Inalis siya sa pwesto noong October 4, 2025 matapos simulan ng ombudsman ang investigasyon sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Duterte laban sa kanya at kay dating VPSPG Deputy Commander Nolasco. Muling lumutang ang pangalan ni La Chica sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ayon kay dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, umabot sa kalahating bilyong piso ang confidential funds na naibigay kay La Chica noong 2022 at 2023 sa utos umano ng pangalawang pangulo. Handang makipagtulungan ng AFP kung formal na ipatatawag si La Chica sa impeachment trial at ng mga ahensyang nag-iimbestiga sa issue.
8: In the event na he is called upon, no, the Armed Forces of the Philippines shows that we're really supporting at and of course cooperating dito sa pag-conduct po ng investigation accordingly.
7: Rerespetuhin din ng militar ang anumang sabina na ipalalabas laban kay La Chica. Bianca Dava, ABS-CBN News.
5: Huwag mapagod sa pagtulong sa kapwa.

0: Hail Krishna.
1: Libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Mga sakahan at kabuhayang nalubog sa baha dulot ng mga nagdaang ulan, dala ng habagat at sama ng panahon. Kabilang sa mga agad na tumugon ang isang remittance app at ang endorsement partner na si Kim Chu. Nagbigay sila ng kalahating milyong pisong donasyon sa ABS-CBN Foundation International. Laan ang tulong para sa mga komunidad na apektado ng mga nagdaang matinding baha.
2: Nakaranas tayo ng matinding pagbaha, matinding hirap yung mga kapwa natin Pilipino. With the help of ABS-CBN Foundation, nag-donate yung World Remit ng pera para makapagbigay sa mga kababayan natin. Malaking tulong na rin yun.
3: On behalf of ABS-CBN Foundation International, I'd like to thank Leo and Kim.
1: Nagpasalamat din si Kim sa mga Pinoy na patuloy na tumutulong sa mga kababayan.
2: Sana hindi mapagod ang mga Pilipinong magtulungan kasi minsan nakakapagod na maging Pilipino pero hindi mapapagod ang puso natin na tumulong talaga.
1: Umaasa si Kim na sa kabila ng mga pagsubok, mananatili ang bayanihan at malasakit ng mga Pilipino sa isa't isa. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
4: Susunod, kolong-kolong at motorsiklo nagsalpukan sa Lawag City. At tindahang may bagong kabit na CCTV na salisihan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
9: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
10: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
8: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa

0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol sa S30.
4: TV Patrol sa DZMM.

0: sugatan sa salpukan ng motorsiklo at kolong-kolong sa Lawag City, Ilocos Norte noong Linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, bumabaybay sa magkasalubong na direksyon ang dalawang sasakyan nang lumihis ng linya ang kolong-kolong at mapunta sa linya ng motorsiklo. Sa lakas ng salpukan, tumilapon ang tatlong sakay ng kolong-kolong pati ang rider ng motorsiklo. Ayon po sa pulisya, walang maipakitang lisensya ang 18-anyos na driver ng kolong-kolong. Muli namang nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho. Tugis ngayon ang isang lalaki matapos tangayin ang cellphone mula sa isang tindahan sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Nakuha ng CCTV ang insidente kung saan nagpanggap na bibili ng sigarilyo at tsokolate ang suspect. Nang may abot ng tindera ang kanyang binili, humirit pa ang lalaki na bibili rin ng tubig. Pagtalikod ng tindera, mabilis na dinampot ng suspect ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 20,000 pesos sa kamabilis na tumakas. Nakilala naman ng mga otoridad ang suspect dahil sa CCTV na napag-alamang kaka-install pa lamang isang oras bago ang insidente. Ayon sa barangay, paulit-ulit nang nasasangkot sa pagnanakaw ang suspect.
1: Umakyat na sa 320 million pesos ang halaga ng pinsala ng mga bagyo at habagat sa lalawigan ng Bulacan. Dumipensa naman si Governor Daniel Fernando sa mga bumapatikos sa kanyang panayam kung saan sinabi niyang hindi niya alam ang eksaktong halaga ng mga flood control projects sa probinsya. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
2: Lubog pa rin sa baha ang kalumpit Bulacan. Yan ang mensaheng nais iparating ng grade 12 student na si Kurt Caparas sa mga opisyal na nagsasabing nabawasan na ang pagbaha sa ilang lugar sa bansa nitong nagdaang mga bagyo at habagat. Sakuha niya sa labas ng kanilang bahay sa Barangay Gugo noong August 22, ulo na lang niya ang makikita pagkatapos lumusong sa mahigit 5 talampakang baha.
3: Hanggang tuhod na daw po yung tubig. Tapos naisipan ko po, sukatin po yung tubig po dito sa amin na hanggang lubog tao po.
2: Isang buwan nang suspendido ang klase sa lugar. Hirap din siyang mag-online class.
3: Wala po kami kuryente po ngayon kasi po lumubog na po yung kontador po na kuryente po namin sa baba.
4: Itong nakikita nyo ngayon na binabaybay namin, hindi ito dagat o ilog, isa itong dating sakahan, palayan. Pero sabi ng mga residente dito, yung mga dating mga magsasaka, 2020 pa sila huling nakapag-ani o nakapagtanim dahil nga nalubog na sa baha. Itong lugar nila. Kaya marami sa kanila napilitan ng humanap ng ibang pagkakakitaan.
5: Talagang naiayos yung pagkakagawa nung sinasabi nilang flood control na yun. Eh, nangyari, napunta-sapunta ng mga nanunungkola na mga buhaya.
6: Hindi na po natin kailangan ayuda, yung solution po sa baha ang kailangan natin eh. Para maibalik po yung dating pagsasaka.
2: Ayon sa pamahalaang panlalawigan, umabot na ng 320 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Bulacan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa kabilayan ng halos 44 na bilyong pisong halaga ng flood control projects na binuhos sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025 base sa datos mula sa Sumbong sa Pangulo website. Nilinaw naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa isang press conference ang kanyang naging sagot sa isang panayam na hindi niya alam ang eksaktong halaga ng flood control projects sa probinsya.
7: Wala pong massive flood control projects ang probinsya government ng Bulacan. Nakatulad ng sa DPWH. Ang nasabing 41 billion flood control project sa Bulacan ay wala sa direktang control. Wala pong direktang control ng gobernador.
2: Sinabi ng palasyo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging susi para madiskubre at maaksyonan ang mga pagkukulang sa flood control projects. Kaya hindi rin umano masisisi ang gobernador.
8: Kahit naman po yung Pangulo nung siya ay nagkaroon ng inspection, ay doon lamang din niya nakita at nadinig mula doon sa isang barangay official na yung mga proyekto ng DPWH, lalong-lalo na sa panahon ni dating Pangulong Duterte at umabot sa panahon niya, ay hindi po nagre-report sa LGU. So wala pong turnover sa LGU ng mga proyekto ng DPWH.
2: Pinag-aaralan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng Manila Bay Coastal Defense o Mega Road Dike Project bilang pangmatagalang solusyon sa baha sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Bataan.
9: Kamukha yan nung ginagawa sa ibang bansa tulad sa Netherlands. Tinanggap na ng ADB at gagawin na nga yung feasibility study na.
2: Nangako rin si Dizon na tatapusin o aayusin ng kagawaran ang lahat ng nakatenga at depektibong flood control projects sa Bulacan at ibang lugar sa bansa. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Susunod, dating manager ni Bea Alonzo na si Shirley Kwan bumuelta sa mga aligasyong iniuugnay sa kanya. Ang reaksyon ni Alex Ayala matapos makamit ang bagong career high ranking na number 18. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page. Oo, sali na para may money ka sa DZMM.
2: Money, money, money. Money, money, money. Money, money, money.
0: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
4: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
5: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
3: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
0: Basta AM, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
6: Matapos maudlot dahil sa masamang panahon, itinuloy ng Quezon City RTC Branch 98 ngayong Martes ang oral arguments sa reklamong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim, tinalakay ang hiling nilang ibasura ang reklamo dahil anila hindi dapat makasuhan ang impeachable officers gaya ng Vice President Muli namang igiriit ng tagapagsalita ng Department of Justice na siyang nagsampa ng reklamo na magkaiba ang proseso sa kasong kriminal na gumugulong na paglilitis ng Senate Impeachment Court. Plano rin ng DOJ na maghain ng pagtutol sa hiling o motion to quash ng depensa. Naharap si Duterte sa 3 count ng grave threats dahil sa kanyang controversial na pahayag laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
7: Previously mentioned, merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. No? Kung meron mga ikakaso sa kanila, ito ay dapat pagkatapos ng kanilang paglilingkod, no? Ng kanilang term, no? Or tenure.
8: And the prosecution, of course, in filing it, believes that impeachment and the criminal proceeding are two different and distinct proceedings. They run on separate tracks, towards separate purposes, and towards separate ends.
9: Sinagot ng dating manager ni Bea Alonso na si Shirley Kwan ang mga aligasyong iniuugnay sa kanya, partikular ang naudlot na kasal ni Bea sa Spain at umano'y pakikialam sa prenup ng aktres. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
10: Malinaw naman tayo.
11: Samot-saring negatibong salita at aligasyon ang ibinato sa veteran talent manager na si Shirley Kwan sa gitna ng mga espekulasyon online tungkol sa naudlot na Spain wedding ni na Bea Alonso at Vincent Ko. Giit ni Shirley, hindi niya pinakialamanan ang mga paghahanda sa kasal. Anya, ang tangi niyang ambag ay ipaalam sa mga bisita na hindi na matutuloy ang kasal na ginawa niya bilang pabor kay Alonso.
12: I received a text from her business partner, Bea Secosana. Okay? And she told me, I'll read it to you. Resibo ko to. Friday, 8th of May. Hi, Tita. Bea asked for a favor if you can message her guests and Amanda, the wedding coordinator, na din daw po. This is what she wants to say. She composed the whole message, okay, to send to the guest. What I decided was to put, hi, this is SK. So people, her guests, would receive it and they know it's not a prank. It's legitimate because SK is credible.
11: Nilinaw din ni Shirley na hindi siya nakialam sa usapin ng prenup.
12: Ni anino, ni one sentence of that prenup, hindi ko nakita. I know there's going to be a prenup, pero hindi ako nagmaderang asa na yung prenup. Ang sinabi ko lang sa lawyer o attorney, kung meron kang input dyan, just make sure it's within the bounds of the law. Yan lang. Masama ba yun? Pakikialam ba yun?
11: Sinagot din niya ang aligasyong pineperahan umano niya si Bea.
12: I just wanna make this clear, huh? Bea did not make me rich, nor will she make me poor. So, stop calling her my cash cow. I have bigger stars that I'm handling, who are busier than her.
11: Sabi ni Shirley, kinumpirma ni Bea sa kanya na walang katotohanan ang mga kumakalat online. Pero nakiusap ang kanyang alaga na huwag na itong patulan.
12: We both know the truth, right? Siyempre, pagbibigyan mo yung alaga ko, heartbroken at that time.
11: Aminado naman ang veteranang manager na ramdam niyang hindi siya dinepensahan ni Bea sa mga panahong ito. Ikinwento din ni Shirley ang mga pangyayari. Kaya siya nag-resign bilang manager ni Bea noong August 11.
12: I was talking to the client and preparing this event. And I was told by client that I'm disinvited. And I already know what happened. Even if the client didn't want to tell me, hindi ako galit, but I'll be a hypocrite if I tell you I'm not offended.
11: Nais din sana ni SK na hindi na magsalita, pero ramdam niya umanong patuloy siyang sinisiraan ng mga personalidad na hindi niya pinangalanan. Tumanggi nang magkomento ang interim manager ni Bea na si Chris Cahilig, kaugnay sa mga pahayag ni Kwan. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
9: Ibinahagi ni Pinay Tennis star Alex Ayala ang kanyang reaksyon sa naabot niyang bagong career high ranking na world number 18 sa women's singles. Sa kanyang IG stories, nagpost si Ayala ng screenshot ng kanyang profile sa WTA website kung saan kita ang bagong singles ranking niya. Isinulat niya ito ng caption na "Turned 18 twice in this lifetime." At ginamit bilang soundtrack ang kanta ng American singer na si Khalid na 18. Sa kanyang pinakabagong ranking, gumawa si Ayala ng kasaysayan bilang Southeast Asian woman na may pinakamataas na tennis ranking sa mundo. Dinaig niya ang dating record na number 19 at nanaitala ni Nayayuk Masuki ng Indonesia at ni Tamarin Tanasugarna ng Thailand. Samantala, sasabak na sina Ayala at kapartner niyang si Felix Oze Aliasim sa US Open Mixed Doubles ngayong gabi at makakaharap nila ang mag-asawa sina Gail Montes at Elina Victolina.
10: Congrats!
6: My God, isipin mo yun, no?
10: Saka first.
6: Oo. The first Southeast Asian and the first Filipino, whether man or woman.
10: And our pride. Diba?
6: Our pride. Yeah. Ang galing na.
10: Pero may laban later, no?
6: Oo. Ay, mamaya ba yun? Yung double? Hindi, binigay niya. So, nasa US Open na may doubles tapos magsisingles siya.
9: Ano oras yun?
6: Right?
10: Depende sa time kasi ano bang difference? Washington din.
6: Pero anong teenager si Alex, nanalo siya sa US Open. Nung teenager siya, I think, no?
10: Nakuha niya yung talo.
6: Parang, I believe so. Parang umali po kami. But nung teenager siya, nanalo na siya doon.
10: Sa category niya.
6: Oo, sa category teenager. Ngayon, adult na kasi single.
9: But not the top, no?
6: Parang it was. I wanna make sure na, but singles, ngayon kasi singles woman adult.
10: Sana ba nato?
6: Galing. Oo, pagdasal natin. Wow.
10: Suportahan po natin kahit hindi naman tayo makakapunta lahat sa Amerika. Dasal.
9: Ayan,
10: dasal. Cheer.
6: Alright. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Philippines Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
9: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano bang hamon, ano bang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
10: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa kala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan.
13: This is FM Radio.
14: FM Radio.
13: Favorite music radio.
15: Kabay!
16: Kabay! Hala, uy! Kagwapo! Baan na niya, uy? Uy, kamayim siguro ni. Mauna ni.

0: kanyang paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neta.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Oo na ni.
1: Mayong gabi mga ka-vibes. Sawa makaabot ka ganina sa itong programang Request 931. Kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa itong sender nga si Zini. Ania, ang replay sa iyong istorya sa itong programang Request 931. Mauna ni.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Mauna ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. Simpatiko. Og romantiko. Romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka-Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
4: Request 931.

At oras mga kabibs, alauna 28 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Oras mga kabibs, karon oras alauna 28 na sa kahaponon. O niya, syempre sa mga kabibs, karon manginaotan nga humana siguro mo sa inyong mga paniod to karong oras sa mga kabibs, no? O niya, syempre mag-uman-uman ta sukad sa alauna mga kabibs hantun ta sa alas 4. Ini ka itong programang Request 931 mga kabibs din hilang sa atong paborito kayong radio sa Sugbo. Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibs, mauna ni. O niya, sa itong mga kabibs karon, lahi na pagkakaagi sa gugma, lahi na pagkakaagi sa kinabuhi. Ang atong hatagan o pagtagan, ining atong programang Request 931 mga kabibs. Diin karong hapon na, kaagi ni sa Osaka, kuan, kaniang mura o inundampung na Osaka babae, magkunon ni Ron, no? Apat sa dili pa, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela. Atos ang welcome to... Atos ang i-welcome sila si Miss Eva. Ang Gulbay Pasok.

0: niya may hapon sa mga kabaib sa tukarong na minaw. Ining ato gayod nga programang Request 931. Oga siyempre sa makausapa, ako mapanghinauto. Nga naamo karon sa maayo kaayo, nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manghinauto sab kita, nga ang adlaw nga Martes, mamahimong malambuon alang kanatong tanan. Amo na siya. Aniya, karong hapon ha, diyan na po si Miss Iba at usang welcome-on. Miss Iba, DJ Pamela, pasok. Welcome to the show. Wow, wow, wow.
1: Hello, hello, hello. Maayong hapon.
2: Ito
1: ba? Hi, DJ Pamela. Ang cool boy, DJ Rico Mambo.
3: Kumusta man mo, Miss Iba o DJ Pamela? Musta man ninyong adlaw? Musta man ninyong hagkahaponon? Ining adlaw Martes.
1: Maura gihapon.
3: Musta man di ay?
1: Maura gihapon, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
2: Maura gihapon.
1: Bahalag busy, pero kuan, feeling fresh.
2: Hello. Para bitong karon ana feel bahalag kuan Miss Eva bahalag di fresh ko basta do nay feeling lang
1: kaya
2: mao magid diha magid magsugod ag tainan kana bitang feeling nato ana feeling nato kuan ana madala mga feeling. Aniya, syempre sa ito mga kabayab si Karong Naminang. Kumusta mamong tanan? Aniya, karong hapon na, lahin na po nga kaagi sa gugma. Oye, marag na natay text line. Na natay text line, kada na yung nakakuan din eh. Sa mga Naminang karon, na natay, nabalik na nga ito ang text line mga kabayab. Sumoy na, ari mo text na mo sa ito ang numero. 09-9547-20802.
0: Mauna na nala. Great na mo. Oh, ipadangatan yung mga kuan mensahe din na karon sa mga naminaw. No, kay di naman ang atong text line mga di ay ka mga kabayabs. Unya karon sa mga namati ini nga atong programang Request 931, pwede usab mo nga mo download sa atong app pinaagi sa inyo mga Android nga cellphone. Adto mo sa inyo ha karong app mga kabayabs dayon, Play Store i-download ang FMR Philippines. Pag humalog download, bisan asa nga FMs FMR. Oh, gani ang regional inyong madunggan mga kabayabs. I-open lang ninyo din ha. Alright, muna siya. Okay, karong hapon na Miss Iba, DJ Pamela, kinsa mang kaagi. Kinsa mang kaagi sgugma Miss Iba.
1: Kinsa may
3: kuan karon atong gitawag o ganaang nakahuna-huna sa pagbabuhagay. Iniiyang kaagi. Kinsa Miss Iba, DJ Pamela.
1: Kuan, DJ Rico Mambo. Mokining, Osaka, babay.
2: Babay?
1: Oo, 24 anyos. O niya, taga Cebu City lang.
2: Ay, taga Cebu City. O na, ang sama siya pagkaunsa, Miss Eva.
1: Kuan, na siya yung live-in partner. Kaya igingon man niya diri nga, dili pa sila minin. Nyo.
2: Ah, pero, sa ito live-in partner. Oh, oh.
1: Pero naa sila ay usa ka anak nga naay sakit sa utok.
2: Gana ang sa may kuan tawag gana na nahalabas na kayo na ay murag ipaminaw sa ODI niya, ha? Anak, o niya?
1: O niya, kuan, kana bitong na permi na niya nasakpan nga nagbinuang.
0: Ah, sakpan na sakpan.
1: Oo. Kaya mga ingon, ana, Uncle Boy.
0: Mao na.
1: Oo.
0: Nahala, sige, ito ni nga himay-himay yun karon, o niya. Unsa may problema niya permi niya sakpan.
1: Ang iyang problema kay kuan ko
0: masig
1: no.
0: Nakuangan pa siya.
1: Really, kanang unsa may angay kaha niyang buhaton. Oo, nga mausab ang iyahang bana.
0: Kay,
1: oo, kay wala na ba siya laing kapadulngan, wala na siya ginikanan, ugwa po siya mga igsoon.
0: Ay, murag kuan ni Dain na huwag din siya murag yabosaran ini.
3: O niya, Miss Eva, sa may kuan, sa pamailain niyang poong diha-dihay, pila may edad ni Miss Eva nga itong sender karo?
1: 24. Pareho na sila sa iyahang ka-live-in. 24.
3: Mm-hmm.
1: Oo.

0: 09 95 472 0802. Mo na siya ang ato karon nga text line gihapon.
1: O
0: niya tuning hatagan og pagtagad og unsaon ta ni pagsulbad ron apan anahala ato na lang ning paminawon karong taon-taon mas iba. Og unsaon ato ni nga masulbad ni ang gihambin karon nga problema kabahin ni ini iyaha karong abana nga himabay unsa ba paputlan makatanig tumoy unsa man kay laktod gyud nga angay buhaton ni mga himabay ana. Putlan bas lagay, anak. Oh,
1: grabe. Ana,
0: putlan sa kalagayan ba, Miss Iba? Kuan ba? Kuan sa kalipay? Muna,
1: eh, putlan sa kalagayan. Apple boy.
0: Putlan sa kalagayan. O niya, muna siya, kanang kuan sa kalipay. Unsa ba? Kanang biyaan ba? Nahala. O unsa pong pagkaunsa, ang ano po siya nga na mabay man. Unsa man. Di siya di ay, unsa ba? Kanang kuangan pagyud siya. Siya
1: sa ingunana nga mga pangidaron, Uncle Boy, murag kusog pagyud na.
0: Kusog ang kay 24 man. Narabas lay anak na Miss Iba.
1: Niya na pa yung diferensya.
0: Maunay nakaapan karon kay doon na nislay anak di ay. Okay, sige, adi jiri kamambo.
2: O niya, sa ito mga kabayabs karon, pwede mga mupadangat na po dahil sa mga request mga kabayabs. O kung sa mainiwaha karong mga gipangayong awit din ha, itong tanawang din he. O niya, okay, morag maoni, you make me feel brand new, Miss Iba. O niya, sa mga naminaw, balik ta karon taon-taon, Miss Iva.
1: Okay.
2: O niya, sumuna, akong balik ko sa magkausa ng atong sinder karon, maugin si Kuan, kanaang si Jeannie, no? O sa ka 24 anyos, mga kabahims nga, ang yaha karong problema, nga nung naabot ko sa punto higayon, nga din siya nakahuna-huna na lang yun, sa pagpabuhagay, ini ang kaagi sa gugma, tungod kay ialagi ko nung bana. Haskang kapilanan niya na sakpi, mga kabahims. Basta paita banahan, no? Oh, grabihan ang murang usaman ini. Naanan na lang.
1: Naanan.
2: Oh, kana ang murang nakasanaya na ba si Abana nga mga nibuhaton? Nga nung wa murang wa mangyong siya nakamatikod o nakabantay nga medyo mag-usaban lang. Sumuna mga kabibes, ato na yung hatagan ka rin. Hatagan, kinigiyang istorya.
0: Agal ka namin tangkuhan, Miss Iba. Komentarista. Inanam na nga.
2: Nga no, magyot. Ang sa pamaygip pangita sa mga bana.
0: Nahala, sa ito mga kabayans ka rin text na, o niya nga ito ang FB page is 93.1 FMR. Ato na yung isa ba, komentaryuhan tani. May dahil na nahala sa ito. Hindi, makadungog
1: mabuta na Miss Iba. Alain na po na, mapraktisa na ni mo.
0: Okay, maabit na, makadungog ka na.
1: Magdibati na mo ni ko, Sir Tonton. Nang sama
2: na pagkausaha. Nga namang wa mangyod makontento ang iyang bana sa iyang asawa.
1: Uy, naay pamilyar imong tingog.
0: Pamilyar
1: na. Murag na speakers.
0: Hala, sige. Ay, mabalik na karoon ang taon. Dalaon na 38 mga kawaib sa itong orasan. Ano, sige, ba, kamunali bahala ha. Ito nang imay-himay yun karoon taon-taon. Ang istorya sa itong sender nga maukinig si Jeannie, 24 anyos, Miss Eva.
1: Kaya
0: Uncle Boy. Alright, hala, muna siya karoon. O, DJ Pamela.
3: Amoy na, itong gininiwa ang istorya sa itong sender nga si Jeannie, 24 anyos, karong taon-taon. Di si Rico Lambo.
2: Alaw na, 38 mga kabayan, so please at ang mga manindot niya mga sunata. Siyempre, aso pa man, di ay din hilang sa itong paborito, Radio sa Sugbo. Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayans, mauna ni. At oras, alaw na, 38 na. Dutas mga tukaroy, samtang init kay panahon, ilawam naka ilawam sa mangga mga kabayabs, o baka naka sa ilawam sa mahoganihan, yung bugnaw kay panahon, minaw karo mga tukara, as kang induta. 93.1 FMR, mga kabayabs, mauna ni.
4: Mauna ni.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: 93.1, mauna ni.
6: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
7: Imong gibati.
6: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
7: Simpatiko.
6: Og romantiko.
7: Romantiko.
6: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.
5: Request 931.
8: Request 931.

0: Love, Jenny.
1: Oh.
0: Kuan ba? Kana ang ako ma, ako kay bao ka? Kay bao ka o wak ka kay bao?
1: Wak ko kay bao, kay wak pa man ko kay bao.
0: Bitaw, na ako nin ako nindot kay balita diha nimo karon.
1: Unsa man na love?
0: Kay bao ka? Nagasuod ako trabaho.
1: Trabaho? Na ano kay trabaho? Mm.
0: Nakatrabaho na gitawon ko. Nakaloyan sa Ginoo nga.
1: Asa man na? Ugo, unsa pod?
0: Apan, layo lagi din sa atua. Adto sa kuan ba? Pikas nga, dito ba? Slapo-lapo.
1: Ay, layo di ay.
0: Layo. Apan, tuamanggod dito na sign. Dito manggod ko gi-assign sa kuang agency nga. Ako ang gi-applyan. Apan, kay, so man, okay rani mo. Pero maulagi. Mm. Kay bawagyod ka nga. O, labi na dito pa napita slapo-lapo. Pero tingtrapika. Maulit din sa syudad. Apan, mauna nga. Nakaunahon na ako nga, kung makasood ko, mas maayo siguro, aron mas makatipid-tipid na ba? Kung sa man, okay rin mo nga mag-boarding house ko dito?
1: Kaya
0: na... mag-ulian lang ko din hi, o simana, okay ra ka na, love?
1: Okay naman, love, pero maulagi na, kaya nang malayo ka na mo ni Dudong.
0: Maabitaw, kay bawag yun ka, kay bawag yun ka nga di ko ganahan nga maglagyo ta.
1: Mm.
0: Maglagyo ta ni... magkalagyo ta ni Dudong apan sa uman wa man ko'y sakyanan, wa man ko'y motor, wa man taong ko'y may tatog na ako'y motor kay makadali-dali ba, pero sige lang og makatrabaho na ko. Magplano ko nga mapalit ko akong kaugalingong motor aron nga dili na ta ba mag di na ta magkalagyo og magkauli-uli ra ko din sa ato.
1: Sige ako. Love, oh, okay nang suportaan lang tika kung unsa man yung imong mga gusto. Pag-amping dito ha. O niya, kanus aman ka magsugod.
0: Karong kuan na love, karong Lunes na.
1: Ay, Lunes na.
0: Ang pung sa mo ang kumpanya, alam ka tunos ako og mga papilis dayon. Karong Lunes, sugod ako sa kong trabaho.
1: Maayon noon.
0: Mag-boarding house lang ko dito ha. Okay na ka?
1: Sige, okay naman ako. Basta communicate lang na ako permi ha.
0: Kay, siyempre.
1: Hebaw po ko ha. Si Dudong, mingawan po nini mo.
0: Tinawad yun na. Og, di lang kay si Dudong. Asta ko, mingawan kong Dudong. Og, nimo, gagyanan pong Dudong. Na. Pero sige ha. Sige lang, sa pagkakaroon lang ni love. Tungod kay, maupo may pagsugod taon ako sa kong trabaho. Og, mudugay, makakuha na tag motor. Dili na ko mag-abang pa. Og, mag-uli-uli na ko din sa ato.
1: Sige love.
0: Sige love. Mga kabaibs, sa permero, okay kayo nga mo ang relasyon, okay kayo nga mong komunikasyon. Pag-abot niya dito, tawag na siya matagabi, idir na ako. Manawag na siya inig-out niya sa trabaho, nga magpahibaw, nga ni-out na siya, og nanas siya sa boarding house. Ako niya, mga kabaibs, nang labay ang pila kabuwan, niuli nga akong partner, okay pa man sa permero. Og sa dihang, o sa kaadlaw ni ana, nga niuli siya sa mua, mauni ang mga panghitabo, mga kabayos.
1: Love,
0: musta mamong Dudong? Musta naman mamong
1: Dudong? Okay ra kaayo, kanang nabantayan ako ni mo ba? Muna man kagihugo?
0: Bet, mao lagi. Kabantay sa giday ka, gani? Mausan na nabantayan sa itong mga silingan. Kay bawa na magyuta. Bawa na magyuta ni nga itong silingan din hinga. Unagini, angay bantayan, masilagi o na makabantay dayon.
1: Kanyang...
0: Yun na maging nasla kamarites.
1: Sakto man ka sa kaon, love. O sa tulog.
0: Sakto man po sa kaon. Gani, sa ahing gani. Pero, mao lagi, kapoy mong trabaho, love. Lahit na gyan ba ka ng... Lahit na gyan ka ng naakay trabaho nga. Nigbuntag sa'yo, sa'yo kang mubangon. Di man sama anang naarak kas balay, magtambay ta din nga, pwede raman tang mubangog unto, anak nga nang, apan, og na kay trabaho, sa'yo namang yun ka, alasays, bango na, o niya, usahay, magdali-dali pagkaon, di gitingon nga kuan ba, kay, lagi, na may tay duty, di ba?
1: Maulagi love, kay, mahibong pwede ko nga, makaingon sad ko ba nga sakto man ka sa pahuway kay dali ra man kay kamo ingon nako nga matug na ka. Dali ra pud kita mahuman og tawag unya mo ingon din ka nga matug na ka.
0: Sige lang good sa mga ana di pagkaganahan nga kuan aron pud nga makakuan ba diet ba diet.
1: Lahi mo ko na ang pagdaot sa gumikan sa kakapoy love.
0: Ah, lahi
1: na siya. Dili na siya healthy. Dili na siya healthy love.
0: Sige lang. Sige lang. Okay. Kana ang manikamot lang ko nga mukhaon og daghan. Karon manggun. Usahay, di kay ko kakaog daghan. Usahay, gamay ragyo taon. Kay lahi man gitong na asawa ba nga magkuan. Na asawa ba nga magatiman. Kanig ako-ako ra. Usahay, di ko makalutog kanon. Palita lang tas gawas. Niya mo na. Sige lang ha. Ilag ka bala ka, love?
1: Sige love ka nang. At basta to si Dudong ka, okay. Tiwasan siya ko niya akong giluto para sige, makakaunit ka.
0: Ana siya ka ha. Kisa ko sa kong ako asawa.
1: Uy, nanasad ka ani yung mga bulatig.
0: Sige na.
1: Karoon okay. Karo na lang taon-taon.
0: Atoon sana ko si Dudong ha.
1: Sige love. Nay, nisutoy jud ay. Ako ning ablihan ng iyahang bag kay basig na ay mga bulingon diri niya. Madali kiyata na ko og panglaba kay magluto pa man kulong taod-taod. Niya ako ano ning ablihan. Unsa man ni? Naamay usa ka cellphone? So, ang pasabot ani, duha iyahang cellphone? Kinsa ka ni? Ako a kaning i-open no? Bahala na. Ako ani i-open. Naay mga text diri. Naapoy mga tawag sa usa ka number nga dili man ni ako familiar. Dili po ni ako ang number. Naapoy mga text nga salamat kaayo sa kalipay. Kalipay o gitagbaw? Naay lain ang akong bana? Mauba ni pasabot aning message? O lipay ko no kayo siya kay gikaon ko no sa akong bana ang sa may pasabot ani? Doon ako si Alfred. Alfred!
0: Nay!
1: Inamang ka? Unsa man
0: eh? Unsa?
1: Unsa man eh?
0: Padol dali.
1: Kinsa ning cellphone?
0: Unsa?
1: Kinsa ning maong cellphone?
0: Naaday cellphone din
1: ah? Naasay mong bag? Kani oh? Og naay mga mensahe dari nga. Sweet ka ayo.
0: Basag cellphone na sa kong amigo?
1: Dili po. Kay, imuha man yung number.
0: Basag pareha lang na dayo
1: Walay basag number nga magkapareho, Alfred. Ayun na lang ko kong ilara.
0: Pareho man nagsinugdanganan, 09.
1: Unya, naapag ito'y message dito nga. Ni Adto, imong gipa-adto sa boarding house.
0: Basag sa ko ng amigo, siguro lagi dayo. Basag yan ang gibailin din na.
1: Mas maayo pa. Kani. Unsa'y gikaon ni mo?
0: Unsa man ni gikapakaon eh?
1: Gikaon ni mo kani basahan eh.
0: Gikaon ko. Basin sa ako lagi ng ahas. Ako ng amigo.
1: Mamakakpadyod ka. Naamay niingon. Niingon man ni siya diri nga. Salamat kaayo sa oras, Alfredo. Kinsa man din na si Alfredo. Di ba ikaw?
0: Basik papa na ako. Junior man ko. Junior ma Alfred. Ako si papa siguro na.
1: Ayaw nagpamakag. Mas maayo pa. Suntian na lang ko ni mo sa dinoon. Please, maluoy ka. Suntiin na lang ko sa dinoon.
0: Day.
1: Sige na.
0: Natintal ra ko, Day.
1: Natintal? Mauna pa na.
0: Natintal ra ko sa... kausar man to, Day. Wa pa man mausbin, Day. Kausar.
1: So, nagplano pa, Day, ka ngayon mo ang usman?
0: Kuhan, makahiga yun.
1: Ngano man...
0: Tinood, Day. Nadaragi ko. Hubog magkukuha itong tungura. Gano'n niya? Hubog ko ba niya? Siksika siya sa... Kay bawa nabitaw ka ng mag-boarding house, ta. Sikitra ka imiguan. Siksika dito na... Iyam akong giikuan. Ana, nadako sa... Kunya, higayon
1: ka. Oh,
0: nadalagi ko sa higayon.
1: Namakakay, namakakay na ako, Alfred. Ningon ka nga matugaw sa'yo, pero...
0: Paghuman na ito, nakatuwak man ay ko na ganang... Sa'yo ang...
1: Iyo kong gipasakitan. Imo kong gipasakitan, Alfred. Ayaw na. Di ko maminaw sa ibong katarungan.
0: Sa iluag ko na eh. Nadarag ko sa usag kay gayon. Usaragin kay gayon.
1: Di hanap ah. Mula ko sa ko.
0: Asama ka.
1: Magpahangin ko.
0: Nay. Sa iluag ko na eh. Nay. Og mauto mga ka-vibes, mura kung yaban og tubig init atong orasa, atong higayon na nga diin. Ako yun mismo ang nakabasa sa mga text sa babay nga kaon yung kuno pag-ayo. Mauto 15 akong laguta sa kuambana as ako ang kalibin mga ka-vibes. Og ako siyang gisukmatan, og sa permero, naglimod-limod pa siya. Kay cellphone ko na siyang amigo. O niya, niangkon raman po ninoon siya mga ka-vibes. Pag sunod higayon ni Ana, nilakaw ko, niadtogi ko sa kuan, ngita ko kay sanbayan nga ako rao sa. Kaya di biya lalimin taon ang akong gibati mga ka-vibes. O kunya, pag uli na ko sa balay, mao ni mga panghitabo mga ka-vibes. Day, imo na kong napasailo, Day. Jenny, okay na ba ka? Imo na kong napasailo na ba di mo ang akong mga salaod nga nabuhat yan imo?
1: Okay naman, Alfred. Nakapasaylo man gani ang Ginoo sa mga nabuhat na itong asala.
0: Salamat ka, Inay. Salamat ka, Ayong.
1: Basta, ang imong saad, ha, nga, dili na ka mag-usab. Kanang, mas maayo nga, mupokus na lang ka namong duhan ni Dudong.
0: Ako ipasalig ni mo na, Day. Ako ipasalig ni mo na, nga. Ako ipasalig ni mo nga, ikaw rin yun ang akong gigugmaon. Sa tibok na kong kinabuhi, diyong... Di na kong mabuhat pas pag-usap ni Ana. Salamat kayo, ha? Salamat kayo nga. Imong gidawat pag... Imo kong ipasaylo sa kuang nabuhat kisa diyan imo.
1: Okay. Okay na lagi, Alfred. Basta, mauna to. Ang ato ang gikasabutan. Likayin na tong maong babay.
0: Day.
1: Salamat kayo. Huwag ang imong gisaan ako nga. Maurag yun to. Di na ka mag-usap. Panindigin yun na.
0: Salamat, Day. Mga ka-vibes, nagbulagin may kadiyot ato ni Alfred. Murang bag, pilaranggod ka-adlaw, nga huwag ko ni ulis balay. O kunya, ako lang po siyang gidawat, kay pong palagi niya, hindi naman kunong niya buhaton pas pag-usab. Huwag mauto nga, sadako lagi na kong gugma nga to kang Alfred, sa kuang kalibin, akong gidawat pagbalik, ang iyahang gugma. O, mauto mga ka-vibes nga, naimahitabo na mo, huwag mana siya sa balay. Nabalik ba, murag magkaingon ko nga back to normal na mi. Kay lagi, ako naman siyang napasaylo. Og, nining bago lang mga ka-vibes. Nainapon nga problema. Akong nasugatan. Tungod kay lahi na pun nga babay ang akong nahibawaan. Nga naadya siya kapling-pling o naadya siya laing kachat mga ka-vibes. Og unya, mauni mga panghitabo mga ka-vibes.
1: Unsa naman sa ni Alfred? Unsa naman sa ni? Lahi na pon. Imura kong pakatulgon. Ha? Unya mo nalikyat eh. Pagkikita ay yung bayana.
0: Dili na yun. Ha? Basig na sa'yo, pradya na yun.
1: Unsa na sa'yo? Dili na lagi kumuto. Ano yung mga bakag?
0: Ako, ang ganda magunan ko.
1: Humay na.
0: Day, sabitong tiga ha. Ganda magunan akong cellphone. Gubaon na na. Unya, kanabitang kuan na. Asubag, mukalit ng sagpindot-pindot din ha. Murag mislit ba? Kaya murag guba na kayo.
1: Mao ba na imong irason? Unsa na? Giingkantuhan na imong cellphone? Ha?
0: Tungod lagi na kay kana ganing gahi na kay i-touch, gahi na
1: ayaw na, i-touch day. Ayaw na, Alfred.
0: Og mapiit sa bag mo, automatic siyang mamislit ni Hanay.
1: Humay na, Alfred. Humay na, nakabuhat na kaog sala kani ato.
0: Uy.
1: Tinuod jud ang ilang gingon. Once a cheater, always a cheater. Og mao kay na ikaw. Magiguwag na dyan ko ni mo, Alfredo! Layas na din eh! Layas! Layas!
0: Mga kabibes, antod karon, wala ko papauli si Alfredo sa mua. Og, tuas siya sa boarding house na nibalik og higda, balik og puyo. Apan karon nagsige gihapon siya pangayog pa sa ilo. Di nalagi ko nun niya Osbon pa. Di nagyod ko nun niya Osbon tungod kay ako kuno, o kang among anak mo iyaha ko nung pinangga. Mga kabibes, gusto na kong pasayloon si Alfred. Tungod kay lagi, patay na ang ako ang mga ginikanan. Ang akong amahan, akong inahan, nitaliwa na sa laing kalibutan, mga kabibes. Mura ba og wana ko'y laing kadangpan. Tungod kay ang akong mga igsuon, ang akong mga magguwang, na mapod sila'y kaugalingon na nilang pamilya, mga kabibes. Mao ni karon ang akong pangayo ang advice ninyo. Unsa may angay na kong buhaton nining akong bana. Kaysa tinuod lang, di man gyud pud ko ganahan nga magbuwag mi. Ining akong partner, mga kabibes. Di ko ganahan nga magkabuwag gid mi si Dayon. Tungod kay, wa ko'y laing kadangpan lagi. Mga kabibes, unsao man ako nga mausab ning akong bana? Unsao man ako nga magbag-on ning akong bana, mga kabibes? Og dili na siya magbuhat pa sa ingon. Di na siya magbuhat og binuang dirinako ba? Tambagi daw ko ninyo bi, mausab ba ni kong bana, mga kabibes? Kay di man gud ko ganahan unta nga magbuwag mi. Kay lagi, wa namang gigoy po'y laing kadangpan. Siyera man gud in taon, mga kabibes. Tambagi daw ko ninyo. Hatagi daw ko ninyo advice. Unsao na ko ni kong bana nga mausab ni. Di rin nalang kutob. Dagang salamat sa inyong pagtagad. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Dining nabantog na kayong programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. Genie. At oras, mga kabahin, sa last 2:39 na, Miss Eva, pwede mapahinayan ni mo sa gamay dito, Miss Eva. Ang kuhan, kusuga, ay muramang mong feedback. Ha? Okay na na. Sige, ay palayog sa kong pahinay, be. O niya, sa ito, mga kabahin, sa karong naminaw, mauna ito ang kaagi sa gugma, mauna ito ang kaagi sa kinabuhi, sa itong sender karong hapuna, nga maukatong si Genie. O sa kababae, mga kabahin, sige, niya, okay na na, Miss Eva. O niya, sa itong mga kabibes karon, ang itong numero nga pwedeng i-text 0995-472-0802. Quest 931. At oras, mga kabibes, alas 2:41 kahaponon o kamunaminaw sa itong paboritong radio sa Sugbo. Kabisay, ano, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabibes, mauna din. Karong hapon na, Miss Eva, mauna tong istorya sa tong sender karon nga si Genie. Mauna na, basta ka Genie niya po na padulungan na. Genie. Ito, karong hapon na, mga kabibes, sa di pa di ayoy, mautong istorya ni Genie nga iyang bar, di siya ganahan nga, kapisa kapila na siya gibinuangan, Miss Eva. Kapila na niya, nasakpi iyang bana, apan murag, dako gidiyahang gugma pa.
1: Yes, kay na.
0: Dako pagidiyahang gugma nga to siyang bana, og dako pa iyang paglaom nga mag-usab. Apan, ang pangutana niya karon, unsaon man, unsa may pamaagi, unsaon man nga mausab iyang bana. Mo'nay dako niya karon nga pangutana. Kay di man siya ganahan nga magbuwag sila, bahala kuno kapila na sa binuangi. Tungod kay murag adto na murag wala lagi kuno siya kadang pan. Tungod kay ang iyahang ginikanan ni taliwa na sa laing kalibutan. Iyang mga igsuon do na po laing pamilya, sumurag tanaw niya nga ako na lang gyud usa ini, ana. Sige, be aray ta sa to mga kabayeb sa Miss Eva.
1: Okay.
0: Hi sa mga kabayeb sa to nga naglantaw karon sa
1: Tuig. Yes, hi okay. Ninyo. Maayong hapon.
0: Atong basahon ila mga greetings diri sa ubos, Miss Eva.
1: Onya, gika ni Ma'am Nerline Aguilar, yagut yun. Ako anak ni Zenny, focus na lang siya sa iyang anak. Basta okay. Na ay sustento.
0: Ana.
1: Onya, gika ni Florex Gonzaga.
0: Hi Florex, may
1: hapon. Nga na si Inday Eva, magtabon man na sa iyang now, nga gwapa man na siya, klaro kayo sa iyang tingog.
0: Tingog lang basihi.
1: Sa tingog nilang basihi, manabon lang sa tak.
0: Onya, syempre, ay mo kalimot sa paghatag po sinyo mga bulawanong panguna-huna. Ay mo kalimot sa paghatag advice ining atong sender karon nga mao kining
1: si,
0: usa ka babae.
1: Oo, si Zenny.
0: Si Zenny.
1: Oo. Unsaon man niya ang ilahang bayan na sige man ni pangchit.
0: Zenny. Ganahan pag yun siya nga mag-ulit sila siya ba na niya. Malagi ang pangutana. So, oh, man, so, basig na, naabak ko noy, basig iyang buot-buot, masabot mo si iba, naabay limo ining bana nga kuan kay, ganamitang muna sila, palahubog na imong bana, limuha.
1: Oo, oh, limuha na.
0: Limuha, aron din na mo inom.
1: Kaya na.
0: So, limo na, kuan, yabig tubig in. Bitanan hala. Maniya karon kay si Jenny murag kuan dako siya gugma niya bana.
1: Nya lisod kayo na di Jerry ko mambo. Basta dako kay kag love sa imong nga partner kay unya samot nagwala na siya ginikanan.
0: Mao na.
1: Oo, unya iyang mga igsuon na ni mga kanya-kanyang pamilya.
0: Handok so siguro siya nga ako na lang sa mga
1: niyang anak. Unya ang iyang hanak dapat yung diferensya.
0: Mao na lisod no.
1: Dapat yung natutukan kanang ingon anak kanang mga special child. Oo.
0: Ang sa may mong mahatag advice, di ba siya ganahan ko, no? Ang sa adi ko ganahan magbuwag me. Bahala kapila ko niya gipasakitan, naglayas-layas ko diri, apan, ang akong gugma na agyod gihapon, nga to sa akong partner. Di po ko ganahan magbuwag me. Ang ako alang, na ako'y mga ayok kong advice, kung saan magkunipagpausap, kung saan man niya pamaagi, kung sa may mga kanaang proseso nga mausap ang akong bana. Mauna yung pangutana namin sa iba nga nagtangag
1: dako-premyo. Kaya naman doon, DJ Rico Mambo. Dili man yun na nato, dili na nato mapugos ang ato ang partner.
0: Naaragin na sa lalaki siguro. Nananas tao nga, naaragin na niya kung mag-usama siya. Hindi. Pero maabot ang panahon mo sa iba nga tagaan nagsakit ako.
1: Oo, makarma.
0: Kana makaana na siya ba nga. Siya mismo ba maka-ingon nga, mag-usap na gigko, last na gini.
1: Oo, like ay nang masakit pa rin siya kay nakuha niya sa lain na babae.
0: Okay na.
1: Patagam ba? Oh, patagam.
0: Pero ayan na po na, kay ma-appel po si Jenny, ana.
1: Di man niya pakuan nun.
0: Mag-ismering huyay mo sila nang uli. Nag-ismering huyay nila niya. Huwagin mo na nang sakit. Sinando, ha?
1: Oo.
0: Basta ang looyan Jenny, ma-appel siya.
1: Na. Lisod kaayo kung ang imuhang maparis kay dili ka ni mahimutang.
0: Mao na.
1: Pero sa ilaham kong pangidaron, DJ Rico, which is normal ra. Normal na sa mga...
0: Murag pa kayo.
1: Wala pa ni siya natagbaw siguro.
0: Mabaw pa kayo ba? Mabaw pa kayo.
1: Oo, lingkod pa kayo pang huna-huna.
0: Pero mao na no, pero maningkamot lang ni si Jenny siguro. Og kuan lang, manarbaho si Yaha. Kana bitang inon tapunga na siya ikaw galing ang income sa iba. Murag din aguro siya mabalik ani.
1: Pero ingon ani man sa Judy Jericho Mambo, sa situation ko ni Zenny karon, lisod kaayo kay naamang ko siya special child.
0: Mao na.
1: Oh, dili jud na pwede nga isalig nimo sa lain tao. Ito
0: ni ibilin siya kuan iyang ginikanan sa laki sa adhan sa nasa. Loya sa doon niya.
1: Oh, kana.
0: O beta kay bago kini man kung ingon ani nga naay gipaminaw taon.
1: Dapat inahan. Inahan na jud makasabot. Ingon ani na, inahan na.
0: Sabtununon jud kay ni. Oh, sabtununon kay nga ata ba kay di man sa kuan lagi di man taon sila in taon nga kanang
1: pariho
0: normal.
1: Pariho na to nga normal
0: nga makasabot unya narbay uban mas iba nga bisan pa siguro kung sa kaapo unsa nimo kaapuhan unsa nimo ka kanang uyuan iyan may uban nga murag sa puton mukan ba tao iya di man ni kasabot ana hasa maginikanan na ini
1: mauna mao siguro nang iyahang nahadlukan point nga
0: no?
1: Kung mawala na gyud totally ang iyahang partner asa na lang siya padulong
0: mauna na nala og kuan pasag din na lang nagkadaghan ni na lang nagpupunay din nagmaayo sa rog din na mapulan ina lang nga kana ang sama ato bitang natoy kuan sa
1: Kuwato na lang ang magabaan.
0: Ana siya nga, ana siya nga. Sige lang, patuloy ka lang sa pangpangbabae mo, panglalaki mo, patuloy ka lang sa pangpanglalaki mo. Pag napulaan ka na, balik ka sa akin. Tama na. Nag-viral kayo namin sa iba, katabitang nga kuan.
1: Katong iyang asawa ng abit.
0: Oo nga, kanabitang si Cats TV nga, pwede ka mo dool dito, ana ba? Ana siya nga, sige lang, kanang mag-kuan lang ko no, patuloy ka lang sa iyo
1: pang lalaki.
0: Pag napulaan ka, sige, balik ka sa akin.
1: Kato sa, lahi po ito, katong lingon nga, iyaharang pa sa iloon, nagyang asawa. Unya, pagpangutan na ron sa iyang asawa niya, nahigugma pa kasi imong bana.
0: Sige, kulong niya.
1: Akin ang wala na dyan ko'y gugma, dugay na. Sige, periso na na, muna ingon sa bana.
0: Ano na, kuan mo to, anam to, iyang anam ko sa kuan. Siman, unsaman makapasaylo pa kasi muhang kuan makapasaylo pa baka ini muhang
1: asawa.
0: Pasaylo kaya nako pasayloon ka asawa ko yan Tagalog man to. Ikaw ma'am ganahan pa ka ma'am. Okay pa ka nga makigbalik mong share sa di nagyod.
1: Oh, di na kay wala igugma.
0: Ay, ana na siya. Ah, sige, kulong na yan. Kulong na yan. Kulong na yan. Final na, kulong na.
1: Oo, oh, okay. Listen man good kayo, DJ Rico Mambo. Nga, mag-ipon. Mag-ipon pa mo niya. Wala na igugma ang usa.
0: Mura na nagibinua. Mura na sa gibuang ang tumbayhan. Oo,
1: kaya na.
0: Ikaw pag ganigyan hatagang chance, ikaw pa'y nakasa, no? Grabihan, no?
1: Maugyo. O, naapon ba yung nahitabo ang na DJ Rico Mambo? Oo.
0: Sige, apan sa dilipas na nahitabo, Miss Eva, mag-commercial sa Tagamaybe. Atong oras, mga kabayab, sa 12:55, balik na karoon ng taon. At oras mga ka-vibes, last 12:56 na. Unya muna sa itong mga ka-vibes karong naminaw sa itong text line, ang itong pwede nga ma-text. Alang sino mga bulawan ng pangunahon na 09-954-72-0802. Okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yes.
0: Ingon si Ma'am Lorna, og mabalik ka sa akin, ismeringhoy, Ma'am Pod. Ismeringhoy lagi dahil, Ma'am Lorna.
1: Nahala. Di siya na mawala.
0: Di ka na mawala, ismeringhoy lagi taon. Gani, mauna naman po'y nag-viral ka din na, Miss Eva, nga tungkol sa ismeringhoy na siya.
1: Oo, bago niya po eh.
0: Sige na, mabalik na karong tataon, Miss Eva, alas 12:57, sa itong pagbalik, mga ka-vibes, magkaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Ining ito nga programang Request 931. Ang ipangayong awit mga ka-vibes sa itong sender nga si Jeannie Di Ko Kaya. Bye! Basta kayo muna na siya, Di Ko Kaya. Alas 12:57 sa itong nga programang Request 931 sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni. Welcome magtanan sa itong nga programang Request 931.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: 93.1. Maana ni.
4: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
5: Imong gibati.
4: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
5: Simpatiko.
4: O romantiko.
5: Romantiko.
4: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwan sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: Adoras mga kabayan, sa last 3:30 na sa kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan, Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu, mga kabayan. Ano yan, kumusta nga ito mga kabayans ganun may hapon? Kumusta man ang inyohang kahapon nun nina Uncle Boy, Miss Iba, Gigi Pamela? Alright, ano yan, mayong hapon sa tanano, ano yan, sa tong balikon sa makausa di Jericho Mambo, sa itong mga kabayans karong na minaw, balikon na tos makadaghan, mayong adlaw ninyo, ining adlaw Martes. Ano yan, kuana, no, pecha 25 na yun, no, napilan lang kaadlaw, ari na tas mga berber, mga kabayans, no? Aniya, karong hapon na, lahi na po nga kaagis sa gugma, lahi na po nga kaagis kinabuhi, Miss Eva o Digi Pamela.
1: Maran, nga karong hapon na, sa maimong mahatag advice ato ang sinder, Miss Eva.
2: Kuan, Digi Pamela, kanang istoryahon lang dyan niya ang iyahang bana, nga mubalik na lang, iyahan na lang pasayloon.
1: Kaya na, oo. Maura dito lagi yung ganahan, magbalik, magiging daw sila, Miss Eva.
2: Unya, sa pagkakaroon, kung pasagdi lang sana iyahang bana nga magsige nalag binuang, ang importante, hatagan kag sustinto.
1: Kaya na, o kung anong galing, kaya na, ang di magiging kaganahan, magbuwag mo, mangita sa lain, ayun nalang kuan, nalalag sup.
2: Oo, ayun nalag pansina.
1: Unya, kuan na nalang, okay, mainoon.
2: Huwata na lang, paabutan na lang, mura na kagmaanad.
1: Okay na.
2: Mura na,
1: oh,
2: mura na kagmaanad nga ingon ana na jug batasan imuhang bana kay
1: pero,
2: na aman jud
1: Miss Eva murag di ba ka makaingon taon sa mga martyr na jug kay kang bahala ka pila na lang kagibinuang
2: kuan DJ Pamela sa ingon ani mong good nga kaso niya sa iyahang problema lisod jud kayo sa iyang sitwasyon nga kanang wa gani siya kabinlan siguro sa iyahang anak nga special child unya wala siya income yun ana ba mo
1: baka ha, kuan, siya naman nalang manerbaho niya, iyang papauli, ikan nalang, kuan, bantes tong anak, ako'y manerbaho, ay na.
2: Maulik na, DJ Pamela, murag, liso jud iyang kahimtang, kay nindot jud good ang mama, o ang katong anak jud ang magbanding, kung ingon ana, na i-different siya ang imuhang anak. Lisod kaayo ang kung lalaki, kung papa, ingon ana.
1: Nagwantahan lang na.
2: Oo, kuan na lang. Huwato na lang imo nga.
1: Baka ha, imong kuan, patambali na. Tambali na nga, kuan.
2: Kung pwede pa lang, no? Kung pwede pa lang ingon ana, no?
1: Tama na, Miss Eva, sa mga kuan.
2: Nga magbinuang?
1: Kanang muana sila nga, patambalan nga mabutan.
2: Ang butlang pwede ka ha, kung tinuod ba.
1: Paano sa mga nambal? Ampuan.
2: Oo, ampuan.
1: Nanalang! Nanalang siguro ang Uncle Boy, no?
0: Mauna kay, maulang kay Pong Paniya nga. Ang lisod manggod ini o saan ginapag-usab. Oh, sige lang, kuha na lang, kada adlaw lang siguro nagpasabot. No? Kada adlaw lang nag-istorya nga dong, mag-usab na taong ka dong, kay saan manaarba taong tayo anak nga naglain raba ni taong usitong anak niya.
2: Kaya na, at imanunod jud kayo ng mga ingon anak.
0: O niya, saan naman lang nitong anak, kung magpadayon ka sa mga bisyo ni mo ingon anak, basig pwede ni mo na nga undangan na lang na ni mo sa, no? Manabitaw ka kay kapila naman na. Oh, karon, tagbawa pa di ko makuha
2: Uncle Boy, huwag makabunti sa lain.
0: Mauna, ay dako na kayong kuan na yun, istoryahon. Muingon raba nga, muipo na lang ko dito sa pigas na.
2: Iampo na lang na, Zenny, ang imuhang sitwasyon karon. Iampo na lang yun na, unya, naaraman yun kanang panahon nga
0: ilang
2: makaamgo.
0: Mama siya nag-ingon nga kaning gihatag nga mga problema na dosong labaw makagagahom. Maabot ramang yung panahon ko nung masulbad ragyan mo si iba.
2: Kaya na. Basta niya, fight kuan. Lang.
0: Basta hindi ayaw. Magbuwag mo pananglitan. Makapagag lalaki na tarong.
2: Kaya na. Suwayi lang ko, no?
0: Okay. Basta hindi ayaw ka na ang kanigi paantos kay ni Tawana onya
2: kay dilingjud ka mo
0: basi maabot ba nga magbuwag mo onya makapagag lalaki nga tinud ana iya
2: nga makadawat nimo
0: makadawat sa inyong anak ana ba ingon ana na lang sa siguro pero ay lang sa mintras karon nahala pugngi lang sa natanan agwanta lang sa na mintras tanto okay di man kaganahan magbuwag mo sa imong bana nga kani ang sigig panchecks ka okay di jere ko mambo. Muna, no? Niya, siguro, ano na lang siguro ang Uncle Boy. Niya, maulagi na kay Basin ba? Uta kay Bawang nga, Basin. Napadailaing kitaga ng labaw magkagagahong para sa iya, Miss Eva. So, muna,
1: kaan kana ang ayaw kahadlok sa umaabot no mo nagiingon bitaw Miss Eva ayaw kahadlok kay ang umaabot kay ang kanang kuan ko no planado na sila planado na kuno Uncle Boy no planado na sa tuang labong makagagahom kung say say ato ang lakwan say ato ang agian ining kalibutan Miss Eva no kuan na ba murag nakakuan ba murag plastada na ba
2: kung naka naabadiha ang na nakuan sa Ginoo nga
1: naabot ka sa punto karon nga naingon ana imong sistema basig usa na sa mga plano para sa imuha.
2: Oo, padagun kag luto, ingon ay na.
1: Kuwata kayo ba, sunod adlaw, mukuan, madato ba day kagkalit?
2: Oo, mablogger.
1: O baka ha, mablogger ba kakaroon, makabanda. Okay, wala tayo kong oras, Miss Ibay, kayo na.
2: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian sa kinabuhi, sa kasakit o galipay, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon. Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon mga ka-vibes. Amping!
1: Alright, thank you Pamela.
3: Buenos! Ito pagkakabahim sa natin yung oras. Ako na lang ang sob sa DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking and start doing. Naging salamat o may hapon. Karatang tanan, mga kabahins. Uncle Boy.
1: Alright, o niya ugma. Merkules na po. Paskang dali argued sa adlaw. Merkules na ugma. Tunga-tunga na si mana ugma mga kabahins. Niya karon Martes. Wa naman tayo yung oras karon. Salamat na lang sa tuang sinder. Nga mao ka ng si Jeannie. O ako na lang usab. Si Uncle Boy ninyo mag-ingon tiguang bitaw paniti. Di ba taros? Di jari kumambo.
0: Again, sa itong mga kumayabs karoon na minaw, sunod usab ang mga manindot ng mga sunata na yun na replay sa itong drama kabahin sa kaagay sa gugma kinabuhi sa itong sinder nga si Zini mga kumayabs karoon hapuna. O niya, siyempre, ang itong nakaoban ka kanina, ang itong chief engineer si Sir Berhilio, karon Sir Edgas, si Ma'am Junits, wa po din rin no, murag absent pa si Ma'am Junits, kanya pa yung mga gipalit, ato sa kuan late. O niya, si Bro Gabriel, atong station manager, mga kabayos, DJ lang ganida. Wala tayo kong oras, panahon, sa itong mga kabayos, ang susunod o masamang takna o istasyon. Daghan kayong salamat sa pagpabuhagay ng atong sinder nga si Zini, ng atong programang Request 931 sa 93.1 FMR Cebu, mga kabayos. Kung nalang usaps, DJ Rico Mambo mag-ingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa may panahon, na payora sa mga gustong buhaton, buhata na mga kabayos. Sa di ba tamo biyahe sa kahanginan, magbilinta o mga maanindot ng mga sunada din hilamang sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite musical radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Ay sa mga kabibes, karong naminaw, alas 3:39 na. Nagsalamat, bye-bye!
4: Request 931.
5: Request 931.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Di pala may unrat ah, pero sa lain na higugma, mauna ni!

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: Boy Buwan, maana ni?
1: Puntag na ka vibes! Sugdan taw sa iyo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag! Buntag na vibes! Buntag na vibes!
2: Everybody dance now! DJ Sprocket! Sprocket!

ang buntag og pahiyom o good vibes. Kay ang positibong huna-huna maoy unang lakang padulong sa maayo og malampusong adlaw. May buntag, may morning mga ka-vibes. Atong oras alas 4.23 na sa kabuntagon. Og kamo na minaw sa paborito nga sasyonan sa radyo sa Sugbo, Kabisayan og Lukop, Nasod, 93.1 FMR. Favorite music radio, Cebu ka-vibes, mauna ni! Welcome na usab sa toang programa mga ka-vibes. Oo, programang pukawon ka. Pukawon ka sa kamatuoran. Nahangtod ka ron o tangan gyapon ka. Lingawon ka sayo sa kabuntagon kay Aaron. Oo, may lain mo lingaw ni mo. Tiwala na may kamo, no? Tumala ako'y mulingaw ni mo. Una, pasayawon ka kay Aaron. Oo, kailangan mo sayo ka kay Aaron, magmaya ka, magselebrar ka na karong buntaga. O, gipukaw ka, o, gipamata ka sa kahitasan. Oy! Welcome sa programang Buntag na Vibes, mga ka-vibes! Siyempre, ikaw ba ninyong ubos ng alagad sa kahanginan? Wa na'y lain! DJ's Bracket! Oo! DJ's Bracket, guna to ang certified sabahin! Iga! Buutan! Og labaw sa tanan! Kana! May lain pa! Why lain mamukaw ninyo sayo sa kabuntagon mga ka-vibes? So, ako na! Ang mga maghatag ninyo good vibes sayo sa kabuntagon. O, maragin na itong programa din, no? Maghatag o good vibes sayo sa kabuntagon. Oo! Wa na'y lain. Music, good vibes, ana ragit. Kay bunog na kay tag mga kwan, bunog na kay tas mga problema sa katilingban, problema sa atong kaugalingon, problema sa katilingban, problema sa tibuok nasod. Manginahanglan po ta og kwan, no, kanang good vibes lang sayo sa kabuntagon. Good morning. Siyempre, adlaw karon nga Merkules, no? Pizza 26. Pizza 26 na ito. Happy na giyod mag-September. Oo. Sa mga nag-birthday karong adlaw or karong pizza, happy, happy birthday ninyo. Happy birthday! And of course, sa mga nag-celebrar karon sa ilang anniversary, mansary, or kapiestahan ninyo diya, or naibunyag, kasal, or sa panadya. Congratulations ninyong tanan mga ka-vibes. Live na ta karoon sa itong TikTok account mga ka-vibes. Live na ta, live. Good morning. Ito ang pakutana, or pasumpay day. Ito ang pasumpay sa istorya karubuntaga, mauni. Andam na ba mo diya? Ma'am Michelle, good morning. Sheila, good morning. Ato ang pasumpay sa istorya mga ka-vibes, maoni. Giputos nimo kay. Nanong giputos man nimo? O, nganong gipotos ni mo? Ala, sige. Sa mga gusto mo sumpay sa itong istorya, sa gusto mo mamukaw sa inyong mga silingan ni mong mga ka-vibes, e-text lang sa 0995-472-0802. Ako, Gusmon? 0995-472-0802. Gipotos ni mo kay... Aha. Sa mga mamainit, hala sige, pamainit. Sa mga wala pa mo bangon, hala bangon. Alas 4:28 na.

Sato mga kababs, alas 4.35 na. Ato ang pasumpay sa istorya mga kababs. O, giputos ni mo kay. O, sumpay mga kababs, sumpay, giputos ni mo kay. Or binalot mo kasi. O, bakit mo binalot? Ako iputos niyo kay maole ba? Ah? Maole balay niya kay gi. Mao ba? Oh, ako iputos niyo kay maole balay niya kay gi. Unsa ni gituli man no? Mo na dia. Mao na diha. Oh, ako giputos. Asa naman to be? Asa naman to be? Aha, gipotos na ako kay ako anang hiposon. Oh. Unsa man sa imong gipotos kay imong hiposon? Onya, hello, shout out sa mga taga Esperanza Camotes, mga Dalumpinos family. Good morning. And naglanog-lanog tadi ha, shout out ko sa mga props men sa CTU Carmen. Uy, may buntag niyo tanan di ha. Good morning, good morning, good morning. Oh, may buntag, may buntag, may buntag, may buntag. And good morning, pa-shout out ni diri sa Natex Bake Shop Carmen. Sayo kayo nagpaka-paka ang 93.1 kana. Mo na yung ganahan ninyo diha. Oh, may yung ganahan ninyo diha.

Good morning. May paga palanog lanog ninyo diya sa may Katarman Liluan. Hello sa tong ka-vibes diya si Monte Calvo Amilito. Good morning, bossing. Good morning.

4:42 na sa kabuntagon. Kamo na minaw lang yapon sa programa ang Buntag na Van sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni o ato ang Ka-Vibes pasumpay sa istorya. Mauna ni mga Ka-Vibes, giputos ni mo kay o nga naman giputos man ni mo. Sige daw. Potos ni mo kay God morning DJ's bracket gay potos na ako para dili mabasa ang ulo. Oh, ang ulo-ulo. From ka Corbada dahil mabina Negros Oriental. O sa ora para di mabasa ang hubon. Gipotos ni mo kay kung magusto mo sumpay, e-text lang sa 0995-472-0802. O, usbo na ko, agipotos ni mo kay. O, e-text niya. O, kung inyong sumpay yan, e-text on niya. Kanang apilipod o inyong mga pamukaw. O, agipotos ni mo kay. O, gikan ni Rods, bye, o. Akong gipotos, kaya ron na ako eh. Kamong gayan, inig-uli ka na! Nag-bring house ka din, nag-bring house!

Alas 4:47 na mga ka-vibes. O, giputos ni mo kay. Giputos na ako DJ kay di pwedeng mabasa. O, kana. Gipaputos na ako DJ kay sayang kayo. Pwede pa ni siya pabukalan og tubig, onya, butangan og gulay. Usa man diay na. Usa man lagi pa. Pastila no? Pasara ta ko DJ biyahe karon padulong Bukidnon from PPTC Trucking. Good morning.

Gipotos nimo kay. Gipotos na ako DJ kaya ako ngay bring house. Gipotos na ako DJ kay para safe. Unsa man diay mo gipotos diha?

Gipotos na ako, DJ Kasayang. Basig mabasa. O, oh, mauna diha. Good morning. Alas 4:51 na. O, oh, sa katong adunay mga klase, no? Alas 5:30 ang klase. O, oh, dapat karon mga orasan ni bangon na mo. Nanikay-sikay na mo. Ha? Dapat nanikay-sikay na mo, ha? Nagluto na magpamahaw or na mainit na mo diha. O kung unsa mang gani, ha? O dapat lang, ha? Dapat lang.

5 a las 4:59 na sa kabuntagon. Come on, aminaw lang yan po sa programa ang Buntag na 5. At ang playlist karo mga ka-vibes nyo is more on OPM rock songs. So ato agin eh. Sa mga mahiligon niyo ko OPM, inyuhan eh. O, diba? Imuhang gipotos kay. O, sumpay eh. Good morning sa Kambara, Mabini, Bohol. Good morning. Oo. Gipotos ni mo kay. Ganong gipotos man ni mo?

satu mga kabab, sa lasing ko tres na sa kabuntagon. May paglago po dyan sa radio sa mga taga-sayaw, si Bunga. Good morning, Lumbra family, Inisio family, Mangyaw family. O may pagpaminaw ni kabab sa Erlene Inisio. O mamukaw ko na siya sa mga nagmata na. O hala po, kawa nagmata. O po, kawa ka na mga nagmata na niya. Umumasilingan, good morning. Shoutout ko DJ sa mga kauban akong mga security guard sa PFDA na vota sa Fishport. Oy, good morning. Good morning, good morning. And hello, good morning to yes, hello ni Miss Ace. Good morning. Good morning sa tumako vibes. Ano ka tumako yan ato mga drivers diya karon. Good morning, good morning, good morning. O mga Grab drivers, Move It drivers, Maxim riders, Habal-habal drivers, tricycle drivers. Basta sa tanan mga drivers diya. Good morning, good morning. Sa tanan mga nag-drive diya maski dili ilaha. Good morning yung tanan. Tangi po ninyo mga ka-vibes, karong taon-taon ang atuang ka-vibes pa Zumba, pa Budots or pa TikTok ha, atangi na ninyo, atangi, atangi.

sa alas 5:12 na sa Kabuntagon. Katong na ay klase di alas 5:30. Ay, bangon na mo, bangon. Good morning sa mga kaunain nga naminaw na nato karon sa iyo kayo sila nang hiwaan ang ilang mga lamas. Okay, magluto na sila para sa pamahaw. Gabi na ito mga kaunan nga dool o skwelahan. Good morning! Giputos ni mo kay. Nganong giputos mani mo? O sumpaye. Samanitan na rin sa itong live sa TikTok o giputos ni mo kay.

May pagsayang-sayang sa kong amahan diyan sa may barangay Adela Poro Camotes. Ako nga mahay na Herminildo Midogo nato. May pagpaminog, may pagsayang-sayang. Inubanan sa iyang asawa. Iyan ko ang inahan. O Lolita Lita Gunato. Siyempre ato po i-greet ang mga tanan lay minister sa Santo Niño Parish Church niya sa may municipality of Poro sa Camotes. Good morning! Pasong puntag, Poro Hanoin!

My morning, my buntag, alas 5:18 na mga ka-vibes. Kamu na minalagay po sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Kau pa lagi pa niyong ubus kalagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Ang certified kana. Hello, sa mga taga-tongkop Minglan Nilia. Good morning sa mga Maneha family niya. Good morning, John, Carlo, Maneha, good morning. And hello ni Miss Lynn, good morning. Good morning, good morning, good morning.

0: Sukso na kayo sa kabuntagon. O kamo na minaw lang gyapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu ka vibes. Maona ni. O gipaningot na ba mo diha? Gipaningot na bukot sa habol. Kaya wala mo exercise. Maona na dili mo healthy kaya wala mo mag-exercise. Ha? Oh, wala mo mag-exercise. Oh, good morning, good morning, good morning. Siyempre, good morning din ato mga kugyan o mga walang tulugan ng mga Marshall dia sa may Lapu-Lapu City Hall. Good morning mga kaubaran ni Papa Alfonso dia. Papa Alfonso Basalo, good morning, good morning, good morning. Siyempre, good morning po sa nakaroon dia sa may Unit 1 sa Dudong Bilin Meat Store sa may Carbon Public Market. Diyan po sa unit 1 ni Naldo ni Oring. O sa stall number 94 ni Gina, sa Gina Dried Fish sa Tabuan Public Market. Good morning, good morning. Good morning po ni Bossing Junjun Hubay. O ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang. Good morning, good morning. Good morning ni Tia Iber, ni Tia Ellen. Good morning. Good morning, good morning mga kabayos. Magpatigholog na jud ko. Dagan kay salamat sa inyo pakiguban kana ko sulod sa duha ka oras sa programang Buntag na Vibes. Mosuron ang programa arang kada sa Buntag with the Vibes Tone Time. And amo na padayon lagi mo sa pagpaminaw diri lang. Sa inyo paborito nga sasyon sa radio. Sa dial sa inyo mga radio 93.1 FMR. Your favorite music radio. The Vibes morning. Adto na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan diya ha. Kay love love ko kamong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na gyud alas 6 sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
3: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

0: Ha? Matod palagi misused of confidential og intelligence funds sa buhatan sa Vice Presidente, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Muna nga, nagkadipo-dipo gitaon ang depensa kahapon. The one who was obviously ay milagro kay nito nga kagahapon, who is lawyering for the Vice President, the former Senate President Alan Peter Cayetano, ni Barro Gidoy, nga yang gipahinumduman ang mga abogado sa isig kahabig to proper to follow proper decoro, mga kabibes. But you know, nahuman na pagsulti ni Attorney May de Benacracia.
1: Arangkada sa butang.
0: Kanang, you know, mga kabibes, lahi po dog stilo si Attorney May de Benacracia ba? Kay kalmado kaayo niya. Ha? To describe her, naagid bitaw siya ay nilapado ni Arriba. Ha? Kay unassuming. And you know, ang iyang yung barug bitaw, katahaan kaayo nga babae. Ha? Kanang ang iyang rehistro sa camera, mga kabibes, ha? May tsura manis ato ni May de Benacracia niya. Kalmargi kay very methodical, mga kabibes, sa iyang pagpahigayon sa direct examination nga ito ni, ha? Limuel Ortonio, ha? Gika ni Kabibes 5122. Good morning, Idol Ton. Greet ko sa akong yaya Merna Iwayan sa Lamintak Norte, Medellin, Cebu, from Mr. Webster of Cebu Holiday Taxi, body number 0550. Kumusta man ka, sir? Si AKA Edward Iwayan diya sa Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Salamat kay nimo, Kabibes, Mr. Webster.
1: Arangkada sa butang.
0: So ingon niya na ang nahitabo kagahapon, ha? Nga giprang kagirog sulte, ha? Gisanta siya ni kinini ang presiding officer Senator Chase Escudero nga council og atong hubaron sa Binisaya, nilapas mga millennials, mga kabahibs nga ay pag-anak council. Huwag mo itong isurten ba? Ang gisulti ni Senator Chase Escudero. Ay, pag-anak, council, oy. ang uban niya ito, nga, Guatsinango sa Bayongon San nga, ay, pag-anak, og dili kaganahan nga, anaan ka. Nala, di tala na ito na ipadayon kay basig mapunta paslakay ng atong diskusyon karong butaga, mga kabibes. So, kanana ang maayo kayo niya ang paghanay bitaw sa iyang direct examination. Although, in the earlier stage, mga kabibes, I would say, she also faltered. Ha? Di lalim ng naaka sa Usaka Senate impeachment trial. Eh, ay, instead of using the word kananaabang si Vice President Sara Duterte has been the successor of former Vice President Leni Robredo, ang iyang gisulti na hinoon nga Leni Robredo was the successor. Well, in fact, dapat yun, kananaang Leni Robredo was the predecessor sa ito pa mas dauna nga Vice Presidente ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: But after she stumbled on that, composed na kaayo si Attorney May de Benacracia, mga kabibes. Unya, kanabitong mayo o gristo ang naong medyo pagaw lagong tingog on the sidelines yun, mga kabibes, kay nasugsug pa niya, nahimo sang trending galing kay ni-remind pa si Senator Chase Escudero na uminom ka lang ng warm water, council. Ngilngig ka, mura magkananaang Sabay nga na, nagparamdam si Chase Escudero nga to sa iyang panyera nga si Attorney May de Binagracia.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Wabaka kumutang naong ni Chase Escudero mga kabibes. Ni Heart Evangelista human sa hearing kagahapon. Bitaw mga kabibes. Grabe ang nastabilisar kagahapon ni Attorney de Binagracia mga kabibes. Ispoko na nimo. Ha? Iyang napatugan si Lemuel Ortonio nga ang Office of the Vice President pinaagi sa Vice Presidential Security and Protection Group. Ha? Pangkunit Muslim Kuranan, Combined Forces of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. 437 ka mga maingon ta bodyguards ang anaa si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Spoko mo yan, 437. Ha? Pagkadaghan ba? Although, kananaang ang seguridad sa Vice Presidente, importante na, pero para nako mga kabibes, this is unprecedented in the Philippine history. Ha? Krabi hagod, laliman kag ha? Gamay na liko ang mahimong 500 ka mga gwardiya ang ha? Ubo sa buhatan ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning og shout out kato ni kabibes Mike Angelo Cobar. Sumapa niya, good morning Sir Tonton. Happy Wednesday morning mauna ni Roger on that kabibes sa Mike mauna ni. So, mauna ay na-establisar kagahapon og napatugaan ni Attorney de Binagracia si Lemuel Ortonio. Nga og imo bang sutaon mga kabibes? Ha? Bisan tuod og unintentional on the part of Lemuel Ortonio. Uy, murag gilaglag ni Lemuel Ortonio ang iyang amo, ang iyang agaon nga si Vice President Sara Duterte, oy. Unlike Gina Acosta nga di kahon ang tubag mga kabibes. Ha? Nga igo lang maingon nga Your Honor, wala po akong alam, Your Honor, dahil po ang aming security officer na si Colonel Dennis, si Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica, Your Honor, ang gumawa ng mga activities on the ground, Your Honor. So ditong dapita, wa kayo'y nautingkay. Ha? Although naagod siya ay manggipang sulte pero di kahon man lagi. Matod palagi ni former Senate President Tito Soto. Ayoko na magtanong. Dahil ayoko nang marinig yung team plate mga kabibes. Matod pang Senador Tito Soto. Nganiingon gyud si Senator Ping Lacson nga ano ba to, wala kaming makukuha sa iyo kay balik-balik lang siya. Kuwang na lang siya moingon nga Your Honor, I invoke I invoke myself my right against self incrimination mga kabibes. I invoke my right against self-discrimination. That is the exact term. Good morning to the kabibes. Jesus Cañete Celestial. Matod pa niya, good morning Sir Tonton. Watching and listening from Basak, Lapu-Lapu City. Salamat yung kain ni mo kabibes. Jess Cañete Celestial. Dias Lapu-Lapu City. Kumusta man? Wa pa mag-traffic dias Barangay Basak. Grabe kay kanana ang okay, pasulti on kabibes. Uyong tigali ka nga human nasulbad ang problema sa kananaang traffic sa Marigondon o sa kininiang siya nga ni Ana diri sa eskina Maribago. Muragwa patigali ka hawaas ang Basak, Lapu-Lapu City mga kabibes nga traffic capital of the city of Lapu-Lapu.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ito, grabe kayong traffic diyang dapita. So, balik ta mga kabibes. Ha? Matod pa ni Atty. De Binagracia, let's call a spade a spade. Ha? Ganiya pa, dibuhat, dibungat sa tiyaglaing punto nga, this is a scam. Ha? Kaya spoko balagi na nimo mga kabibes, iyas ang napatugan kagahapon si Ortonio nga niyantong Disyembre 2022 gihurot kyo gasto ang 125 million pesos mga kabibes in just a span of 11 days.
1: Arangkada sa butang.
0: Grabiha ka waldas bitaw. Unya nasuta pa dito nga gi-appeal sa ilang liquidation mga kabibes nga wa diri wa dito. Ha? Ang kadtong kananaabang matod pa og sa ato pang lingwahe cash advance. Ha? Kay wa pa gani ang aktibidades mga kabibes, wa pa ma-release ang kananaang ha? Kwarta gikan sa Land Bank of the Philippines. Ha? Ang gibuhat ni ha? Sa buhatan sa Vice Presidente, ha? Daw ila na lang girefanan. Nag-refan na lang sila mga kabibes. Ha? Og kana napaangko ni Atty. De Binagracia si Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff og Assistant Secretary sa Office of the Vice President.
1: Arangkada sa butang.
0: Sumulog ito ang kananaang nahimog yung bottom line nga iyag yung giingon nga ha? Mr. Ortonio, uyon ka ba nga si Vice President Sara Duterte ang architect? Unya, ni reklamo na saan si Attorney Christine Ferrer nga Your Honor ha? Kananaang may we tell the prosecution to strike it off? O niya, wato madayon nga kananaang architect sa maong misuse sa confidential og intelligence funds, inasang gingon nga mastermind hastilan. Grabiha lagi. O niya, sa dihang gipangutana kay napapas mong ito sa record sa Senado mga kabibes. Diyong gitsa sa mga reporter, di parang kagit siya, let's call a spade a spade. It is a scam masterminded by the president. Sumala pa ni Atty. May De Binagracia mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Karon, kadipo-dipo na po sila o pangpangdaot ni Atty. May De Binagracia. Before coming over, akong nasuta nga ilang ginugtong si Atty. May De Binagracia sa mitaliwan nga kantong na controversial siya nga undersecretary sa DPWH. Si Yosek Maria Catalina Katikabral, but that's beside the point. Ang mga abogado, ilagi ng profesyon ang maabugar sa ilang kliyente. Ang importante nga nastabilisar kagahapon ni Atty. May De Binagracia kung giunsa pagwaldas ang kwarta sa katawhang Pilipinhon mga kabibes. Matod pa ni Kabibes Benjamin Hildore, good morning Kabibes Tonton, Kuyawa sa salary grade 29, si Lemuel halos ka level sa senator nga salary grade 31. By the way, halos taga Davao ang staff ni Sara. Yes, si Ortonio, si kananaang Gina Acosta and the others. Mga Kabibes, alasay si media naman, mupost lang kung makadiyot niyang humanini at ang ipadayon ang pagtuki kalabot sa day 18 sa Senate impeachment trial, the Vice President Sara Duterte. Palihog, standby.
1: Arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, maunani, maunani.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
3: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matag buntag nga arangkada.
6: Buntag nga arangkada.
3: Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada.
6: Walay preno sa pag-arangkada.
3: Sika Vibes Tonton.
5: Arangkada sa buntag.
7: Bueno, padayon to sa tong programa karong adlaw mga ka-vibes. Pastilan bitaw. Grabe kayo, loaded kayo ang maong pamahayag ni Attorney May de Benagracia. Okay? Let us put everything in its proper context mga ka-vibes. NG, sa ato pa, suma total ang gisulti kagahapon, ang gibuti kagahapon ni Lemuel Ortonio. Nga sumapa niya si Vice President Sara Duterte mga ka-vibes nahibaw sa tanang proseso o aktibidad nga may kalabutan sa 500 million pesos nga confidential o intelligence funds sa iyang buhatan pagka vice presidente. Kini sumapa ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio nga mausad ang Assistant Chief of Staff sa buhatan sa vice presidente nga sigon sa mga dokumento kini ang siya ang sagad nga signatory sa tanan nga mga halos sa tanan ng mga dokumento nga naasad ang perma ni Vice President Sara Duterte. Gagani lakip sa gibuti ang kagapo ni Lemuel Ortonio and she is really very familiar nga karon pa ko duha day kabuok ning perma sa Vice Presidente mga ka-vibes. Nga ang maong kwarta nga 500 million pesos mga ka-vibes, una ning nakuha dito sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch niyatong Disyembre 2022. Unya, sumala pa ni Ortonio, gikan sa last quarter of 2022, ang tanan nga 500 million mga ka-vibes na withdraw gyud kini hangtod na sa third quarter of 2022 mga ka-vibes. Sa ato pa daw matag quarter 125 million pesos nga malabo.
5: Arangkada sa buta.
7: Pagkahayag kinabuhi niya matod pang Attorney May de Benagracia, this has been a scam. Nga lagi gihulagway ni og iyang gipangutana si Ortonio nga dili ba ni nga kining tanan si Vice President Sara Duterte ang mastermind o siya mao ang architect sa kining misuse of confidential funds. Sa ato pa, giwaldas mga ka-vibes ang kwartas katawhan. Mali din yung gawas ng pong Sara Lustay mga ka-vibes. Good morning. Shout out nga to the ka-vibes 4541. Niya pa din. Good morning ka-vibes Sir Tonton. And to all the avid listeners of the number one FM station in Metro Cebu 93.1 FMR Cebu. God bless you ka-vibes with praying and heart emoji. Salamat yung kayo kaning ka-vibes 4541. Kanabang grabe bitaw kayo. Si Attorney Lorda Capunan, ang laing prosecution counsel, lahi po na yung estilo, mga kabibes. But you know, Attorney Capunan was combative. Ah? Katong niingon bitaw siya ka, sa man to si Edward Pajarda, Superman. O niya, hingon pa siya nga, daghan kayo siyang mga giluwatan nga pulong, mga kabibes, nga to her credit siya gay niingon nga, o ako pa, dili lang ni prima patsi evidence. This is a scam, mga kabayes, batod pa ni Attorney Lorna Capunan.
5: Arangkada sa Butang.
7: Kontra silang duha ni Attorney May de Binagracia. Di lang siya nato isood sa kanang diskusyon si Attorney Amando Bergeligutan kay lahi pong stilo. Courtroom kanang decorum si ang performance si Attorney Amando Bergeligutan. Lahi-lahi may ginigstilo, mga kabibes. Si May de Binagracia nga on the sidelines, ang mga netizen uptick ayo kay Dunas kaya gigunitan nga wooden crucifix, mga kabibes. Wooden cross. Nga gipungutan na yun sa mga reporter kay samtang siya nag-direct examination ni Lemuel Ortuño nga, Attorney, mangka na permi ni anang wooden cross. Mingon siya nga, this is for kanana ang calming and clarity. Sa ato pa, para good niya, of course, intense biya kay nang mupahigayon tag direct examination. So, makaingon tang religyosa si Attorney May de Binagracia. Ha? Una, katulaging wooden crucifix, wooden cross kay ang gigunitan siya ang kamot, matagkaroon nga niya nga mautana siya iyag itong gikuptan, mga kabibes. Good morning ato ni kabibes Francis Yanyan Huerte. Good morning kabibes, unsay ikasulti ni mo at atong principal and teacher nga degrading kaayo gibuhat and sulti. Yeah, actually kabibes Francis Huerte, later on kabibes ako nang iskutan, but ako lang gining tibawason kay. Anyhow, ang update niya na kabibes, nag-public apology na sa itong principal sa Dimasalang National High School. Kato si Raymond Emmanuel Villar Bulanon. Pero ingon si persisidan niya, oy, di ko dawatan yung public apology ni mo, oy, ato ba nga ang kiha? Amoron, na ganito yung mga meme nga ng gawas ngagi revoke na yung license pagka maestro. Para na ako agsad yung maestro ha, pagka badlungon eh. Nga nung basad God, niya, laliman ka ang una niyang gi itirada mga kabibes nga tirahon ko no sa yung mingon lang ko, dapi-dapi si Attorney Gispalsis, mga kabayos, pagka toy-toy klase ng principal. Arigbuango nog si Zenith Enriquez Diaz, Danau City, nga maestra saan ka badlungon. Pagkadagang badlungon ng mga lumalaban sa Duterte, oy. Duterte, die hard, badlungon. Ana day ko lang termino kabayb sa Francis, ah? Duterte, die hard, salawayon, DDS. Nengon si kabayb Francis nga para nako kabayb, they don't deserve to be called educator and it only clouded the mind of our children and our future. I absolutely agree on that observation, Kabibes Francis. But Kabibes Francis, ato nang tibawason later on, ha? Ato lang padayon itong atong diskusyon kalabot sa day 18 sa impeachment trial kagahapon, mga Kabibes. So, mauto'y gilawatan nga pamahayag ni De Binagracia. To quote her, inani ang iyong pangutana nga ito ni Lemuel Ortuño. Quote, you will agree with me that this whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Sara Duterte. Sus nindot kay pagkapangutana ni Attorney May de Binagracia, mga kabibes.
5: Arangkada sa Butang.
7: Of course, ni-opener niya ni Supak ang defense counsel nga si Attorney Christine Ferrer. Ha? Nga ipastriken off the record, mga kabibes. Ha? Tungod lagi kay napapasman sa official nga record sa Senado, dito na ni-intervener si Presiding Officer Cheese Escudero, mga kabibes. Kay di magiging papiri si Attorney May de Binagracia. Ha? Ugmaw niya ang pangutana ni kananaang Senator Cheese Escudero, mga kabibes. Quote, lahat ng bagay kaugnay ng confidential funds mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-incas, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AOM sa ato pa katong Audit Observation Memorandum, Notice of Suspension, at Notice of Disallowance ay una nalalaman ng ikalawang pangulo, ngilingigas at pagkasulti. Pangalawa, inautorisan niya base sa mga perma niya at sa iba't ibang mga dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Samot pa. Daw, gipataas ra ni kining Presiding Officer Cheese Escudero ang pulo nga arkitekto og mastermind si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa buta.
7: Kanabang gi-elaborate lang ba? Ha? Gipaklaro na yun ni Senate Presiding Officer sa maong impeachment trial nga og atong hubaron, mga kabibes, ang tanan nga mga pangitabo kalabot sa confidential funds gikan sa pag-request, ngadto na sa pag-release, sa pagpa-incas, ang gilingigas, ang pagpa-incas gikan sa bangko, kay pag-release sa bangko man, pagpa-incas na ngadto sa bangko, sa paggastos nini, unya sa pag-liquidate, sa pagtubang sa mga audit observation memorandum, sa notice of suspension, sa notice of disallowance, niya pa una nahibaw niini ang vice presidente. Ikaduha, iyang gitugtan, inaturisan niya base sa mga pirma, sa mga dokumento. O ang ikatulo, matod pa ni Presiding Officer Cheese Escudero, mga kabibes, ubos sa iyang supervision isip head of agency, mga kabibes.
5: Arangkada sa buta.
7: Pagkadakong bullseye sa pamahayag ni Presiding Officer Cheese Escudero, mga kabibes. Kibaw mo kung sa itubag ni Lemuel Ortuño. Ningon siya, quote, based on my understanding and based on what I know, yes. Ato pa, iyang giingon, tinuod tong tanang gisulti, katong tanan nga gipabuhagay ni Presiding Officer Cheese Escudero, mga kabay.
5: Arangkada sa buta.
7: Ha? Hehe. Muna nga, di pangutana pagin siya. May ginawa ka ba na hindi alam o hindi inauthorized ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na ang pagsagot mo sa AOM's Notice of Suspension at Notice of Disallowance? Ningon siya, none, Your Honor, sa ato pa, tanan gidi ay nasayod sa Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa buta.
7: Labaw pas gilaglag ni Lemuel Ortuño, yung amo. Matod pa ni Kabayb 0792, kanisi piatos, Sir Lahi Region, kumpara atong Binay Ugleni. Kanto sila mga tarong man unya, ambot nga no ba nga ang mga Pinoy ganahan mamnubutar o mga bukat kaning termino ni 0792. Psycho kuno, well, that's your opinion, mga Kabaybs. Let us respect that. Inanay gineng mga kinomentaryuhan ni Kabibes 0792. Good morning to the kabibes sa Altea Batumalaki Puntillas diha sa Negros Oriental, sa particularmente sa Dumaguete City. Salamat kayo sa kanunay kabibes Altea. So, in short mga kabibes, grabe kayo ang napahigayon sa day 18 kagapon. Unya karon mao pa man to ang direct examination mga kabibes, karong adlaw ang cross examination ngadto ni Lemuel Ortonio. Of course, tungod kay siya man kagahapon ang kanang mibarog sa depensa, ang mo-cross examine ron si Atty. Christine Ferrer unsaon ka atunya pag kanang pag pa alkontra ang mga gipadayag ni Atty. May de Binagracia. Unya, gawas sa pag-cross examine, expected nga mo kanang mo redirect sad si if ever is it is needed si Attorney May de Binagracia mga kabibes. But then again, maingon ko mga kabibes ha, kanang hanay kayo ang pagpangutana kagahapon ni Attorney May de Binagracia. Iabang pasudlon bitaw mo laid down siya sa premise sa sus inigtiran nas pangutana nga kalma labig kayo di mo isang tingog shots taro si Lemuel Ortonio eh. Ningon, nangutana diri si kabayb sa Benjamin Hildore, why man ka dili si Sulayka Lopez mo ay nagtrabaho sa gihimo ni Ortonio nga assistant raman siya din si Lopez, chief of staff, basin nakahuna-una na si Sara Kun magka inaon sa safe iyang BFF. Ay kagyod na kabayb Benji, you have a very fertile mind kabayb Benji. Ako maingon ka ba, Sbinje, your guess is as good as mine. Bitaw, in fairness to Lemuel Ortonio, maisad siya kanang educational background mga kabayes, doon ay masteral, unya, dugay sad siya nga kanabang usa sa mga senior staff ni Vice President Sara Duterte when she was the Vice Mayor and then the Mayor of Davao City, na himong HR dito sa Davao City Hall, unya, unsa pa tong usa niya ka murag investment and promotions office sa Davao City Government mga kabibes. So in fairness, og imong itandi silang duha ni Gina Acosta, aw layo ra kay Gina Acosta mga kabibes. Mayog lingua franca si Ortonio. He knows how to speak English, mayo og well may sa tiyag ristro. Ang barog ka ng kataan sa ba? Pero when confronted with the truth mga kabibes, o nagkabikos-bikos gitawag tubag si Lemuel Ortonio ay Mundo, ako tanaw baka tol Lucia ni Sulayka Lopez o ni Sara Duterte ang buga ni Lemuel Ortonio human sa iyang human siya sa makuti kayong kananaang direct examination kagahapon. Mga kabibes, ito ng sumpayan na nagbalik na ako sa second portion sa day 18 kagahapon sa impeachment trial. Ako lang gining lakbitan. Ang nahitabo nining duha ka mga educators maingunta. Ang kadtong principal sa, rather, kadtong maestra bitaw sa Danao City nga si Zenith Enriquez. In fairness, dawa pa may klarong aksyon batok niya si kanang Undersecretary Claire Castro. But in the case of kining principal sa Dimasalang National High School dito sa Dimasalang Masbate, kining ginganlan og si Principal Bulanon mga kabibes. Ngayon na nisag pasaylo. Kanang nangaisag public apology pero ningon ang mga iyang gipang kuan bitaw gipang binastos diha sa social media mga kabibes nga dili sila makadawat sa maong pasayloy kini si Randy Emmanuel Villar Bulanon mga kabibes ningon si Congressman Percival Serdanya. Kay ang iyang manggong gitumbok nga to ni kaning Congressman Percy Sindanya, stroke survivor maguni si Congressman Sindanya, mga kababs niya. Of course, na-deform ang iyang naong. Medyo nahiwi ba? Ang buto sa inyo, suot sa utok, aning maong principal, mga kababs, nga ikomentaryo mahinoon sa comment section sa kalabot sa post kung unsa ang panagway ni Percy Sindanya nga deserve ko ng pagkatuwi ito'y klaseng principal. Ha? Unya mo na ni Ron nga gipaubos na siya sa investigasyon sa DepEd dito sa Masbate, mga kabibes. Ha? Ningon ang Schools Division Office SDO dito sa Masbate Province, mga kabibes, nga kini si Randy Emmanuel Bulanon, ha? Kanang ilan na rong gi paubos sa makuti nga investigasyon, mayantang inyong tinod-on. Because, you know, not only once did he did it twice. Una niyang gitira si Attorney Jess Palsis. Kay matod pa niya, angayan ko nung lubihon si Attorney Jess Palsis, mga kababs. Bastos klase nga pagka-principal ba? Unya mo na to, si Percy Sindanya ang iyang deformity sa naong. Unya, abot. Nanubra bitaw ang pagka para na ko lagi mo na Duterte die hard sa lawa yon, mga kababs. Nitimang lang si Kabayes Francis Ayan Duarte, but as I said, Kabayes Francis, atong ipadayon katong day 18 sa impeachment trial. Later on, ha, kayo mabalik pamantay ni Kaalisete Imedia. Ningon siya, simple run to bag, ana, giingon ni Benjamin sa Kawais, ni Maro, ni Sarah, dapat naagyod sila full guy para maoy madiin sa tanan. Yeah, pero kabao ka Francis, Kabayes Francis, klaro kay itong pangutana ni kanana ang presiding officer Chief Escudero gikan sa pag pag-request sa pag-release pag-encast tanan-tanan may kalabutan gyud nahibaw gid tanan si Vice President Sara Duterte, mga kababs.
5: Arangkada sa buntag.
7: Anyway, kaning nahitabo ron sa principal sa Dimasalang National High School. Kay actually kanang sa Danao City God kanang si si nga ni ana Janet na Enriquez. Wa gani na ma-establishar, igo ra ni ingon nga taga empleyado siya sa DepEd kanang Danao City, mga kababs. Ketong iya kanabang halos kumidya bitaw pero responsible nga kumidya ba? A bad joke, if I may call it. Kay daliman kagi dahil ni ngutana niya nga, ma'am, chaom na ni mo ngayon kay nihimo man lagi sa AI generated nga gidaot man ni Yusik ni Auntie Claire nga tong profesyon magpulis na lang ko dito sa obo sa iyang sa iyang gipos nga kanang AI generated nga nag uniforme sa police woman nasa dito yung netizen nga ni comment o niya. Murabag gaslight siya bang siya, pusilon ni mo. Ang ingon, makha siya nga, iya ko nung pusilon sa simod, mga kababs. Muna nga, para na ko, bas daw, cry later. Mausan ni si Randy Bulanon, mga kababs. Mula gina, kada takdol tangali, kada Bulanon ba? Okay, bawa mo, tukar-tukar bitaw, mga kababs. Ha? Kay ang SDO Masbate, tanaw na to. Pero dapat yun ta, ang labing una, ilaning kanang while the investigation is going on, ilang isuspenso si Principal Bulanon. Kaya nga no, kabayebs, oy. Sama sa giingon ining atong kabayebs, kasi Francis Yanyan Huerte, and I really agree, they don't deserve to be called educators. Ha? Para na ko, uga kong sumpayan, they don't deserve to be called teachers. Kaya unsa man ang kanabang ang pagtudlo sa maayong pamatasan. ang pagiya o paghulma sa maayong pagkatao sa atong mga kabatanunan. Pero nilad ang ilang ehemplo nga gipakita. Ha? Muna ang mga kabayabs nga, sus, maayo palang ilawog, stirong, mga tawhana. Good morning og shout out nga to ni Kabayabs 3405. Good morning Kabayabs Tonton, always listening to your program while driving. Keep it up sir Arniel. Salamat kay nimo Kabayabs Arniel sino ka man. Salamat gyud kay sa imong pagsalig sa atong programa. Kinsa man ang prinsipal sir to say nga deserve disin danya ang iyang stroke? Gikan ni Kabayabs 0792. Who is he to judge? Nangawat ba o nipatay og tao si Sendanya for him to say he deserves it with angry emoji gikan ni Kabayab 0792. Mao na tinuod gyud ka Kabayab 0792. Ha? Ang iyang pangan si Randy Emmanuel Villar Bulanon, principal 3 sa Dimasalang National High School dito sa Dimasalang Masbate, mga Kabayabs.
5: Arangkada sa Butang.
7: Bitaw, wagin ba? Ang bot na sayop sila profesyon. Wala lang ta sila maestro, maestra. Ha? Daghan man ko kailang ang mga educators, mga tarong man. Ha? Yan ang nubra, bitaw, ang paglaban lagi. Ha? Muna ni Giingon nga og ni Senator Rapi Tulpo pa. Ha? You have blind loyalty. Ha? Tungod sa imong pagkapanatiko. Ah, mao na diha. Ah, sige, maglaban nga. Huwag mong ginakailan yung Sara Duterte. Mga kababs, mag-alas 7 naman. Maposa ko makadiyot atong hatagan o agyana na itong Arangkada Balita sa Buntag. Unya, humaniana, inika-alas 7 imedya at tangin ninyo ako pagbalik sa itong pagbarayon din sa itong Arangkada sa Buntag. Sangaan kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Benyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayab si Tonton Alco sa tugup nga bagaingon. Hinangod paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiag, magkabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. At ang iyan akong pagbalik kabayabs, inika alas 7 imedya. Dagang salamat, kabayabs! Mauna ni!
5: Aral!

0: favorito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong

Naguna sa ato ang balita karong buntaga, mga ka-vibes. Senado mitan-aw sa posibleng schedule changes alang sa impeachment trial. Posibleng usbon sa Senado ang schedule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang nag-juggle ang mga senador nga mahimong hukom tali sa impeachment hearings, regular sessions ug uban pang deliberasyon.

0: Og karon mga ka-vibes, ato ang siren og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am, good morning sa tanan o sa ating tanan tigpaminaw. Kiniyatong latest weather update karong adlaw. Padayon sa makasinati, generally for weather, init ang ilang na panahon sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Bukas inyo na yung mga pagkakpatak ng mga pagulan at kinina localized thunderstorm. Hindi nito na sa kasarangan ng hangin, makinati sa central Visayas o nakadagatan, malinaw nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 34 degrees Celsius. Paring adlaw mo sa alap, alas 5.57 karong hapon. Dagat mo taob, alas 9.54 sa buntag. Muhuna sa inyang alas 5.15 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7.12 sa buntag. Ikandari sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST, Jomar Eclarino.
0: Daghang salamat gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Jomar Eclarino. Samtang padayon sa ato ang mga balita mga ka-vibes, NBI nagpahigayon og parallel investigation sa Zamboanga shooting. Nagpahigayon og parallel investigation ang National Bureau of Investigation kan NBI kalabot sa insidente sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Lakip ang posibleng koneksyon ni ini sa mga online group nga gi-monitor sa otoridad tungod sa giyong pag-groom og pagplano sa umaabot nga mga pag-atake. Sumala pa ni NBI Director Melvin Matibag, gisusi sa ahensya ang CCTV footage og intelligence reports aron mailhan ang mga posibleng nalambigit sa pag pagpakailap sa online sa aktwal nga video sa pagpamusil ug matino ang ilang motibo. Makigtagbo usab si Matibag sa mga opisyal sa Meta sa Singapore aron hisgutan ang pagkailap sa violent content online ug ang posibleng impluwensya sa mga online community sa mga minor de edad. Gusto sa NBI nga masuta kung kinsa ang mitan-aw, mi-share ug posibleng nagdasig sa pagpakailap sa maong footage sa social media.

0: O karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Sir Richard, good morning!
1: Mayong good dag ganyan mo ma'am, labirin sa mga sukintig kami na ako. At sa big update karon, ron, atong bilang agad ang mga kadalanan din sa topic ng Lakbayan sa Subo ay kita mo sumo sa may SRP area. So ato ang northbound o southbound ini nga ato ang SRP area labi rin sa may FD Steel. Kaya nagsubay ni ini nga FD Steel lagikan sa Mambaling area paingon sa ato ang northbound o southbound ini nga atong SRP. So sa din mga oras din ito din kayo kahit sa volume. So light tumutulit pagyapo ang dagan sa natin sa trafiko. Ini mga oras sa karon alas 7:14 sa yung kabuntagon diya mismo sa itong SRP area. So pasagutan na dawat usap ng mga panagbangga tali sa mga sakinan na niagi sa itong SRP area o pasagutan na dawat usap diri sa among buhatan na nabiriya usap ng mga sakinan diya sa mismo sa itong SRP area mga kaigsoonan. So kita sa my downtown area alam rin yung dalan as Osmeña, ang mga tagahusag nagikan sa Cebu City, paingon na sa Mandawi City, northbound o southbound ini, light to great paghihapon ang dagan sa natin sa trafiko yun yung mga oras sa karoon. So, mga paghihapon din sa tuandalan MG Cuenco, General Maxiluma, Escario, Gurordo, at huwag Osmeña Boulevard, o labi rin yung Drismay and Bacarso, o labi rin yung Drismay Bulacau area, ang mga tagahusag nagikan sa Talisay City, paingon na rin sa tuwang Cebu City, pagkikan mo sa mga sakyawasang ikan sa Cebu City, tayo sa Talisay City, mga kaigsunan, dili pa sa kayo, bulyo mga ito mga sakyanan. So, light to moderate paghihapon ang dagan sa datan sa trafiko. Yan yung mga oras sa karon. So, sa virus mga downtown area, mga pasagot na dawat yung mga palagbangga, tali sa mga sakyanan, na si Sud Gawas, gulit sa tuang ipang pensyon ng mga karatsada. So, mga pasagot na dawat usap, nga manahan na apirya ng mga sakyanan usap, direk yapon, tatong ipang pensyon ng mga karatsada sa downtown area. So, dili ata sa my governor Cuenco. So, mga karon, na nakadawan kita

0: motor sa panagbangga kali sa duha ka sakyanan o sa kamotor siklo o usa ka sedan. Iya mismo gid sa atoang tungod ni atong county mall sa atong governor Cuenco, so dali sad kayo gihapon nakaresponde ang mga traffic enforcer nga nag-duty dihang dapita. So dili lang dai kuan og mga last case pa dili kayo ma mabulyo mga tuwa mga sakyanan, dili kayo ma-traffic ang atong area. Iya gid mismo sa governor Cuenco. So tabang karon ang dire mai sa atoang IAS Fortuna ang mga sakyanan sa magikang sa Mandawi City paingon sa Foodland area, southbound o northbound, light o mutang paghihapon ang dagang tanatag sa trafiko ng mga orasa. Sa pagkaroon, nuning atong palagbangga, nakuha nila yan, nakuha nila yan, nakuha nila yan, nakuha nila yung palagbangga sa may country mall. So, light o mutang paghihapon ang dagang tanatag sa trafiko. Yan mismo, ito ang Governor Cuenco, mga kaituna. Sa pagkaroon, mabili atong little traffic up, itinay sa tumilang ang dakto ng Sumbo, hindi nung umusog alagad, base control operator sa CCTO, Richard Lopez. Mudalit sa inyo sa pangingon. Kami mga traffic enforcer sa kadalanan, sa kapait na kiglim basog din ng lawod sa kalisdanan, init ng ulan, abog kakapoy giagwan tagid na mo ang tanan, kay bugto ragid na mong tinguha, kamo, among maalagaran, kung mahapsay lamang ang dagan sa natan sa trafiko, din ining-ining atong pinalanggang dakpayan sa sudan sa Sugbo. Kaya salamat og maayong buntag sa natong tanang Sugboano.
1: Daghang salamat ug amping kanunay among balaknong base control operator sa CCTO, Sir Richard Lopez. Samtang balitang international mga ka-vibes, US mukan sila og 200,000 ka-visa alang sa negosyo og turismo. Nag-andam ang Estados Unidos sa pagkansela sa mukabat og 200,000 ka visa alang sa negosyo og turismo human masuta ang daghang mga langyaw nga naghupot niini nag-apply unang itag asylum sa nasud. Ang plano ipahibaw sa State Department sa umaabot nga mga semana uban sa pakig-alayon sa Department of Homeland Security. Target sa maong lakang ang B1 og B2 visa nga gi-issue tali sa 2016 og 2026 kensa ang mga naghupot nang itag asylum o kasamtangang nag-apply ni ini. Matod sa mga opisyal nga gikutlo sa Associated Press, ang pagkansila sa visa dili sa otomatikong resulta sa deportasyon. Hinuon, kadaghanan sa mga tawo nga adunay nagpadayon nga kaso sa asylum ibalhin sa lahi nga kategorya sa imigrasyon nga epektibong magtangtang sa ilang status isip turista o negosyante samtang nagpadayon ang kaso. Sa usa ka post sa social media, gisaway ni Deputy Secretary of State Christopher Landau ang mga tao nga misulay sa paggamit sa visa alang sa turismo og negosyo aron makasalud sa US ug dayon mag-apply og asylum. Samtang balitang lokal mga ka-vibes, minor de edad nga responsable sa online threat sa San Remigio na ilhan na. Nailhan na sa kapulisan ang minor de edad nga gitudlong responsable sa online threat batok sa mga estudyante sa San Miguel National High School sa Barangay San Miguel, San Remigio. Human madawat ang impormasyon kabahin sa hulga, gilayon nga gipakusgan sa San Remigio Municipal Police Station ang police visibility sa palibot sa eskwelahan aron masigurado ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo og mga opisyal. Pinaagi sa verification og investigasyon uban sa koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan o barangay, positibong nasuta ang minor de edad nga nalambigit sa insidente. Tungod kay minor de edad kini, gitugyan siya sa Municipal Social Welfare and Development Office kung MSWDO alas sa tukmang intervention. Subay sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Gipahimangluan usab sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagpakailap sa wala pa mapamagalan matud-an nga impormasyon, screenshots og detalye nga makapahinabo og kalisang o makalapas sa pribasiya sa minor de edad. Giawhag ang mga ginikanan nga bantayan ang online activity sa ilang mga anak og tudluan sila sa responsableng paggamit sa social media og internet. Gipasiugda usab sa kapulisan nga seryoso nilang gitagad ang tanang hulga online man o offline, ugtok mang aksyon ang buhaton batok sa mula pa sa balaod. Padayon ang koordinasyon sa San Remigio Municipal Police Station, uban sa mga eskwelahan, barangay officials ug stakeholders aron maparayon ang seguridad sa mga estudyante ug school personnel.

0: Samtang, usa ka balitang maka good vibes mga ka-vibes, usa ka UV graduate nag-top 10 sa Guidance Counselor's Licensure Examination. Garbo sa Sugbo ang nahimo ni Mary Grace Alinsurin Lucero, graduate sa University of the Visayas, nga nakasulod sa top 10 sa Guidance Counselor's Computer-Based Licensure Examination nga gipagawas sa Professional Regulation Commission, kung PRC. Si Lucero lamang ang nakakuha og 89.60% nga passing rate og siya ra usab ang Bugtong Cebuana nga nakasulod sa listahan sa top notcher sa moong board examination. Og mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa atong mga nag-unang balita karong buntaga. Atangi ang mga dugang pangbalita sa atong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa atong hookup programs. Sa arangkada balita with Jack Batalyones og Ninia Carpuz og TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg, nangalagad aron maghatod sa nag-unang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7, imagine na sa buntag.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Mayang buntag pagbalik mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong pagpadayon sa atong arangkada sa buntag garong buntaga adlaw nga Miyerkules, pitsa 26 na sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Beno mga ka-vibes, atong tibawaso ng atong gisugutan kaganiha. Ha? Kalabot sa day 18 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. What was another very revealing information kagahapon mga ka-vibes. Sa gibutyag sa hostile witness nga si Lemuel Ortuño, Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff, mao nga ang tanang mga kabtangan nga napalit, ha? Be it office supplies, katong mga lamesa, mga computers, apil na mga mahalon nga mga bangko, ay ang gibutyag na katuntanan, walay mga resibo. O niya, gawas nga walay mga official receipts o mga sales invoice, mga ka-vibes. Napaangkon sa siya ni Prosecution Counsel Attorney May de Benegracia nga walay inventaryo kadtong tanan, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Pastilan, ipit gyud sa tanang higayon si Vice President Sara Duterte ni ining tanan. Kay spoko na nimo mga ka-vibes, kwarta sa katawhang Pilipinhon. Daw gisayon-sayon ra ba pag pagwalda sa office of the Vice President, asa kaniya na sa pagpalit pa lang walay mga resibo. Nya giangko na mismo ni Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff Lemuel Ortuño kagahapon. By the way mga ka-vibes, sa mga makuryoso, kanana ang welcome gyud kamong tanan sa pagsalmot dinhi sa atong programa, pinaagi sa pagpadayag sa inyong opinion sa atong official text line sa 0995-472-0802. Usbon ako atong official text line 0995-472-0802 unya ang atong official Facebook page. Makita ninyo ang atong Facebook live sa 93.1 FMR Cebu. Official Facebook page 93.1 FMR Cebu mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: So, money nindot kaayo nga lakip sa nindot kaayo nga nabutyag kagahapon. Upon the direct examination ni Prosecution Counsel Attorney May de Benegracia, nga kalma ragit kayo. Unya, kanabang ang style bitaw ni Attorney de Benegracia mga ka-vibes, ugnamo pa din ang mga reporter, kanabang medyo pasudlon o saka ba, kanang pananglit ingnon ka nga tinuod ba nga giunsa man ninyo pagpalit ang mga butang? Ingon din, among ipalit ang butang. Ni mutubag ka in the affirmative o namalit mo yung mga butang? Nya pangutanon, di ba ang mga butang iya man as gobyerno? Nakahimo mog inventaryo. Di harang laay mga ka-vibes kay niangkon gyud si Lemuel Ortuño nga wa sila inventaryo. Buot pasabot mga ka-vibes, kuwang na lang siya moingon nga wa mong guda na mo napalit. Hay man ang mga butang nga inyong napalit, gawas pa nga way resibo, way mga official receipts o sales invoice, wa sila'y mapakita. Hay man ron ang mga computers kagipalit. Naalang ko no sa kanana ang mga surveillance operation o intelligence gathering and so on and so forth mga ka-vibes, wa man sila'y napakita. Unya mga ka-vibes, kanako sa kantidad 500 million pesos. Karong adlaw, day 19 mga ka-vibes, ang pagpahigayon sa cross-examination ni Lemuel Ortuño. At anaw na tog unsay pagabuhato ni Defense Counsel Christine Ferrer, pero tanaw na ko si Christine Ferrer. Ambot nga nung sa ni grabe ilang pagsalig ni Christine Ferrer, mga kabibes. Nga nung kangwa na lang yun mangunay ni Ines at Ronnie Sheila Season. Paminaw ko si Sheila Season mismo, mga kabibes, banga pastadyaw, overbilling. Nanubra ra ang kanabang ilang pagpadako na overhype. Ha? Si Attorney Sheila Season, mga kabibes, ang lead defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Nga by the way, og ato gid silang sakyan ba? Kanang ilang ingon bitaw nga labi na sa mga obvious kaayo ng mga senador nga who are lawyering for Vice President Sara Duterte. Kanang maingon sila ba nga wagi kalabutan si Vice President Sara Duterte? Ha? Sa tupawagi ko noon niya maagi ang kwarta. Pero gimo bang tukion gyud ang gipadayag ni Attorney May de Benagracia gahapon? Kanang maingon siya nga mastermind? Not necessarily nga ang mastermind, mga kabibes, dito niya ang kwarta. Apan siya tanan ang nagdireher siya ang nisugo. Sama ba ng kanang krimen nga murder, mga kabibes? Di ba? Doon naman ni gunman. Katong mupusil yun. O niya, sagad ang subayo ni Ana, pananglit labi na gun for hire, kinsa may nisugo ni mo. In other words, who are the brains? Kinsa may mastermind? In the case of the alleged misuse sa confidential og intelligence fund sa office of the Vice President, mga kabibes, ha? Nastablisar na na nga ang nimando nining tanan si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And therefore, he cannot escape culpability. Ha? Din siya, huwag siya lusot nini, mga kabibes. Mga bitaw na nga ni Ingon si Attorney May de Benagracia nga let us call a spade a spade. Ha? Kay matod pang Attorney de Benagracia o kami pasultiyon alang namo. This is a scam masterminded by Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Pala nagmutyabaw rong mga DDS. Ang ilan na pudron, ilan na sanggi. Ha? Ipunayan og daot ang imahe ni Attorney May de Benagracia, mga kabibes, nga kalma ragi kayo, kalmado ragi kayo kagahapon. Ha? Kay kanabang og sa kuan pa, tan-aw ni mo si Attorney de Benagracia, may gitsura, gwapa, may ngunta. Ha? Kananaabang ang pinangutan anan, dili bitaw parehas ni Attorney Lorna Capunan nga kon imo siyang subayon daw. Kuan ba? Kanang abrasive ra kayo? Ha? Ang mga termino nga gamito ni Attorney Lorna Capunan with emphasis are very strong terms, pero kalma ra gyud kayo si Attorney de Benagracia gahapon nga niingon nga kung mauhon ang imong gisulti Asik Ortonio, mutuo ka ba nga si Vice President Sara Duterte ang arkitekto o mastermind ni ining tanan asus palagi downtown si Attorney Christine Ferrer, mga kabibes. Kay laliwan ka matod pang Asik Ortonio, ha? Kananaabang sa Davao City palang daan nagkuyog naman silang Vice President Sara Duterte. Sweeto ganesias duha ka pirma ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Tanaw lagi nako, ambot lang og wa baka lamnotang buhok ni Lim Ortonio, wa baka sa gitabangan og lamnot buhok ni Attorney Zulayka Lopez og the Vice President Sara Duterte human sa iyang pagtistigo kagahapon, mga kabibes. Wa baka siya bugdua, wa baka laruta iyang buhok. Kaya nga no, ha? Very damaging on the part of Vice President Sara Duterte yang gisulti kagahapon, yang gibutsag kagahapon, oy. Ha? Dili parehas ni Gina Acosta nga, Your Honor, wala po akong alam, Your Honor,
2: Kasi yung security officer po namin, Your Honor, ang nasa ground po, Your Honor, pagka toy-toy tubaga. Murabag, matod palagi ni attorney kanang Amando Virgili Gutan, rehearse witness kay mga dikahon ng tubag. Predictable na kayo ba? Kana na ang gipraktis sa bitaw daan? Matod pa ni Senador Tito Soto, there is already a template, mga kabayb. Nanay gisubay ba? Unya kana laging ilang gipalutaw ron nga ugmaw ng istorya, ha? Hoy, labot si Vice President. Kay wa man siya manghilabot sa kwarta, ha? Kay kanana ang gikan nga tong Gina Acosta nga to paingaw ni Army Colonel Raymond Dante La Chica, mga kabibes. Pero mula gina akong giingaw ninyo, ang mastermind mo na'y nagsugo. Good morning. Shout out nga to ni kabibes sa Fred Gilmore din. Ingon siya, good morning kabibes, tonton si attorney de Binagracia, murag female version ni Congressman Chel Jokno, nga very calm and composed lang mangutana, pero pinasurebol nga makakuha og sakto nga tubag. I agree with you absolutely kabayb sa Fred Gilmore di. Kalma rin kayo. You don't need to kanabang raise your voice. Nila pa, mga kabaybs. So ingon ni ana ang estilo ni Attorney May de Binagracia. Unya, ang kanindot sa gyud ni kanabang Assistant Secretary o Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, mga kabaybs, may sa duglingaw prangka, ha? Kanabang klaro sa gyud kayo nga edukado ba? Unya, lisod man og mamakak, ha? Kay you were under oath. Si Gina Acosta wa mamakak, mga kabaybs. Pero ang iyon tubag, ha? Di kahon yung kayo. Nga, Your Honor, wag yung kumahimo niya na kay dili ako ang mauwi nangunay sa paggastos kwarta, ang nidisbor sa kwarta, si Colonel Raymond Dante La Chica, mga kabaybs.

0: So sa ako laging pag subay gahapon sa impeachment trial, mga kabibes. Except in the early stages nga medyo nasipyat o gamay gani, I'm sure wa sa dayon mabantay ba ni attorney May de Binagracia instead of calling Lenny Robredo as the predecessor, iyang ginganlan og successor. Medyo nakatawagan ni sa sipyat. Pero kan magot kananaabang og sa kuan pa hanas na og veterana na sa attorney May de Binagracia. Kasalmot ko og international moot court. Ngadto di basta-basta, just like attorney Amando Bergiligutan. Unya kini sila mga ka-vibes, they appear as kana bang prosecution counsel, pro bono, wani bayad, ni nisama sa mga abogado ni Sara Duterte nga mahalon nga way mga pulos mga ka-vibes. Yang but lang ang ano po ni si ang ilang diskarte nga ang ilang isa lang si ito ni Christine Pererman nga mura mang gitaon og para nako mga kabayos ba overbilling ra na si ito ni Christine Ferrer nanubra ra ba just like Sheila Season o mang gitanaw ni mo ang demeanor court demeanor ni Christine Ferrer in my book ha bisag kapila siya nga kanana ang maing laki ko ng CPA pero we have to remember katong iyang mga ingon ko nga ni daog og pila to ka billion in behalf of her client. Oy, samto nga panahon mo tos Duterte administration pabor mo kayto nila. Ari sa pangon sa tanawa tong nagatbang si attorney Ligutan og si attorney Lyndon Bacuel. Layo aras tapad lagi oy. Nakoy mga amigong abogado, mga kabayabs din ni Cebu. Story-story yami ba? Kanana ang matod pa nila, oy. Crush kuno nila sa attorney May de Binagracia. Oy, akong iinanto akong isa sa kamigo. Nya, si Mrs. Timon, saan ito man ako? Crush naman po. Bitaw, because kanana ang nagay matod pa nila kanang charm si attorney May de Binagracia makab siya kalmado gyud kayo nya nakapa usa pa matud pa sa Tagalog nakakatawag ng pansin kagahapon katong iyang gigunitan nga wooden crucifix wooden cross nga matud pa niya pangpakalma man ni nako to establish clarity nga makalma ko so moto nga ang iyang estilo ma kanang very composed. I really agree with the observation of Kabaibs Fred Galmordi. Nga she was very calm and composed. Kalmado ba? Onya, ang iyang tabing, ang iyang kanang gidada, mga kabis, gigunitan sa pikas kamot. While she was, I think, tanaw na ko, the set of questions nga naa sa iyang laptop. Kanang, nagunit siya sa maong wooden cross mga ka-vibes. I'm sure tingali basic mahimo na ning trend karon sa mga abogado, abogada sad ha. Matod pa ni ka-vibes sa Francis Yanyan Huerte, ako sad abogado ka-vibes og klaro na kaayo unsa na? Og klaro na kaayo guilty and klarong ebidensya maglisod sag ko og depensa oy. With laughing emoji gikan ni ka-vibes Francis Yanyan Huerte.
1: Arrangkada sa kabutan.
0: Actually ka-vibes tinuod biya na pero ambot rasad ang I don't know ha it's the call of the vice president. Og tanaw ni mo ang profile sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Sa tinuod lang mga ka-vibes. Pag ingon nga kanang Fortun Narbasa Law Office. I was expecting either Attorney Raymond Fortun or Attorney Sigrid Fortun. Kato mga hait kayto. Pero ambot mura bag di kakak ang Fortun Brothers mga ka-vibes. O baka wa na sabutan. Just don't know, ha? Pero ang nanggawas mga god Attorney Sheila Season, ha? Attorney kanang Joaquin Carlo Narbasa, unya kato sa Attorney Mark Binloan, di man gud mga maayo bitaw. Sa tinuod lang ang tapad ba layo ra gi kayo? Ha? Samot naghapon. Kung kanang superstar magaling si kananaang attorney May de Binagracia. Si attorney Christine Ferrer, alalay ragyo superstar mga ka-vibes. No! PA Ragyod. Hindi lang ko mayong yaya kay demeaning na sa kay na. She's a lawyer, but you know. Kada bang ang importante mga good ka-vibes, labi na og everything is televised, kanang naidating imong abogada. Look, attorney Lorna Kapunan. She is compensating her kana bang mayngon ta her maturity in age by wearing kanang mga nindot kayo nga sinina ba? Colorful kayo. Nga which are really visually attractive to compensate her personality. Samra Christine Ferrer, diingon namang hinaway ta. Di mo siya kamao. Ba't waasad siya kotsure? Ha? Wabitaw mo konsulta o mga kanabitawang hanas ni anang matod pa nila mga kabibs kung unsay ang ngayon ni mong isulob. Ha? Sus, di lang ko may yung gaya. Ya, layo rin kayong tapad nilang duha ni attorney May de Binagracia mga kabibs. Pinawa! Ah, grabe ya sa demo, Kabayos Francis. Oy, kung si Atty. De Binagracia teacher, si Ferrer Kindergarten with laughing emoji, mga Kabayos. Ah, sige lang, Kabayos, kay atong tanawon, kay iamang i-cross-examine rong adlaw si kininiang Lemuel. Asik Lemuel, ha? Ortonio. Naklaro na gina kay the earlier reports indicated nga Ordonio mo kuno Ortonio mo gid ay so sakto tong uban. So ato nang tanaw no gato nang subayon karong adlaw mga kabes, but then again overall kagahapon. Grabe og sa duwa pas baseball naka home run gyud ha si attorney May de Binagracia by telling the Filipino people nga si Vice President Sara Duterte ang architect o mastermind sa pagwaldas sa 500 million pesos nga confidential o intelligence funds sa office of the Vice President. Mao na iyang gamit yun nga termino. Architect and mastermind. Bisan pag stricken off the record when she was interviewed outside of the impeachment court, iagingigon nga, let's call a spade a spade. Huh? Vice President Sara Duterte is the architect and the mastermind of the scam. Ngayang gihulagway mga kabayos, grabe, very strongly, very strong words mga kabayos. She said it very strongly. She described it very strongly. Una in town, ang mga DDS, sus, nangyog po sa taon sa kaluoy. Matod pa ni Kabibes sa Fred Gilmore, the assistant to the assistant of the associate lawyer, ra si attorney Christine Ferrer Kabibes Tonton. Kaluoy po niya. Bitaw ay. Mga Kabibes, on top na mga alas 8 mo post lang ko o niya human sa mga mahinungdanon kayo mo. Boylo na ta niya ato sang isgutan. Kining explosive kayong gibutyag kagahapon ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla tagging Davao City as the epicenter of corruption sa flood control projects before the Marcos administration. Palihog, standby, mga kabibes.